dada be ki lo de da fi fa we jera yi niya ama da yi lo npe tori mo fe un to boju mu sheri ni mo se se un ti o boju mu ma so fu o pe to ba fe onigbowo to nilo iranlowo laaro yi ohun ti oluwa ran mi lo nilo lati gbo e kan pere ma gbadua laaro yi ma gbadua si eyin yin sugbon kin to lo be mo fe fi idi awon kankan mule oluwa eh hey! So

0: gbagbe ninu we luku ori karun gbogbo oru ni peteru fi wa eja pelu experience peteru peteru o le pa eja lojo na ki se pe peteru ni awon awon be lowo eyin kan na ni certificate sibe e ori ran lowo eyin kan na moyan sibe e ori ran lowo e kiyesi sa peteru so pe gbogbo oru la wa ti fi sise sugba ori eja sugba nigba ti jesu gori oko ti won ti sibu omi awon eja sare wa o nitori pe won gbohun jesu jesu so fun lojo na o ni ti awon re sibu mo saroye mo gbogbo ibi ti mo ba wa opo a ma lo sibe peteru ko akopo eja bibeli so pe a net break iyen tumo si pe awon re bere si ya esa lojo na ni peteru break record e kiyesi o eyin kan wa bi o ti fi aye re fusa o gbo itan ti mo so fun o oku meji ni omokunrin yen si pelu alaye kan esa o wa je n to ya ayan lenu esa ma so fun o pe jesu le gbe iwo na dide o le da ogo pada fun o mi o mo bi mo se le so fun o ju baye lo oluwa ran mi gan e kan la ma gbadua jesu alaanu mo lo lai sanu aye ni e kan la ma gba ma fi ole nbe yen ni aro yi to ba di ola wo bi ma tu tesi waju nbe e ja koko gbadua yen na mo ni awon kankan lati so eyin aladua iwo na fe ki jesu bo dasi bo ti dasi tomo obirin onisu eje yen o fe ko bo dasi o je gbadua e pe oruko jesu e pe eme meba jesu alaanu ba dasi ma lo ba dasi ba dasi ma lo lai sanu aye mi jesu alaanu ma lo lai sanu o ya dua
1: oruko je
0: maya varubali agada yamada jesu alaanu ma lo lai sanu aye mi ba dasi ba dasi ba dasi Jesus Allah, Bandas, Jesu Oluwa wa
1: Amen
0: Mo le so fun gbagbagba Jesu ti mo faye mi fun ni soji re na banki ni odun 1998 O lo ye aye mi pada Mo le so fun gbagbagba Bebi ba se pe mo ba pade ni nkan o ba le fun aye mi mo le so fun gbagbagba bebi ba se pe o ra mi pada ewon aye o ba ti ma bo lowo mi iya je panu si mi lara anu lo wa mi ri wo bi o je n to buru jai ere ajo yen le emi o riru e ri sa awon eniyan ma ri mi ngba kan won a de ma so pe to ba je pe bi aye temi o se ri leleyi mi o ni se gbagbo esa o buru jun ti mo lero lo bi jesu ba wa le wa mi ri to so aye mi dotun to gba ponpon lori mi to fun mi ni ogo to gba osu ka arudanu to fi ade ogo le mi lori Ena barumia na dalia baha to gba oko aru lowo mi to fun mi ni bibeli bi oluwa ba wa mi ri melo melo iwo na oluwa lo ran mi o ni tenuma o ma so fun awon eniyan mo fe dide ran lowo ni ona ti won leru ma balu ni abaya be kozoda eyin ka wa bi aye yin e kan lo bo ti wu yin ni mo be ogan mo bi o wa gbogbo ona iwo na fi eti si un ti mo so yi ma tenu mo itan mi daada ni ola ati bi oluwa ti fun mi ni onigbowo ma tenu mo daada ni ola in to ba mu o ti wo na ni ori ofe lati gbo ile iwo na sa mo wi pe oluwa le o le ya iwo na lenu be ni sa o le didi anu fun wo na fa ni ona ti o lero o le jeri agbara re e je se le ki ku be e kan lokusa elei ni ma se ki to ku la pa be ye gbogbo eyin ti e ni eyin ta fin gbadua e do mu eyo kan si owo otun ati eyo kan ni owo si baba mi lo ran mi gbogbo eyin to je pe aye eyin ni se le da gbe ni se ni e da fa adagbe adafa o ri oluran lowo lati aro dale oluwa mo bebe tori omo birin ni mo se nsoro gbogbo egun maro lore lare gbogbo egun mara laanu ejo e sami ni o bi e ba ri ami se egun yen pare
1: amen
0: egun yen pare
1: amen
0: egun yen pare
1: amen
0: yan ka so ile fun o ni oni ni ma ti bere si lu eyin yen ni church wa ni iworo ni ibadan o ma ni agbara ni aro yi gbogbo eyin te ba ni ori ofe e dara po ni aro itoro ma ni agbara oluwa ni ki ma bere fun iranlowo meji help of two o ti ma ma tenu mo ninu ipade laaro niyan eyin ti e wa olore ti e ori eyin te wa oluran lowo ti e ori eyin ti kokoro iserere jabo lowo yin oluwa lo ran mi gba mi gbo a le da ogo pada fun wo na ni aro yi gbogbo to ba nse e ko file bi o ba wa ni ibadan wa eyin meji wa wo ti adani waye fe se o ma ku fun agbara ni aro yi gbogbo ona ni ki wo na fi darapo e ja wo ti adani waye le se baba mi lo ran mi o gbogbo eyin ti e ma darapo gbogbo ibi ki bi te ba ti nbo bi e ba ti de ori bridge woro e kan koju bi igba ti e lojo e wa se kini e wa bere ile epo poplar filling station gbe ile epo yen ni street church e wole legbe ile epo yen e wa so wi pe church olon kankan le lo wa na wese ago mefa ni aro yi ni ipade yo ti bere titi di ago mesan tete de ko wa wo se agbara olon baba mi lo ran mi emi mo pe iwo na le ri anugba mo mo pe ise iyanu le tori ti e na bere so ja jo gbadua pelu eyin ko wo ti adani wa ife se ola ni mama gbadua pelu ogologo awon eniyan ni ilu abekuta pelu eyin gbogbo eyin te ba wa ni abekuta ni ola friday hey a ma so dada ni ola ni oke jeun tawo gbogbo ibi kibi to ba wa iwo na o le darapo ni ola o wa ni abekuta wa wo ti adani waye fe se to ba ti de sapon ni abe bridge yen bere lowo enikeni be pe ejo mo lo si all oke jeun nibi ti awon olorun kankan ti se ipade wa na we se lokan ben o ku fun agbara gan gbogbo eyan omo olorun mo gbadua pelu awon eniyan lori whatsapp so ma so fun o pe ti won na o ba ti darapo darapo number ti mo fe pe o lo le fi darapo wa kan send message ni pe a di mi si go oluwa ran mi ni ise to ni agbara mo ti be lati ojo monday lori whatsapp yen ìrànlọ́wọ́ la ń gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ bá nílò ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin náà dára tó kẹwo tí adániwáyé yóò ṣe máa fún ọ ní nọ́mbà yìí pé ìwọ náà send message síbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ fi ọ sínú group nọ́mbà yìí ni ẹ ó máa pè gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ní àárọ̀ friday ẹ̀yin tẹ bá máa darapọ̀ ní abẹ́kúta ago mẹ́fà ni o ìpàdé ti friday ago mẹ́fà láàárọ̀ kùtùkùtù sí ago mẹ́sàn ni o tètè dé o torí wípé olúwa ń ṣiṣẹ́ agbára lọ́nà tó yàtọ̀ nọ́mbà tẹ́ lò nílé wòlíì ẹ gbàdúrà fún mi àbí ẹ júwe bí màá ti dé chọ́ọ̀chì wa ní ìbàdàn ní àárọ̀ 090-25-20-27-24 090-25-20-27-24 Thank you. God bless you.

oki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo feran o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras wole yin na ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese o ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okun ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni amo dun oba to ni amo be oba to ni amo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini isoke ko mo ko lala

0: yago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko, onito na yo soro jade enikan mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la bro be. E jade de gbogbo eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki hallelujah nla mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to seda awon nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo n yonda fun o yo lo sodo awon ire ti Olorun tun fun o mesan yo lo si odo gbogbo awon ogo meje yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saduwa yi bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye injo je mo ko ni ojo ayo ki wa se ko ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni osu tin ba ti ju aduwa kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a Muslimi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni ori nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa yi owo a jade ki wa se pe yo jade nikan o o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ. O tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo fi se eye lowo eye ni in mo fo ni mo ba to ba ti le ba dodo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ani o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ran ti laye nu a ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati Noah onre yi owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kape yi owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna makwa birada hasha mo pase fun iwo eyi owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa awon shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbo to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbo ogbo ogbo oya gba in the name of Jesus Christ. I'm about the service loni ma sisare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bo emi Oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing on yin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing on ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni o so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in ti be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa bo ni isin 6:30 6:30 every meeting my happy and life combined service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba si lekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba si lekun Sona Church ah o ti di alike gboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so la lo verse sin fun o ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing oyan ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras lori TikTok wuli to si ndu yi ki ba yan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yahoo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se kin to ki mo nbo engineer awon wo ni be nbe na
1: today na your birthday come and dance oh today na your birthday come and dance
2: oh yes on ta ban se lekan lodun odun ni o tori bibeli wi pe ko wa lati mu kai ojo wa ke le ma fi okan wa si pagbon ide patakire ti pastor and pastor mrs ademola adetayo ati gbogbo mojo comfort life mission international nipele eko se da idunu won papo mo pastor mrs odekunle temitayo po ayeye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan osu keje gbogbo odun happy birthday to you pastor mrs odekunle temitayo olori lorde prophet Odekunle Epaphras baba mi o gbogbo mo ijo comfort life mission nipele eko ni won ni inu wadun ayo wasu abayin yo ni last year atudupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa pastor mrs odekunle temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi ase wo won gege bi awo ko se dile alayo adura wa ni pe olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin once again pastor and pastor mrs ademola adetayo ati gbogbo ijo comfort life mission nipele eko ni won da idunun won papo mo pastor mrs odekunle temitayo o ayeye ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
0: oni iloni je ni abe lowe gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbo mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba e mo ba e mo ba e ba ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo to gbon bi n ba wa gbogbo eyan omo olodun e n bo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbowole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo so se siwaju loni enikan ni se won gbowole awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o fi wojo Sunday niyan and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday o gbe yin mama 3065 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyan omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun ah mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to niyan
3: baba mi teacher mi olukọ mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jọ yin lati osogbo ni o dupe fun bala emi mi lojo ti yabo laare to wa si birthday ni 77 ojo yin gangan eni mo jọ ijo comfort life mission ah baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yi emi mi balẹ okan mi balẹ ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin leke sa lo woni wo ko to lo ja lo 77 dola church kan ta awon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni le fi 77 awon ni iya bola re fe si beke lola ja lo ju nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lo kan re yo lo ah baba mi mo se koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo wo li yi o nti mo ke ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah wo li gidi mo li tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale o me confesse isin ti mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro pe mo lo ya ju laye ojo mi tojo baro bayi awon omo ni jeno school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo emi o si fi de gbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo mo sokun won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi ta san fi yoruba so o san wo mi lara bawo so bo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu ah mo wo pe looto ni awon mo mi o won le mo jiya late laye won le mo jiya late n ta ri la mo nje mo wa ni e so pe oto na ta da oto ni ti ma sare bi fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ran send e ran se won ni kilo de ma mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra gas yin na wo ri laye ni yin ti e mo ye to le to tori mi o ti e ru mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo lati 23 years mo ti marry mi na wo ri ini ala fi mo dana onje o ti je wa ka to jeun baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo sana si gas baba mi awon mo mi late lo school mo lati si o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won owo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi ni si mo feel e o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra o ni ma fi jana mi o ni to gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba jeun lasiko ma le je tele a fena ma kunle bayi ni mama fena o je o ti je mi kin to je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
0: mash e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile e jajo dupe lowo re e jajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin lo si lu iseyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni eje npe aladun ni yawo mi ni nje be eni tan yawo mi ni nje be temi tayo yawo mi ni nje be emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o ewo eyin are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
2: ijo obi se pataki o se koko laye

mo se bi yawo mi be soro ni o eh mo pe orin ni o bu si o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da mic pada se lenu.

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo tun ki yin o gbogbo olugboro mi ati gbogbo olugboro Olorun mo ki omode mo ki agba okunrin ati obirin ni aye kan te wa yi ara ko ni niyin loruko Jesu ohun to ma mu ke sun ekun ogun ti ma mu ke niyan o sun ekun asunrin tabi ekun adasun tabi ekun ajosun ogun na ko ni ja yin mo gbadura lọsẹ yi orere yo ba yin lalejo bi a se ntẹsiwaju ninu rin ajo aye yi loruko Jesu emi ati eyin a o ni bi a pada seyin mo mu eyin rere ayo fun yin wa laaro yi ti se ti Kristi olugbala gbogbo kan to ba wa lanfani lati gbọ mi loni mo gbadura loruko Jesu buburu kan ko ni sele si o gbogbo kan to lanfani ati gbọ mi laaro yi mo bẹ yin bẹ ba lanfani lati record message yi sile e jọwọ e ba mi record message yi ke ba mi send e si marun ninu awon te mo ti won je omo Olorun message yi so se pataki si mi debi wipe mo fi opolopo akoko sile lati wa oju Olorun

complete mo gbadua ileri ati majemu olorun yo se lori aye re anu olorun yo soro lori re mama yi o ne da pada seyin baba o ne da pada seyin gbogbo irin ajo emi ati eyin o na ni ilepa orun wi pe ka mori dele loruko jesu emi ati eyin a o ne padanu ijobo olorun god bless you and it shall be well with you in jesus name laaro thursday anywhere to ba wa o le darapo mo wa ni challenge ninu adua to nlo lowo bi botu wote yo ka lowo laaro la ajo meje si agogo mewa bo ni every thursday ati laaro ojo sunday to ba ti de challenge ni badan wo ma tutun lo si malete sokale ninu mowo lodo baba yake 47 wa ya na adua o ngba yagi lara mi loruko oluwa ijobo olorun emi ati eyin a o ne padanu re ori ofe christ ko wa pelu wa gbogbo eyin te wa ni ijebu ode e ja pade ni cb te ibe na tin pade fun adua every friday morning ni ijari ni cb te ibe ni no more war branch wa ni ijebu ode loruko jesu yo dara fun o so pe yo dara fun mi be mari lagbara olorun mo nlo si jerusalem ni ojo keje osu kesan e ja ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma gbe oku oke kan ti an pe ni sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun je ka obi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oloriri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo orori re o se be jesu oluwa wa phone number elo phone number 08 00 66 48 14 55 0806 6 48 14 55 n gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ìlérí ọlọ́run ó ṣe fún ọ jésù olúwa wa ami orí ọ̀fẹ́ kristi.

0: le se aseti ko si loro re ipa re ka ma dupe ye complain mo je ko mo po mo riri o fe go fun fe pe fun fi yin fun o ti be run re na aye o de ma be pare e je ka gbadura oruko jesu
1: amen
0: oruko jesu
1: amen
0: agbara na ti jesu
1: amen
0: eje jesu
1: amen
0: e gba ope wa
1: emi
0: mi mo e gba ope wa oba iku e gba ope wa oba isa e gba ope wa e di baje e gba ope wa ipa sun ayo ajinu isegun olorun ogo ni foruko yi agbe wa o segbe agbe ese wa o segbe a gisi bogi loworo olorun ogo foruko yi
1: e
0: gba ope wa e dariji e ya wa si mi mo bi ojumo ni se mo ojumo ni ko je alabi to la oluwa yi da irin bi to ri oluwa yi da o mu to be loju en e mo yi da o yi da o yi da oni buburu ni gbogbo ojo so mo ka ma re gba pada buburu ojo ni ko ni to si e
1: ko
0: ni to se mi na a o ni so na gbare je ibi o ni ba wa alabi ran bi temi ati ela o ya yi da ko ni se mo ri wa bonu alagba lugbe je jesu o to ba ti ri eje won re won koja asase aye aranse aye ede aye iku dandan iku ti pa oluwa yi da awa ke yoko
1: amen
0: biko se ye
1: bo
0: adora jesu oluwa wa
1: amen
0: ki la fe gbo loro yi o ti so olorun ti o ye koro ti sonu ni opolopo ijo loni ko dabi mo nigba kan awon yen ba gbo aso awon ma sun kun ni oni wasu oni time fun wasu to ye koro eru nba won ka won yen ma ya ko nu church won to lo sele si jesu bo to awon ma yin so to oro john 6:66 lo ka fun re mi lo si be leni so jesu ba won so won de ya ko le yin jesu o wa ton bi won pe ye pelu fe lo bi oni wasu so olorun to ye koro ma je keru ko be awon eyan to ma ko de jobo run lo se koko eh mo beru lati toro olorun gbogbo eyin oni wasu mo be yin mo ro yin e so to olorun to ye ko nti bele fe gangan ni ke se mo se nte niyan fe won to olorun fe ke se to fi pe si ran se ni ko se mo fi gba kan bo kan ninu toro ma ji yin se ko kisi company baba re o company mama re ko o olorun lo ni se o fori ofe gbe si se ni e to ba de je pe oyoju na si be na to je pe ko pe o pe nkan kan lo li e de be eh o je se dada ko mo ba ji amo ti le praise the lord
1: hallelujah
0: wa so oro na oro to ye koro ko ki lo so ninu 2 Timothy chapter 4 ye
1: nitori na mo pase fun o ni waju olorun ati Christ Jesus eni ti yo se idajo alaye ati oku
0: idajo alaye ati oku
1: ati nitori ifarahan re ati ijoba re wasu oro na
0: wasu eye pastor eye evangelist eyin woli papa julo eyin woli hey woli me ti di ogbeji o tin to ti gbe beli sa akoko se kan to kan pelu beli mo anu e se mi wa so oro na aha
1: se aisi mi ni akoko
0: so la ko to wo

0: akoko ti o wo akoko won to pe ju gbogbo ajo ma ko ro ti won ni fe gbo iwo so ti e o en to ba fe duro ko duro e ba fe lo ko lo sa ti so ti e mo beru lati so toro lorun mo beru lati so o nigbeyin gbeyin na en to ma ku duro en to ma lo ko ma lo na ni tori won o fe nkan ti oro olorun to ye koroko opolopo won o fe ise anu ike ni won wa kakiri e wa su oro na aha
1: Baniwi
0: sugbon leni ko fe si bawi nu njo mo pastor to fe ba yan wi gan njo ngan ni bawi Baniwi olorun fe ka se kini o fe ka ba wa wi Baniwi na ko to wa ta ko ti ko wo aha
1: se itoni
0: to won so na mo ti won logo gan lo sorun apadi awon workers e gboro mo ko won jo e n ba won soro nigba te ba so lo ton e gbogbo e na ko ni adua ti won gba te pe n kwa for nu ese to ye gba lo ye won bo lo se fe gba e ko won jo e se seminar e ba won soro lorun ojo bo ya yo ni any workers prayer ba ira o oro lorun da wa mo se lojo so lorun afes ti oro lorun bo ara wa laro akan ni gba dras kekere ka lorun ma te ma gbe aye wa mi mo so n bero lorun adu se kini o ye lo je to gba ba ni wi say Tony,
1: aha gbani iyanju
0: gbani niyanju
1: pamora
0: pailu iwo na pastor na ni pamora oniru re yan lo wa si church ni gbani niyanju gbo do gba to ba ti wa ba soro wa pastor se lo je wo je so bi ko ti aye mi mo o gbe je ti doju re ewe abi ke yan fe kan ah won so pe ko ku oni ku loruko Jesu joku ba soro to ba ni lo ran lowo n ta gba re ba ka lati se fi ran lowo praise the lord
1: hallelujah
0: gba niyanju nigba to nla koja boya o ni boya le re o njo o ngbona ya mo to nda kun soro le won mo nda le won ru mo fi fisin ke da le won ru mo pastor le ke da le won ru ba gba niyanju ba ti ni lo gbiyanju gba niyanju aha
1: pelu ipamora ati eko gbogbo
0: eko to ye koroko ki si eko awon iwe agbele ero te lo jogun lodo aba yin oni se mo fe de ko oni awon ranse olorun o awon iranse olorun po be ti eni pe ko to nkan se ni pe ni e abo kan wa la ranse olorun to po ya nturi pe o lo si school o gbo yinbo lo fi de ranse olorun o ti won ti fi le re se ki loruko re o de mo se na le sunday yen won ti lo fi se o na ti di pastor ko ye ko ribe aha
1: nitori igba yo de ti wo kin le gbo ilo to ye koro
0: igba na ti e ti da ti sonjo ija sonje dogun na asonje do asonje pe igba na ti de won o fe gbo eko to ye wo le gbo eko to ye koro mo tori pe omo ta ye nbi la ye pon mo ye ko ribe lodo ti re o aye ko lo fu e lo mo oro olorun to ye koro ko ni ko so fa won yan aha
1: sugbon duro ti nje ni tin rin
0: eti ba yan wa lo mo ko olukojo tori akoko wa mi fe kaka tan tori akoko wa won fe je nti eti rin wa fe mo gboro pastor jo mo so tan itasan ti oni sinu ibeli yo mo so ta ko pon lo lost bible lo lost to wa ri ba won so oro olorun to ye koroko e je ka ba ka mu won ka le ba ko won dele tero ba po nso to pe a ro mo jobo olorun kan nibe ki lo fe so fo olorun 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8 lo ka fun are lo si je ka lo si bo mi tori akoko wa oya isi awon verse chapter 10 verse 42 to 43 kilo wi nitori idi na e ba won so to oro olorun to ye koroko pin aye ti de onise fe de wo ko lo ni si oluwa mo se bo se wu e mo se bo se fe
1: o se pase fun won lati waasu fun awon eniyan
0: waasu fun awon eyan waasu to ye koroko ti o so jibiti so ko mo fi fisan gbo lowo won ki se be waasu to ye koroko ni ko fi ko ba won soro nipa ijobo olorun o se koko ojo kan lo ma de baye yo aya baye koja lo aha
1: ni lati jeri pe o ni ati owo olorun
0: lati owo olorun lati ma se idajo atoku atalaye owo olorun lati ma se kini o lati ma se idajo won o si pase fun won lati waasu fun awon eniyan ati lati jeri pe o ni ati owo olorun yan se oni idajo aye ati oku owo olorun lati yan gbogbo ni waasu la yan nibe yen ko le ba pe ko le ba soro olorun pe ojo kun ojo kan o idajo ma wa fa awon to ti ku na atalaye atoku gbogbo ala ma gbadajo ni waju te idajo tori idi na se atunse fast 43
1: o ni gbogbo awon woli jeri si pe nipa oruko re ni enikeni ti o gbagbagbo yo ri imukuru ose
0: se gba en kan to ba ti gbo oruko Jesu to ba ti je wese re to de ko do de se ru e mo a dari jin e ya lo si first Timothy chapter 5 verse 20 awe ba ni wi la koko to wa ta koko ti ko wo
1: ba awon to sewe ni waju gbogbo eniyan
0: ba awon to sewe ni waju gbogbo egbe to ba ti se nkan ti o da iwo pastor na mo se nti o da mo sa mo la si so wo mo jo to ba si so wo ja ti re obo kankan o to iwo to ba fe bayan wi koko ba re wi na nigba ti won gan ba ba re wi to la si so we anybody o we ni kankan towo re atowo ma towo ya wa towo ko iwo gun o le ran lati be anybody wi njo kun so won ni pa awon omo lomo gbe lodo mi tin ba se ti o da omo yen ma so fo bi e obi a so fe lo mi yes awon omo lomo ti se bi don jo mo lara awon omo church so gbe lodo mi dada tin sa awon omo kekere awon gende tin ba se ko to tin ba se ti o da won o so fun ya awon eyan meji meta merin ya won na ma so fun yen no tun so fe lo mi ko sa si ri bi bo nbe mo mo ran si awon ijo kan omo alagba fun yan loyun ati baba won ni ko ro ri pepe omo re de lo fun o de gba punishment fun di osu meta say yin le se ru e e mo bo ni pa ma lagba ni ko mo ba tu yo ki yo mo ba tu e lo pe ko mo re travel lo si ibi kan ko lo bi mo sibe ko soju fu igba ton wo bi mo idajo nbe lorun titu 113
1: o titọ ni eri eyi nitori na ba won wi gidigidi
0: ba won wi gidigidi ba won to se wi gidigidi mo bo asiri ese olorun o fe bi yawo yawo pastor pe e lo we kan ton be lowo mo ra yawo pastor gan lo wo bo se ri so wa gun lenu oro o le lenu oro ba won omo re wi ba yawo re wi on pastor to mu gbo on pastor to mu siga on pastor to sagbere iwo pastor gun oni le lenu oro keke le ti wodo gbogun ta won omo yin kekere ni mo je kegun aye li ran e ba aye li tan ko se kan to ka pelu ran aye li to mi li ba yakuya ti sa mo li yakuya ko se kan to ka ye ti e nibe mo gun ta won omo ti re lati keke be lati pe kan roko loruko yi lori awon omo wa o ni jebi nitori na ibawi oro olorun to ye koroko eyin so de ma so e ma so nipa ajobo olorun ojo kan lojo kan odokun wa de ba aye yi ti gbo ati gbogbo gun to n ja wa nigeria ati gbogbo gbadi awuro ojo kan lo ma se kini o lo ma dopin nigba ti pe badun se ko si dopin kaluko mo le bi to ba yan nu gbogbo e olayo ran wa lowo gbomi si waju baba wi pe se egba ope wa atun ti gbo lotun leni baba gbo la won ranse olorun agbara ta fi mo so ti to olorun ran sinu aye wa e ta wa gun fi bara wa ta fi ba won mo wa wi je ko ba le wa e gbe wa ro e de wa mu e mo ya je bi ile ologo yen e mo mo ja kuna re lori se to gbe lo ro ko ki se company baba wa ki se se tara ise oluwa la pe be lomi so di company to wu lo nse ni be mo ja je bi emi to nberu re to nkaya re to nse bere olorun eran sinu aye wa emi to ta olorun se to ta won yan si ife olorun to ba ran oro olorun to ye koroko ran sinu aye wa mo ja je bi olade wa mu gbogbo kan ti o ti da christmas e mo ko be pade
1: amen
0: e mo ko gbe pade e mo ko be pade emi atun bi to ko woru aye o ni sege o ni so lori akete to wa yen gba alaafia gba iwosun gba iwosun cancer ki lohun ala nu aye ni yo gbe dan gbe dan gbe dan gbe dan gbe dan sagbara sagbara sagbara sagbara sagbara sagbara mo re bo nu eje jesu ge na ko wu esan o mi yen yi pada di eje jesu aboda o ri be o lede nigeria gba tun se gbe tun sile gba alaafia gba ile wa wo san wo le wa san wo le wa san wo san o jesu oluwa wa
1: amen amen
0: amen Jesus name praise the lord
1: hallelujah
0: ruko lesun ko ye pada Christ Flower Church na ni Christ Flower Church o wa no don na ilewe ni ilu Ibadan wa nbe bayi ona meje pere na lowo be wa ti mo lati gboro orita challenge tabi akalawe to ba ti nbo o sa le pe mi to ba iwo na wa to wo ko ri pe rere loluwa number mi le yi 0706259 6601 lekan si 0706259 6601 gbogbo programs aran se wa ko ye pada program wa kan kan ta mo se ni inu osu kesan o ti de tan bayi ola yo fun wa se loruko Jesus ade ma pe Jose o program wa yin laarin ose ojo Monday ago mefa role patapata ago si meji abo bible lecture ni ojo Tuesday 9 to 12 wakati yanu ni wa to kori pe rere loluwa gbogbo ojo Wednesday pata ni role soji ni ago mouse meji abo ni ojo Thursday disciples loni yen gbogbo first Friday second Friday isoro ni ola yo ran wa lowo lori ile wa abodaju isingelu alojo Sunday mbe ago mesan sigba ti lo ba to wa sile ore fe ko ma be lo Jesu oluwa wa
1: amen
2: Anigbagbo wipe e ti di alabukun fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop odo ona Ilewe Ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko Jesu amen

kama kira wa gudede wo gbogbo bi te ti lafani lati ma gbe ikani ikani laje lure laje lo 96.7 FM o ke gajo ke lo fala fala le ni le ibado o ya je kan mo leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lo le de wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupa fọlọrun oba nu o ele to so ala layu ati alafia lana a de tun ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni igege eni lojo kesan iyen ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawon le kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbowo ta la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ija imu wa olohun o ni fi sibi to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubulanse patapata boya ninu ile abi ile iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eza yin bayi le vidide emi ni gankan mo wa lori eto laran teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavada o n ga ni mi fida wa ti o ma je ke lofa ti ma gba dada ni bibi kaakiri agba nla aye tun di omo olawo olootu eto alasogosi niyen o olo liamzad loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si labi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbogbo ma ba yin lara mu

go bu go lo de wa naija o ati gbogbo eti to ngbe ikani bo gade se ma je niyan e tori ki se eyan olohun oba ni o ya gbagbagba lati be yen e je nbe lati olede China DJ Four Nations Tournament eleti orilede China ti a ti lanfani lati je pe won pe orilede wa Nigeria igbe aya e wa kopa ninu idije Four Nations Tournament eleto ti gbina ya lati bi ojo bi melo kan orilede wa Nigeria China to gba lejo Tanzania ati orilede Australia amere ri won kopa nbe Because God in neglect. Lagba ifi gagba gawon elekeji lana. Won mo to borele. Won to borele o. E ma gbagbe pe ifi gagba gawon akoko. Awon atolede Tanzania. Go meta si meji. Ni Tanzania fi boju won je. Won to goju olede Australia lana. Go merin si meji. Lolede Australia. Lo to fi na iko God in neglect o. To ba ti wa ndi lojo Saturday. Saturday or Tula. Ego God in England. Wama wako. Belu yuko olede China gege tingba lejo. Gege bo se jalak babe yen. Awan ati China gege tingba lejo. Wajo ama akbena wujo ala awan lak babe yen. Bin gazeri ni yen o. Iko. Oje wewe. Tojo ri wembe labi odu meta di logu. Tojo ti obini olede wa Nigeria. Iko flamingos nye. Wọ́n ti tẹ́kọ̀ létí. Wọ́n máa tẹ́kọ̀ létí lẹ́ni. Ó dìlú Lomé lórílẹ̀-èdè Togo. Níbi tí ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ti wáyé. Bàbá sọ nípa ìdíje kò mẹsẹ̀ ọyọ. FIFA Under 17 Women's World Cup. Eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n ń gbá kò mẹsẹ̀ ọyọ rẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ má gbàgbé pé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ wáyé. Lọ́jọ́ Sátidé tó kọjá. Níbi tí ikọ̀ Flamingos. O ba oju olede Benin Republic je go meta si meji ni igbese alekeji o ma waye to ba tin di ojo Saturday Saturday ojo kokela iyen nu osu ta iwe otula niyan o otula gege ni ilu Lomé lolede Togo ibe ni o ti waye e meje o ya yin lenu o se ri olede Benin papa sere gbogbo papa sere ti an ni lolede won Ajo FIFA ni ko nse nti awon eyan je le ma gba ifigagbaga to ni se pelu tawon lori re fun die yi e wa bi o ba sunmo yin in to gbe won de lulu me ni e papa sere ilu Lomé lolede Togo ibe ni ko Benin Republic ni won fi nse ile lati bi ojo bi melo kan ibe na ni ko ti flamingos yo ti re ba won

Oya gbagbagba lati beyin as you dey go. Cashier. We go again. Laaro yi, a tun lanfani ati gbera wa debe. Baba nso nipa cashier ni o. E wo, e ma gbagbe pe to ba de lola. Half a million ti wa nle lola mo je agbo osi nbe. 500,000 naira. Fun eni akoko lola niyan o. Jackpot ola niyan. Jackpot ola ni ti cashier. Half a million ni. Sugbaju gbogbo e lo day by day. Every day by day nani. We go again, leni again. Again re cashier. Awon eyan tu bo. Won tu towo ofa benu. Tori pe a pin rara. Won ti tun lo bi 1.7. Lazare tu ja mara wa lowo. Bo ba tin da go mewa ku seju meedogun. Iyan laaro yi ni o. E ma gbo o. 50-50k bi meji. 100-100k. 1150k. A pa ju ede. Sori 200,000 naira. O ti lo fa fa. O ya gbagbagba star 347 star 1004 star 2 ashini. O ka wo na laaro yi. O ti ka wo na laaro yi niyan. Maka maka loye kan. Oye to kan ra wo yo kan re de. Sori jo ti o ba ti kan yan bayi. Irewesi okan ni o ko saju. Eyan wa fe dabi eni pe eyan fe dagun la. Ma dagun la o. Ma je ki irewesi okan o mu o. Edin lokan o. Gbogbo bo ba se fe se ma gora re o. Mo ni wiju ba nlo. O ri pe won na wa testify. O fi testimony ile. O ba dagun mewa ku seju meedogun. Ko lo fa rara. Eyin le nfaagun. Star 347 star 1004 star 2 ash. Baba ti send the code yen. Won da message pada fun yi pe ticket melo. Iwo so ye ticket to fe ra fun. Leyin yen. Won gbe wa wi pe se transfer lo fe se abi USSD code. Iwo te one. Won yen ni pe transfer. Oju ese ni bank details to sanwo si o jade si o. Yo jade si o gbo solo. To ba ti jade ti o gbo solo bayi. Details yen. Bo ba lowo lori bank yen. O le san direct. Bo ba wa ni mu gbodo awon ni POS lo. Laarin ogbon seju sogoji seju. Bank yen ti eni. Mu rodo awon ni POS. Raye ticket to ba wo. Meji meta merin marun mefa. Bo ba se wo ni o se ra. Ko ju be na lo. Oju ese bi o ba ti bo sanwo sori re bayi. Message yo dan lori phone e pe number ti wa eligible lo ba te code yen lo ni serere nwerere bayi o ko to di pe yo da go bi mejo mesa ti o ti di jalu japo ma gbe to striker kini yo lo eh to mo nti en se won ti gba si lenu lati daji o tu wa le gbagbe pe bi mba de shop nre mo se o le gbagbe tabi ko jo o ti lo gba si lenu bayi star 347 star 1004 star 2 ashini. Mala ye yon ba yon. Lori kashi abo ni gakato veso. Pe namba yi 020-13-30-6194. 020-13-30-6194. Tabi o chati wode le kwen wun WhatsApp call. Lori nambe le 090-26-02-6314. 090-26-02-6314. Itunu Dixon, jaroju oja ka lo pa akade, ba ba de,

0: kaabo pada latoju aja ikani lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo kele vala velele ni lebado oya je kamo leto iroyin ere daraya eleyi to du ti gbagbe nkan se baba igba yin se nda po mo wa elewo wa 1100 ni bigi biga kiri agba nla aye e lo kan ni bani dore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm lori je kamo fan family o wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 lori tiktok olofa gan o ya papapa lati be o dibu ba igbaradi ko ti olede norway gege bi alaye tin tu alowo won ni kojo lukulu ko ojo nkan won ma ti dasi po ba igbaradi ko ti norway o lati bi ojo bi melo kan ni bi ni tin denu kole o won na gba bolu won denu kole ni o esi ma gbagbe pe lotun la awon atile gezi won jo pade ni pele keta si ase kagba iyen quarter finals e nigbati yi kan lara won ba awon oniroyin soro ojo di mimo yi pe e ma ma gba ni elaja e wa ma gbo o ba ba je pa won ti an denu kole nikan ni ibamo tun se o iko buruku ni o iko awugbe iko awule konko bayi ni o won ni goda oluko ni awon leyin fi gagbaga ti randolph 16 tan gba ni press conference ni ko ti e ti kokko ki ere la won pe gbogbo training ta won ti anse lati jeta ni isin gan owo ni fi direct awon balabalo won so nkan gan ba iko ni o awule tonton won si pe won ni olodun lo mo bi ti kini ohun ti wa won lo ti n lo bi melo kan nu won bayi olodun lo mo bi an ti re fara ko japin sugba o won kevin won ni owa agba omo agba ni wa ko epo won lowo re omo ninu sele buruku yen ana kan ni akafin re ni buba igbaradi norway ona oni le gesi fi se buruku yen ran ati video dodo mule o ni nta agbo ni o eh eh olodun o ku awon mo lede norway yo bayi ni o won ni ko awule tonton ni o bi nkan se ri buba igbaradi won nu o ati won pada gbo pe won ni owa agba omo sugba ati video iroyin yen mule ni ti agba yen sugba mo pe gbogbo se buku na lo wa lowo re dita fi le jiyanu bo se jenu o oya gbagba gbodo lede spain iko real madrid won ti boju ko manchester united je kini man u se man u okuku se ngaga fun man u veraja ni sugba o iko madrid ti feise orelie chuameni won ti se tan lati feise re loju oluko ni o se mori o ni ezeru agbabolu bayi le wa ta e mo pe baba so nipa agbabolu to je alawo dudu emi mo karamasiki won tori pe ti n ba ti towo bo bre won bayi ise ti won pada se fun mi yo juye tan san fun an lo won ni mori o ni e ma ta orelion chuameni o mo ni n fi se yo wulo ninu ijoba mi ninu ijoba mi ti n bo yi o ni se to fe se fun mi won ni ati to bayi lati fe se re loju aden tutun di odun 2031 odun 2031 ni aladen tutun yan tenu bodu bayi o iko manchester united ti n gbimoran lati ba chuameni soro won ni to gogo ti akoko se won kaye fi lowo ti chuameni n gba ni ni a aduro owo ile n gba losose tani a ma san fun o won ni chuameni ni se mo fogun oju lo yin ayi mo ti bayi soro pe won ku o ninu ko madrid nipa toro o ti e tun ba dadaru ti akara pada tu epo bi akara agba ni wa ko epo iko madrid ti e ti wa pada se te bayi lati fese re loju o di pafe o ya gbagbagba o dinu iko ti newcastle Bruno Gumarez o ti jo ya awon alakose kan newcastle aye so re ero ayo eje ma lo mo fe ma lo ko si bi gaga to fe lo na junu ko ti gunners lo gbogbo gunners e n cho ba yo ori yin wa nbe tori pe se n gbe yin debe andrea betani owo kan be nle tawon o ti e mo ba se ri ta fe na olowo yen lo bi 250 million pounds ta o ti e mo bo se je benikan lo ko van ni o ba ri e ni o kokoko wa nle ti mi lowo na to ije gbe nina lawon na awon na owo ifi gbe agbabolu ni o andre better sporting director igo governors loso yen gbe re foke bale oni si wahala keke e wa mo gbo o won so yen lowo won o ti so tan buno gumares ti en ti na ka si ofori governor alagozo okte ateranse si agbe se fe gbo mba ti kuo ni mo ti e ma gba ti se tan won ti le awon kuo won ti pari nu dije fi eya agbaye lo lede brazil o ti jo di mimo fun pe to ohun o lo ohun o si ri jupiter keke to le so ohun mele fun die yi iko ti vive han so ohun ohun lo be won lo se se ko je pe owo ti o pada pari re boya ko ma ku si bi 75 million pounds tori pe bo ti aja igbe iko governors owo ta won prepare n lo bi 60 million pounds sugbo gbogbo awon aje menu lotun lo si won lo se se ko lo pa ra ma fori so bi 75 million pounds iyen lapa be yen o dinu ko Manchester United iko Man U ti gbe jantolo agbo wa ni ninu iko ti Chelsea gba lowo e ko ma lo gba lowo e ko ma lo won ti gbe Andre Santos o won ti gba lati gbe Andre Santos 48 million pounds lowo ti Man U se o sugba o aje manu 2 million pounds yen addon o na tu wa nbe o le n to tumo si pe be ba ro gbogbo e po million na na adota pon o ni ko Man U ma gbe Andre Santos omo olede Brazil ni o e ma gbagbe pe odun 2023 lo da po mo iko Chelsea lati nu ko Vasco da Gama Vasco da Gama lo lede Brazil leyin igba ti ko Man U ti en ti yowo yose lori oro Elliot Adanson ni pe awa mo 160 million pounds ki ani ngba se in yona lese ni abi in yona lori sugbe eko eleko legbe elegba an ti amo yi re ti gbe iko Manchester City bakan na won ni Matheus Fernandes ti en pe fun 85 million pounds e dakun se to ba gba corner o na ni o tun lo fori score re fun ara re ni abi bo lo se je to wo re fi po to ba hun an ti an lo mo ni safo ogun oju lo yin o ti so ta to ntenu e iko Tottenham tun ti gbe yun na mo won lowo ibe Man U ti a lo so tun won lo so si won gbe fajele ifa so fun apa mo kan benu ko Chelsea re gbe yo san joju gbogbo awon te n le kin lo n lo ro fi kan Andre Santos yo olohun si ti wa se olohun o je ki Chelsea o le ra mo won e mo gba ni keni ti wo ba nipa lati se iranlowo fun na leni keji re toju re iko Chelsea won ti gba lati yondo omo e 48 million pounds sugbo o Man U osa 2 million pounds owo aje manu lojo waju bakana iko Man U iko Chelsea Giovanni Quenda o gbori wole ko bana o gbori wole ko rorun e bariba ninu iko ti Chelsea Giovanni Quenda omo odun 19 o ti de o mesaya te un bere o ti de Giovanni Quenda ti de o ko lo ku omo re roko Quenda ti de ko lo du omo le rodo Quenda ti de ko lona omo ye yena tori pe en ti ora osan ni saa ti nbo yi ade ngodun mejo teyanyan porogodo ti ose ku nkeke o ni Giovanni Quenda lo towo bo iko Sporting Lisbon ni ti nbo omo yi buru bi anjanu won lo nlo po baalu won kabiyesi ilu won lo keku ni pelu goal ni o an baba gba ballu mi latoju ile kan si kan bayi gbogbo net a si faya pere Giovanni Quenda wole lose kan oru kan o wole bi o le loru owo ti ko Chelsea na le lori ke ma wo si Olorun o 46.9 million euro lapapo owo ohun bo ba je pounds lo ye eyin bi 40 million pounds ni sugbon me ba n gbo pe opojo owo e lo Giovanni Quenda on gangan ni won wi e ma je npon lapeju e ma je hype eju bo se ye lo in ve hype e rara gbo ba dessert nbo le ri film mo ni soju ba n lo lori oro ti e bo se je niyan lapa be yen Oya gbagbagba Iko Manchester United Wajo Dimima Wani Ni bitora de duoyi Eni sa timbo Kike kulia gbako sofutoko Kada obo Kone ero fobe Wikbe Awo kinse Ade kunjo ni sa timbo Awo es ade kunjo o Nbe ma ni ayin Ise wan ise contender ni wan Awo genga lo yeke ma kbe ni ba ba contender Tora wan contendi de bi kbe Eyi gbogbo eyin te ro pe ko siru yin e ri film o won ni contender la won o ni saa ti nbo ninu league le gesi awon esade kujo won ni ese yen leni o tojo melo kan tan ti re DJ ife eye ta won ajo ti CAF UEFA Champions League won ni lowo tan wa de yi a de toro toro ni o kese ipada bo Abuja Ipada bo lalude Abuja alapini tatun ni na lubulubu oju olo ati be lo won ni ipada bo yen la won gbe bo o yo fi je yi pe en ti ora yo pada san ni saati nbo gbo mi dada Alaji Abdulrahman Oladi meji akore de original Alaze Jekama Habaniye o Alaze Iris Hotel Alaze Iris Homes Iris Homes and Property Olova again Overale nilu Eko Hey Lawon adugbo to mu yanyan ni o won so awon adugbo local o awon adugbo to duro tan nilu Eko bi Lekki bi Fi ibe ni Iris Property wa o ese eyin eti odo abi ese jora o Iris Homes and Property ni gbogbo Lekki Fi to fi di aja e bari bakoso ma na ti ojo se Alhaji Abdulrahman akore de original Alase Jekema Haba se fe gbe ku mura o ojo Monday ni ojo ketala osu keje ta wa igege lojo bi won gbogbo okoye o se rire awon ti a tin ri nko yi gan tin confirm e ikoyi eko ni o gese ko yi le o e ma da po mara won o ikoyi leko to sumo fi ya ipekipeki bo se jenu e ku mura lojo Monday ojo keta lanu every 13th of July lojo bi Alhaji Abdulrahman Oladi meji akore de original emi ma pe alase je ke mo haba mi jo Iris Hotel Iris Mall Iris Homes and Property ele to duro tan to gara tan bo se je niyan lapa be yen a to jo se na ni lo o ni pe nikan kan wa e bariba papapa lati be ile ze kan be nwaju mi to duro tembo bi an ba ti le wa bayi odo be nu o Aku ojumo aku dede wo yi oruko yin ati le se ten soju.
1: Aku ojumo atokun aku ojumo gbogbo eyan ara le success omo pekun lo ko mi lati le ise Refugio Experience Store. Ta ba so nipa le ise Refugio Experience Store kon se iroyin mo pe a nta ojulowo phone ati awon accessories. Sugbon nkan ta gbe wa fa awon eyan fun idije fi eya agbaye. Won na ni Refugio World Cup 2026 promo and special discount offer.
0: Special discount yen gangan ni mo fe
1: be ni awon asan yoja
0: lati leyin gbogbo n to ma n wa lodo Refugio
1: discount wo le ma
0: o de si gbogbo awon ko lati le nigba gugba sugbon special discount yen ni mo fe ki o tu aye
1: special discount offer yen awon asan yoja kan wa that is awon product kan wa that is asoto ta ma so nipa Samsung Infinix Tecno Itel Vivo Oppo ati Redmi smartphones
0: okay
1: awon asayan oja yen double discount to wa lori e
0: double discount
1: fun ti DJ fi eya igbaye
0: really
1: bakan na ni a tun wa se predict awon ilowo lowo bayi
0: ni bi je ti lawon eyan je plasma tv
1: be ni smart tv oni grand prize fun ase kagba te ba lo wori page wa access online underscore nigeria lori instagram at refugio nigeria lori instagram e ti ma ri awon eyan ti won tin je smartphone ti e se handset Fupo dase wole se Refugio lati ra nkan ebun tun ti wa nle fun e.
0: Po kan wole.
1: Yato si predict and win. Po kan dase wonu se ile se Refugio pe mo fe ra nkan bayi. Ebun tun ti wa nle fun e. Ta ba so nipa market challenge náà tí ó láǹfààní àti mọ wáyé inú oṣù tá a wáyé náà ni.
0: Market challenge àwọn ọjà mẹ́rin wọ́n mà ní wọ́n mọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ ni tábà ọjà ìtẹ̀síwájú orísun ajé. Lába owó logun pa. Rubber footwear market.
0: Mi kinu.
1: Bákan náà Ararànmi market ìsọ parts.
0: Àti
1: àná. Ní gate. Ọjà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà láǹfààní àti mọ fi gagbága. Bẹ́ẹ̀ni tàbá sọ nípa ti market July 17 ni ó láǹfààní àti wáyé. Tàbá sọ nípa ibi tí àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ rìfújò wà. Olú-iléeṣẹ́ wa wà ní Queen Elizabeth Road, Asunlẹ̀ bus stop ní Mọ́kọ́lá.
0: Nílùú Ìbàdàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà tó lọ sí UCH.
0: Okay.
1: Fáwọn tó bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè pè wá sí 08109 01228 Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Samsung Experience Store. Níbi tẹ́ ẹ ti máa rí ojúlówó Samsung product.
0: Tọ́jọ́ jìrò yìí na Samsung.
1: Bẹ́ẹ̀ni tí èṣe Samsung tàbí Samsudin. Tẹ́wà rí Samsung tán yẹn mọ sí. Ìyẹn wà ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ló wà pẹ̀lú olúṣe wa.
0: Ó súnmọ́ rìfújì òpẹ́ kíkọ́ sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ló wà ní Asunlẹ̀ bus stop yẹn bákan náà. Fún àwọn tó bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè pè wá sí 070 67 50 1489 Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni Oraimo Exclusive Store tó wà ní A Small Aláàfin Avenue lẹ́yìn Mobile Filling Station.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ní Olúyọ̀lé. Níbẹ̀ lẹ ti rí àwọn ojúlówó Oraimo products.
0: Tí è ṣe Oraimi.
1: Tàbí Oraimo. Fún àwọn tó bá ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn 09038009880 lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ lè bá wa sí www.refugionigeria.com. Tàbí www.sesnigeria.com fún àwọn tó bá fẹ́ predict kán máa lọ sí orí Instagram @sesonline_nigeria sesonline_nigeria fún ti rìfújò yẹn @rìfújò_nigeria lórí Instagram lórí TikTok @sesnigeria tàbí @rìfújò_nigeria lórí Instagram.
0: Lórí TikTok.
1: Bẹ́ẹ̀ni Nàìjíríà lọ díje fi ẹyà àgbáyé lóòótọ́ ṣùgbọ́n rìfújò fẹ́ gbé wa débẹ̀.
0: Kí n borí tí n sọ fún ọgá rẹ àgbàrin wa gbogbo lọ́ máa ń gbé yabod kan ló gbé jáde ń jẹta òun náà ti Raimo ní ìpàdé ó yàn mọ sí léyìn dì í.
1: Ẹ bá wo yẹ pọ̀ dẹ́dẹ́dá ni mo ń sọ kí wọn létí.
0: O ti sọ gẹ̀lẹ́ o wí pé bó lo ti ra gúdẹ wọ́n yàn mọ́sẹ́lẹ̀ yìí nídìí
1: ọmọ ẹ sọ kìí wọlé
0: tí ọ̀rá ìmọ̀ kọ́ ó ti ọmọ ti wà ń díẹ̀.
1: ẹ bá wò tán máa lò lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mọ̀ ẹ̀yìn rùn.
0: ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rí a ní ọ̀rọ̀ rìfújò ó lè ọ̀rá ìmọ̀ lórí lónìí go slow ó ń kàtìkàtì. ẹ dọ́kí ìròyìn ti wọlé báyìí o Tèmítayọ̀ Àbọ̀rọ̀ Oyèládùn ti wà ń bí Tonti Sina Aláyọ̀ Ògúnède Lámẹ̀dá Akú ojúmọ́ o. Kí o sì.
2: Ìmọ̀tò Lámẹ̀dá.
0: Láti gbé wa nù.
2: O ga o.
0: Ahmed ló kọ ẹ.
2: Tọ́kì.
0: Láti jọ wa ni. Ó mọ̀.
3: Wọ́n ti wẹ̀ mí wọ́n ká ti pẹ́.
0: Láti gbà wo wa ni.
3: Ahmed
0: ni bọ́ta bá wá fẹ́ fi pe ní ti street. Àwọn ń pè Lámẹ̀dá.
2: Lámẹ̀dá.
0: Lámẹ̀dá ni. Akú ojúmọ́.
2: O dúró tán.
0: Kálù àkógò ìkàfi kí Alhaji Abdulrahman Mustafa Abiola Zico.
3: Èèyàn nìyẹn.
2: Zico.
0: Aláṣẹ. Àbí ká sọ wípé bọ̀rọ̀ kìíní àdín.
3: Bọ̀rọ̀ kìíní àdín ni.
2: Bọ̀rọ̀ kìíní àdín
3: ni. Ìyẹn borí everything.
0: Gbogbo tí jẹ́ múmi ní pátá bọ̀rọ̀ kìíní àdín ni ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàfàtà.
3: Kára ó le bàbá.
2: Njọ́ wọn jẹ bọ̀rọ̀ kìíní o. Ẹ̀sìn ni wọ́n gùn látọjà bá.
0: Bẹ́ẹ̀ni
2: tí wọ́n lọ sí
0: confirm ni
3: ọjọ́ náà ni
0: Liberty State.
3: Ọmọdé kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni ṣé pé n tí yóò bá mọ wèrè pé a ní kówó rẹ sí ká tún kówó ra
2: yàgò lọ́nà
3: fúnra àwọn èèyàn ni
0: wọn ò ní sọ
3: fún ọ̀rọ̀ ńlá ọ̀nà
0: ẹ̀sìn ni o méjì ọ̀pọ̀ ra.
2: Àwọn ọkọ̀ gan tó ń tẹ̀lé sí lẹ́yìn ni lọ́jọ́ tàbí
3: wọ́n tọ̀ lẹ́yìn ni
0: ẹ̀sìn lápè
2: wọ́n wá wé kí ló kọ tó bá wùnú.
0: tọ́bán
2: kan ìrírò ẹ̀ láyé ó tó báyìí.
0: tí ń buná yẹ̀rì.
3: mọ̀nàkọ yẹ̀rì
0: tọ́bán.
2: egun tó lọ́ wá fáwọn èèyàn jọ yẹn tí wọ́n fi rinsẹ̀ láti
0: ọjà
2: abadé Liberty.
3: idunnu oni je keyin o mo wipe
2: oko ja be
3: boya o ti la ka koja aye binu eyan ba dun
2: ipinle oyo
0: be ni ona
2: na ni oruso aje
0: ale o ti to
2: tonu thank you
0: o ti tonu cooperative
2: o loverati awon eyan tin benbe
0: ale o ti tonu muslim cooperative and credit society
3: obiti biti eyan ni
2: ijo ti won ba se
3: je pe branch re adugbo kokan
2: lo ni
3: adugbo ti e ba ti baboye yin o si me
0: te ba ti ri
3: te ba ri o tonu boya eyan o gbe be
2: o gbe be kai on biggest
3: wallahi sagula road
2: ambassador won re
3: won e de be
2: to ba ti di ajo yo ru gifila bayi ni gogoro
0: o se jenu eh e mo pe
3: o da se
2: ija ma gori stage
0: ma gbo
3: se bi ti mo ti wa fi oko re le fun gbese ni o wa
0: se pe ni wa lo to ba ti nda ko ti to anu to nda ko siko o mo fo committee le yin ambassador
2: won ti je siko ri
0: siko eh siko
3: ti e no
0: da mo gba bo
2: eh won ti je siko ri gbo e na jora won
3: siko baba siko
0: mo be je yen
2: ilo
0: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Ono
3: si ani.
2: Emi o ti ri nkan kan.
0: E wo si mbe tele.
3: Ibi a ti pile oro njo yen.
0: O si mbe.
3: Aye o.
0: O si mbe.
3: O ma se.
0: O si mbe.
2: Se mo ti wa wole bayi.
0: Alayo ti ri.
2: Titi e ati titi.
0: Titi
2: na. Mo gbo.
3: Iwo na mo to.
2: Mo gbo.
3: O ti n to ba o ti wa.
0: Mo wa ko ti an so ti e na ni isi. Olorun o je ki.
2: Tori ebi o me to mo san. E de yin kan.
0: Eh, Olorun o je ki. Eh, ki afefe ko gbe. Debi ti won ti gbo.
2: Afefe ti n gbe ohun mi laaro yi.
0: O
2: ti gbe dodo won. O ti gbe.
0: O ti lo be.
2: Ohun eyan lo won Olorun.
0: Ohun eyan lo won
2: Olorun. Wa debe wa da keje. Ah, ko se se o.
0: Won pegbe gbe gbe.
2: Won lo se se gbe.
0: Ah,
2: ko se se o.
0: Eh, mo wa ba won promise e. Ni bi mo jeri alaji si ni
2: o ti ma
0: gbo eyin o mo pe eyin ni su loko eyin ni gi loko
2: komo mesu e
0: komo mesu re to ba n ba yan rin to n ba yan se to wa lo mo ro eyan to je iwo gege ikani o
2: be ba ti e meri ori igi eyin o le wa gbogbo die
0: abi o so definitely ti ba ni pe mo ba o mo ba won promise e mo ma ro eyan ti e je ni koda won le mo gbo abai
2: wa
0: le ma gbo wa bayi sugbon won eyan won ti an ba gbo won so mo pe alaji bye bye bye bye o ti set
2: eh ngbo ti wa set ba nisin eh boro kini ade ni gbogbo ile yoruba patapata ewo eyan mo roke
3: ami ase
2: ori eh igbe alaje alafowo so opo alaje se ku ten seun eh ko ni daru
0: ami
2: yoruba boro ti
0: o se jenu o e ja lo fun taaro yi Ago mewa ku seju medogun anbo ayikoto ti kashe *347*1004*2 as ni madagun la o toro ti kon laaro yi titi igba yen demi ati yan pade e ma je temi tayo oye ladun aboro awon ati sina layo e ma ko won je e ma ko won je lori owo yen
2: oni eyo ti tonu
0: ki ma fi kun aye ma le o
3: aye ma la
2: eyo ti tonu
3: o ti eyi ti an le mo e si ko da o gbodo lele kule ma la
0: ti tonu si da
3: o ti tonu si da
0: e bi eyan ba ti nje na ni ke yo awon mojuto ibi ti nje ni omo roko mo
2: odo re ni
0: ada bo jare

0: so aki yin o e ku ojuma layo fun toni ode odobi se alafia lewa ba wa na ti se wa ni apa bita wa yi a nse ladua fun olohun eledumare wi pe ko je ko run rere gbogbo ko sun wa bo loni ojobo Thursday bi aroroda ojo bo se nse lule lasiko yi ti ara dele kara o de gbogbo wa ni gbogbo iha lase lowo oluda aye mo ki yin ope tun ka bo sori edo ki iroyin Nikoni ami ojijin la gelu 96.7 oke to gajoke la afin funfun ti oba adebayo akande baba olojo bi ana ke pe ki esun oba ko je pupe o adagba omu oni to si be ni osu keje titi to idopin e ti baba ni lagbara lowo olohun iru ayo la mo gbo lode yin o oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi o
1: ekule oni akara le rin wa nti ro ona eni ti o ba kini kule nko
0: opadanu
1: ona opadanu kaabo eku ojumo o eku oye to la peregede kaaki egumerin agbalaye towo ja kanni la gelu fm oke to gajoke to nfe de lo ro oni atudupe o ipe atuji toni
0: adupe
1: awala lewa eran la se ba oko ojo kan awon iroyin lo ti wa de futo ni ti awon iwe iroyin le wa Nigeria ti won papete ti won gbe wa si waju ti a iwe iroyin punch o wa de o be ni the nation o gbeyin ajo akorinjo Nigeria o na nbe
0: daily post
1: ni waju ti a mi ati daily post a bere si ko abara bo sekere yo poto fun e sile awon akori bele nja e to je ogere tabi ka pe ni omi toro o la ko ma fi to yin lenu wo na ko to di pe a wa gun wa bi oloba si arin gbogbo e photo ni se mo pe o to ko bo je le bale se le bayi yo ba pe ni se ba o a ko de bi ba photo ninu temi tayi oye ladun aboro lo ko mi e je a pe gbon ka ma ba pe gbon jini jini bi eni ojura mu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be ko ni talewa e ko ojuma layo photo ni
0: oye ja bere si ma si lawe lawe okan ojo kan awon koko tin be ninu iwe royin to wa nwaju wa ohun ninu iwe royin the punch oni oro kan ti jade o latenu banki agba lorile ede Nigeria Central Bank of Nigeria nu won pe awon orisi meji to je owo naira ologorun naira tan na se mo pe orisi meji ni ikan wa eyi to je pe won fi se ami eye ogorun odun ti won da orilede Nigeria papo to di eyo kan elekeji leyi to ti wa nle tele ri saju asiko na won ni mejeji oni nina papo o ki enikeni ko mo ko ikankan ninu ogorun naira tori pe ijoba o fi kankan pa aro ikankan
1: o da okan re to tun be nwaju temi ba kan na o lohun safo mo oro di mimo wi pe ile ise are le wa Nigeria o ni won ti pe ko si oto kankan ninu oro ile to jade latenu gomina ipinle Anambra tele iyen Peter Obi wi pe ijoba apapo Nigeria won fe ma da oko won laamu lati ma ba je ki ohun le dije dupo are titi nbe lokan tohun ile ise are ni pe iro patapata to jina so oto ni
0: imi ture o won ni pelu bi are Donald Trump tun se bere si gbe peregi ijakana pelu orilede Iran won ni iye ti won ta agba epo loja agbaye tun ti fo fere soke o tun ti pada si $80 ni agba kan loja agbaye ba iroyin yen ni pe Olorun gba wa jara o de agbaye ki ogun yi ko mi kara o le de wa lapapo nile yi o
1: iroyin mi re to ni se pelu ajo kan to je ayederu ti ewo si nta koso be lati apo ijoba apapo le wa Nigeria amo ilegbimo asofin agba le wa Nigeria ti ilegbimo asofin apapo keji lana ongbo won o dagbo meji ni o on kaluku okoju si bi to wu won be ma gberin kale bae to wa ni pa won kin o diju ko lo fo kan elomi ani a be ba ri eni poju ti eni lo mo ba je pe biru lo gbamu elomi to ba fo kan bi gbendu ko re eni ah ka ba ta le rin o e to ba fo keji ni ah poju fele fele bae lo won pe pelu oju woye on kaluku ona fi ngbegbese to wu won ti won koyin sira won lana pe ah iwadi ta fe se lori bi owo se wole se ako ajo na to je aye deru inu eto osuna 2026 won on kaluku ini nwiti e won gba bi eni gbagba oti ni o the nation inu ko
0: eni to je oludamoran pataki fun ile ise are lorilede Nigeria nigba kan ri omowe Akim Baba Ahmed o ti bu enu ate lubi won se nju gomina ipinle Kaduna tele Nasir Erufai si ahama lai fi aye itusile sile fun o ti apejuwe e gege bi igba ti an mama hun oro oselu jo lati so di elewon oselu o pe Erufai te nwo yen elewon oselu nlo je political prisoner
1: oda kan na tun be nwaju temi arise larika arika ni baba aregun won pe arele wa Nigeria Bola Tinubu sina
0: eo
1: in lo ti fi oro ta pe gbogbo awon lere tan se ngba tan polongo obo ni 2022 si 2023 o ti nboju to ati nrere re o ti ndi ohun bayi are Bola Tinubu lo soro be the nation inoko o
0: okan pataki lara awon ikeda agbebon mo hanbe banditi eleti owo te ninu igbo agiju delta o mo ti soro ninu foran kan ele to fi lede oni eni ta won sise fun alaji kan labuja ni o soro ilekun e fe gbo daily post nlo ko iroyin ohun
1: oda okan na to jade nbi to njade latodo peter obi olope idire o to sese pe ki o mo wa laaye lati dije dupo are ni 2027 kini peter obi tori lo be to fi garu owo aarin gbogbo edo ki iroyin fun toni be lati jayin to be oni are Nigeria Bola Tinubu pase fun ajo ICPC lati se iwadi ayederu le ise ti eto suna owo Nigeria nbo be ti se PFIPC laarin ogbojo iroyin bo lori e lekun keke o
0: iroyin mi tun re ninu iwe iroyin Daily Post bakan na ewe igun ti egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Kano on lo mo ti taku oro kan eleyi to jade latenu awon ti won je omo egbe oselu National Democratic Congress NDC ni joba bile Kumboso eleyi ti o nbe ni ipinle na wipe bi an se ntenumo wipe egbe oselu ti tawon NDC o ti fa egbe oselu APC ya pere pere ni ipinle na APC ni iro ni oro ti won so hun o tori pe okan ni egbe oselu APC je ni ipinle Kano
1: oda okan na tori tun be nwaju temi o to hun sha fo mo pe oludije fun ipo are labe ase egbe oselu ADC egbe olowo bowo won ti fidi oro mule o iye Atiku Abubakar bi pe rere mo run won benu atelu are Bola Tinubu iye lori sise iwadi lori ajo ayederu ni to je wi pe owo si nlo sibe papa julo igbese ti are gbe pe o nfa iwadi on le ICPC lowo won ni ke wa se Atiku Abubakar nikan nlo benu ate lo are Bola Tinubu won pe egbe kan ta tumo si Middle Belt Forum ana benu ate lu are Nigeria Bola Tinubu won wi pe ko seni ti o mo gbon ka ferenu ka wa wati iroyin bo lori e lekun keke o
0: minister foro eto abo lorilede Nigeria o soro sita se ti awon omo ogun ile yi o pe ni ketete ba tin foju gan ni awon agbesunmo mi oni ke ti da ibon bo won e mo reti ase latowo enikeni o eni abati ran nise pe e bo si ojude ibi te ti mo sise eto abo be ba ti debe gbogbo awon ti ba tin ni Nigeria la e fi ibon han won le mo e mo reti koga o pe yin pe shoot lati bi kan be se nlo ase ti ba yin lo e mo gbemi won fun orilede Nigeria
1: ile igbimo asofin agbale wa Nigeria ti safomo wi pe awon oni dasi oro to ni se pelu ile ise are ati ajo ayederu ni ta mo si PFIPC won lawon oni dasi awuye ti n lo lori e ilegbimo asofin agba nigeria in lo so be
0: eni ti an feso kan lori ileise ayederu ele ti an dale labe ileise are ohun pfipc adeyemi o ti soro o oni gbogbo awon iwe to je ri ma je mi nso n lo won ko kale bayi babi ni waju ajo otelemuye dss ati ti olopa orilede nigeria nigba ti ejo ohun to ba doju ogbagade
1: won ni ori ti o dade inu agoro deni ti wa orun ti o ba lu ejigba leke na inu agoro deni o bebe di ti o lo mo saji nko aso ba ti kona iyanran iyanran pe gbogbo egbogbo nko inu agoro de na ni ori lo mo loye lola ori lo mo ri ade won pe gbogbo le itabo o ti nro kuku keke bayi pelu idunu atayo wi pe oba kende isiaka bayo nle oyedokun onitabo ti tabo tudun yo gbade ni ojo kewa osu keje oro ta wa yi to ja si ojo e ti friday lola won pe gbogbo e wa ya tayo to ti bere o won ti fi gbogbo le panti won fona roka won wa fi gbogbo agbada won ti fi diran koda mi yan ba lo be bayi won ni bi yan be ku meto dele epo obe te yan ba je me fun bi osu yi ko le ku lenu
0: ko le ku lenu iroyin mi
1: ya tayo to be bi to de
0: eh e mo je won wa o eh won ti fi iyen lele fun gbogbo awon ti ba nbo e gba awe de be ke le ri
1: gbogbo nje lo si wa alafo won je nbe alafo enu fa nbe alafo won la o wa nbe
2: alafo si bi gbe
1: alafo si bi gbe
0: alafo ka mu
1: alafo opa fa fifa
0: ah ka desi olorun o ya je meyi ni kan mo kia Aya Nasir Erufai osoro o ope ijoba apapo papa labe are Bola Ahmed Tinubu awa idile Erufai o so pe ke jami lori biba wijo bi ijoba se nba wijo yo ama un ta fe ni abo fun eto re gege bi omo niyan labe ofin e ma gbagbe o gbogbo wa la polongo ibo fun yin are Bola Tinubu e je ki Erufai lanfani si awon eto to ye ko ni gege bi omo niyan
1: e ja re polowo oja papapa ngba ta ba dele ka polowo oja wa e do ki iroyin futo ro ni ni kani lagilu fm n tesiwaju
3: e do ki iroyin Ni igba ti Jesu n koja lo loju ona Jericho ba ti mewa foju wa lenu ona to n sagbe o kigbe lohun rara Jesu omo Dafidi saanu fun mi anu tin bi ran lowo Olorun mu ni jeun pelu awon obalade lai ro te se tabi iwa wa fili mi ati ese bugbe iyan ninu akase isoru to ma waye ni 10th of July 2026 ninu ijo Divine God of Revelation International Church aka Redemption Land bere ni 9 pm akuri anu keji gbogbo eniyan ni Jesu Oluwa wa ma fun ni ore ofi anu elekeji darapo mu wa ninu ijo wa to wa ni number 18 Babatunde Oyerin district aba apata ijokodo Ibadan awon ranse Olorun atawon olori eri to ma se ranse ni pastor Timothy Adeyemi pastor Dele Balogun pastor Barnabas Fadare pastor Ayo Ilori lady evangelist Olamide Bolarinwa evangelist Segun Desini evangelist Goke Bajowa olugbalejo prophet and pastor Mrs. EO Ebio Mofari JP
4: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fa ni lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon ka kiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nc HND A level to si fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afo ju so nipa eto eko re di memuse
5: CSC okay sagbe igbala loju district headquarters ti tepepe isoje alagbara lojo meta 3
2: best powerful revival pẹlu akori oruko jesu in jesus name tebi ati ko pe ni oruko yi ni ki gbogbo ekun ma wole be ni gbogbo ide n dawo ara won ti yanu si nsele lati ojo monday 6 to wednesday 8 July 2026 lago meri aborole 4:30 PM lado fi ma gboro girigiri thursday 9 July ni praise night pẹlu akori emi o fi yin fun oruko re ojo sunday 12 July ni thanksgiving 45 years founder anniversary ni 10 AM ebo olorun lakori e opo awon ran si olorun alaye ni osise ranse dape pe baba wa pastor dr michael falowo gepi district superintendent pastor falowo adua gbemi sanse pastor ayo ajetumo bi minister lara won lori emi evangelist olanike oladeti jp evangelist yami david latabule titobi jesu evangelist oluwa toye falowo evangelist aderonke oyedeji pale fitri ati bebe lo cac oke segun igbalaloju district headquarters wa ni opposite new gbagi market new ife road ibadan olugbalejo agba chief dr salimon akani oladeti darapo mo wa kajo se eri re daju loruko jesu
5: O di gere o Eni do li go Awadare
6: Odun kan mo ti pe niyan ojo na re bi ana ti o ba kiloye o la bi ige olaku leyin kini olubadan ti le badan tetale logoji waja ni ojo keje osu keje odun 2025 adupe lowo olohun fun igbesi aye baba wa oninu re to tun se orere to fi omo re ati ebi rere sile asiko yin je igba rere alaafia to ti rorun fun gbogbo ile ibadan ni oyo oba kiloye owo la bi olakule ige ka biesi lomo olofa mojo o ma bi sujo ko ijakadi loru ofa eyin lomo bure lare ipo gbodo jukan oba kiloye owo la bi olakule yi gbogbo ebi ni seranti yin olukede ebi oba akiloye o la bi olakule yi kini
7: manjo ni temi o manjo ka
8: Oshu keje je oshu ara oto fun ile ise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma luabi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo bi ti won je alaga ti oludasile Oba Murtala Adebayo Akade MFA

0: pe o ran awon ota Nigeria lowo lati ma ra aye gugun ti wa ni o nigba to nsoro ni ipinle Sokoto lasiko ti won siso loju awon irinse ile ise omo ogun kan eyi ti ijoba ipinle Sokoto tora kale babi oni minister fun oro eto abo ohun lo se atenumo oro wipe gbogbo omo ogun pata oni won gbodo gbe igbese kan mokia ki won o si ri pe won ni ipinu otun eleyi to duro re papa lati koju oro si awon agbesumo mi abi awon omo hanbe ni gbogbo igba ku igba ti aye ba ti yo lati ri wipe won gbogun ti ru won bi an ba tin foju gan ni won won pe ni kete ti won ba ti ran yin jade si papa lati ri pe e lo re gboju agan ti awon ika wonyi e ma wule ma duro de ase latodo enikeni e dana ibon bo won e ri wipe egbemi awon ika ida ti an pe ra won banditi abi agbesumo mi yowu eleyi ti o ba ni apa abi te tin sise lara oni enikeni to ba wa ko lati yinban lu awon odaran ye abi ko gbemi e oni a je pe iru eni be ba won ba ti ri wipe o ko lati gbemi awon ika eyan ti ojo ta Nigeria to wa pe o ngo sabe pe eni kankan ko ti fo n lase ni ohun reti ase ni won ni bi odaran bi agbesumo mi ni ijoba orilede Nigeria yo se fi oju wo iru eni be o pe ase to n pa yi ase gbogbogbo ni ki gbogbo awon omo ogun ti won ni eti ki won ya tete gbo nkan ti emi nwi fun ijo won be ba ti bo oju ogun eri wipe e bere si mu awon ika eda yi bale lai reti pe e je ko ga kokko pase fun wa na ka to gbe igbese o pe oro to nso yi ni ipinle Sokoto se boju gbogbo won o na lori nibi ti ijoba ipinle ohun to ti n ku awon nkan ijagun ati awon nkan itura to je ti ile ise ologun to je pe owo rogun rogun ti o din die ni bilionu 28 naira 27.6 billion naira oni won fi ra awon ko akotami ako oko ijagun ati awon orisirisi awon alupupu eleyi ti won ra lati le je ki ise eto abo ko tun bo fese rin le dada ni ipinle ohun ni ijoba gbe kale bi ijoba ba wa siru akitiyan yi ta won kan wa npe awon irase gba lati bi kan la won fi wo awon odaran niran ti won fi lo daula laarin awon eyan ti o si nse sakato wu won a je pe odaran niru eni be
1: o da o okan re to nbe nwaju temi bina o ba ti tan laso eje ki tan ni ekan na o iroyin to ni se pelu ayederu ile ise ti eto suna owo Nigeria si ntakoso ti nbo be tan fi nlanu won pe legbimo asofin agbale wa Nigeria ati legbimo asofin apapo keji lana ode yi oni won ti gbe awon igbesi ototo lori wiwadi bo gan ni owo eto osuna se bo si ayederu ile ise ta mo si Presidential Foreign Investment Promotion Council lana ode yi are Bola Tinubu ti wa dari ajo to ngogun ti wa baje atawon esun mi to farape ICPC lati se iwadi ore kini won lori ajo ohun lapapo yen PFIPC gege bi won se fidi oro mule pe to nti en to pe ara re ni adari ajo Adeniya Adeyemi Matthew pe bo gan ni won se yan se le o to lo je pe are lo yan gege bi oga agba fun ajo na lasiko ijoko le lana ode yi ilegbimo asofin agba Nigeria pinu pe awon duro de abajade wadi eti ijoba apapo Nigeria ti won fe se na ka won to le mowo ta won fi je oro na ati igbese ta won gbe sugbon o ilegbimo asofin apapo keji le wa Nigeria House of Representatives ana gbe oro hun ye won ye wo won si gbe igbimo eleni meji la kale lori pe bo ni bilionu kan o le meta naira se wonu eto suna le wa Nigeria ni oro 2026 ti won si yawo soto fun ajo tan wi won pe a n gboro wa die dada pe igbimo eleni meji la oni o siseun ilegbimo asofin agba le wa Nigeria ninu aba kan eleyi ti senator Sulaiman Kawu to je omo egbe oselu APC to n soju ekun Gusu Kano

0: O da mi. O ti wa su mi bayi.
1: Ah ah. Ranti, ki lo de ki lo su enbe?
0: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nse ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori.
1: Ehe.
0: Ohun to wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
1: Mo aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma po mo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se ni kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta e ni kete ka si pe mi lori owo ole. Ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi.
0: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
2: Ehe. Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade. Benny, lati le she Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin soworanse si
3: 09063848209.
2: Ile she Empower Consult je gbajugbaja ile she ti joba fonte lo. Gege bi ile she to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo shoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ole na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: Nje yin wa je odo ti oni se lowo bi abi se teyin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ole to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
3: 09063848209 awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se nde le se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se oranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
4: Lagilu FM 96.7 kere o gbogbo ebi ile olola ogbogbesan isale bode ibadan labe magaji alhaji ismail adebowale adetunji lo nkede wipe awa ebi olola ogbogbesan ko tun ile ti awon baba baba wa ti tata be si ni awa kuran alhaji fatai adedokun baale ahori ati alagba yusuf bakari amuda lati ma ton ile ebi olola ogbogbesan ta ebi olola ogbogbesan ko si ran enikeni lati lo gba owo lori ile ti awon baba baba wa ti ta tabi yo awon eniyan lenu lori ile ti won ti ra enikeni to ba dan iru re wo la o fi oro re to olubadan ti le ibadan leti olukede alhaji ismail adebowale adetunji magaji ile olola ogbogbesan isale bode ibadan
5: Lagilu FM 96.7

0: ni frequency ti ti wa o e se te nbo wa kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
1: bi nigeria se rewa to da to baba wa na le ba ku bo si rara
2: ko seni ti o mo pe o ma segita ni na ni epogi house ni soro elegede ta lobirin seyin gbagba loro to kan odo keja lale odo gbogbo wa loro oselu ati isakoso ile yi kan be ni ko si ye ka fi juju bora wa loju lori oro to kan wa gbogbon idire ti le se

0: Eku Ojuma Ikani Lagelu FM 96.7 Lawa Ni Afin Babawa Adebayo Akande MFR Kabiyesi Lafin Ekeni Olubadan Lebadan Anani Baba Pe Eni Odun Metadini Adorun 87 years. Me mi se ma wi gbojo mejo. Baba e ka jo badan. Young old boy. O tun ri baba wa lana, inu mi tun dun. O tun look fresh. Lagbara Olorun, Alawura bi. E ka jo badan. Orun yin a fi saso pe. Nino alafia funyi olanla ati idera eyin lolorun jogun re fun splash fm 105.5 ile ibadan lagelu fm 96.7 ibadan bakan na be splash fm 106.7 ne abekuta yo tuju bayi lo loju emi yin e tun ku wa jepe eyin le je ke bi opa opolopo ninu awo omo mekunu te da ile ise le te ni ka mo bo ka wa jeun ba se se toruko yin fin ni yi olohun ni je o baje ibi te si ba wa de e tun ba wa ju be lo si lododun ni West Midland Communication le ma gbe idanileko kale fa ayeye orikadun baba todun yin tuti ko gẹ́gẹ́ bí ṣe wa ní Treachard Hall University of Ibadan ètò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínní ogún oṣù yìí 19th July ní Treachard Hall gbogbo èèyàn lápè kò ní ìwé ìwọlé nú aago mọ́kànlá láàárọ̀ ètò bẹ̀rẹ̀ fún ti oríkádùn bàbá gbogbo èèyàn tó rí mi ládùúgbò mi lọ́mẹ́àdìhó ní à ń pé ẹ bá wa kí bàbá o wọ́n pẹ̀ fún o wọ́n kájọ ọbàdàn ọlámì bàbá bello ní ọmọ àdìo àwọn tí ẹ mo ṣe ń bọ láàárọ yẹn dání lọnà pé bá ń kí bàbá mo ní jíṣẹ bàbá gbogbo òlù ń kíyín gbogbo àwọn afẹnifẹre ń kíyín wọn ń ṣàdúrà fún yín àdúrà ọmọ àgbà o lẹẹkan sí ẹ bàbá pẹ jìnnàjìnnà á fi ọbùrẹ láyín á borí pẹ nínú láńlá àlàáfíà àti ìlera mo kíyín lẹẹkan sí ipa ẹkọ ojúmọ okodoro oro leto eto lo kodoro oro ni lagelu fm 96.7 gege bi ise mi temi ma se ni araro oluwa sina layo oguede oni at olotu eto yi nigbati wili to joko si egbe mi ohun ati mega child ti won gbe soke ti won gbe sile ekuse so alagbajide akiola eko ojumo
1: e kaaro atokun
0: e seun oruko temi ni Segun Salam eto okodoro oro o ti digi aloye agbojoko ti ni agbo pada seyin ni ipe eto tutu gori ate gbogbo eyan ti n gbo wa laaro yi e lo si Facebook lagelu fm 96.7 intervention ni aro yi ajo dasi ni ajo so ni mo ri fọran kan ti ọmọbìnrin kan ti awon kan ti won se interview fun won ni nkan bi ọgbọ̀n ọdún o le meji seyin 1994 fọran o wa se mi ni ahin o se mi ni kayefi wípé kí là ń bá ka ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà pàápàá jùlọ láàrin àwa mẹ̀kúnù àti àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba lè wa lórí ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí ni bẹ nínú fọ́nrán náà obìnrin yìí àti àwọn tí wọ́n interview owó olè wa tó ga jù ní ọdún 1994 àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń gbé ètò yìí ti won ti le ni ogoji odun le ni adoto odun wa mo ba mi fi yi ba ti mo nso lo owo le wa to gaju ni odun 1994 15 naira ni waso oni owo le wa to gaju 1994 yi nba won fi oro wero pelu awon eyan bi ilu se ri ngba yen won bere si ni pariwo pe 50 naira o le bo family kan mo pe gbogbo nkan ti le koko gbogbo ala n pariwo ngba yen 32 years ago mo wa fi oro igba yen na mo to fi we ti in ton sele si wa lowo lowo odo 2026 la wa yi 32 years later won ti se opolopo owo le wa tutun mi ati 100 naira ati 200 naira tutun ati 500 naira tutun ari 1000 naira tutun sugbon bi ta bade gbogbo en te gbe to yi inje 1000 naira obo family kan ka to lo sojo oja social media wa e ba mi fi fanran si oju Facebook page e je ki awon eyan wo in ta nso ngba yen ko ma da bi gba to je pe a mu oro a mu lori ni iteku awon majesi isin ta ja awon mo kekeke toro soju ngba yen tabi ti won kere ni won kon ja jo keko iti mo mu ala aro yi odun tin bo ni gbogbogbo ni Nigeria won ti dibo Lekiti ari bo se lo ana ti igba ti won dibo nigba kan ri ti won ni dibo se be subabo mi ni tun bo kakiri gbo Nigeria ni odun tin bo yi lati dibo yan awon olori tuntun nje ati setan awa ta n dibo ni gboro aye ko se ni ti o mo pe ebi n pa ilu sugbon lopolopo gba awa la ma n fi owo ara wa ta ma fi se ra wa tori wipe to ba di jobu tabi ki bo to de to ba ti pin rice tabi ba ti fun awon eyan ni 2000 naira fun ni 5000 naira won lo dibo tako nti emi won wi to kan won wi okodoro oro ni e je ka jo wo ni bo ni gbogbo wa ti si taba kigbe ala won lori oda taba kigbe a so pe olori niyan wa je sugbon so lori niyan wa je ni abawala yan awon to wa si ipo taba bere pe kini di te fi dibo fun lagbaja wa ni tori ipo ti nawo ju ah o ti nawo ju on ti nawo emi a ma pe won ni political investors won fi owo won doko owo lori oselu ni tan ba si ti doko owo tan iran sowo yo ba bo won ni ma jere sawon ti an lanwo soju e tan ba dori ipo se won ni gbowo won sa ni sele won wa dori ipo tan a wa ni won se dada fun wa mo ro wa ni Lisbeth social media e je ki a fi fanran yi sita ti mo ba ti ojo ojade eto yi la aro igbogbo ana lajo dasi ni bo lati si gan ni bo la nlo oro yi ru yan loju e lo gboju wa ni Facebook e lo gboju wa ni Facebook ke wo nti mo nso ta fi yira wa baba kan ni won se foro wa ni lenu wo fun lowo lowo bayi ti won so bi ilu se ri bi igba se ri ni igba yan to je wi pe ko sowo lode ara ni awon eyan ebi po laarin ilu ise atosi po sugbon ba se n kigbe lati igba yan o na la n kigbe disin ti oro fe yato sira won e lo gboju wa ni Facebook egbon ti won wi
2: ari gari o se ra gbogbo e o se kan je on ko si kini ti o nje ba won le ni to ba di lola o tun ti gunke
3: 99.9% of the populace are really suffering, they can't feed well
2: tori o dun wa gbogbo nkan ti o nsele nsin o n dun wa awon omo university se yan jade university se lo lo wa taxi to lo nso omo odo I omo university to je pe se na ma gbe moto fun to ma ni to mo yi ba ti jade o mo ti sori ire niyan gbogbo awon yen sofa iru awon iya oloja te yan ba gboja si titi eyan ma sare kiri kilo e fe kan je gbogbo awon area boys ton so pe area boys yen o n se po hun awon na elomi graduate ni o de wa labe bridge gba ti ori bi to ma gbe so gbogbo iya iya yin je wa ebi n pa wa
3: people goes on 100 or 101 which means when you eat in the morning you don't eat in the afternoon and then you get something in the evening and if you have a family of six with 50 naira you cannot feed them
0: oro legbon 32 years ago 1994 gbogbo en te wa ni facebook wa mo ro pe e ri fanran ta fi sita bi pe bi kan se ri ngba yen ko kuku fe yato citizen o kan je pe a ma tete gbagbe oro ijo ibere mi wa ni pe ijo ye ka ma fi odun yin dun ijo ye ka ma fi ijoba kan yin ijoba kan alagbajide akinola e je ka lo se ojo oja ti gbo eyin te n gbo wa kakiri gbagba nla ye a ma pada mu oro yi wa gbogbo ana lajo pe wole bo la se debita dei kisinu na bayo mo nbo e je n tojo oja de
4: Lagilu FM 96.7
5: Gbogbo omo ologo pate ti yin melo ona abayo si fani ti o le gbadu awon nu ogo
6: Sebi ni tori ogo ni o
5: Idire ti Olorun Reverend PF wa fi pe gbogbo eniyan CD ipade adua lagbara Sunday menin la 14 Sunday prayer service leto ti bere lojo Sunday on the 28th of June ti o pari ni Sunday on the 20th of September 2026 bere latago meju aro si meji labo san ni Sunday ose kokan ni gbangan sojin la wa Christ Remember Miracle Church Cramick to be ni number 7 Reverend PF wa Christ Lane St Luke's College Adeyemi Layout Malete Badan ti akori re je idapada wonu ogo o tin gbadu ojo pe o ti po yori oke ati wonu ogo won ti fe so elenu o kilode to fi sise fun elu mi je ti wo si seru ogo akoko toto kuyo deba iwo na darapo mawun eyan mi ma ninu adura sunday merin la yi ka yo foko toto pese da re bi ti jacob ati jabesi nu we mi ma agbo ti gbagbe joseph sinu ogba ewon oluwa se na ti re o wo nu ogo lo opo ran si olorun alaye lo olorun o lo fun o ti baba wa ninu oluwa reverend pf owo ati reverend mrs ceo owa to gbadura sule fun o sayo ti mo pe ninu adura lagbara sunday merin la yi emi ori temi se o e gba be loruko jesus

0: ni melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: Oshu keje je oshu ara oto fun ile West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma lu abi Splash 105.5 FM tin be se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti olugasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: mama loyun oro
1: e ma se ele fun
0: oyo o ba loyun oro o le da isan si ola o ma loyun oro
1: o te o ma mu mi
0: be tin ba nu je so fe nikeji to ba mi kan le hun hun hun le ko kan isan ni fa
1: ati ko la torun e sa ga sa ga sun la o
0: agaga to ba re ni bi o le re pe kini nse yin te nwu gbo something si o boya mo re yo kan nlogun to lo to si tuka ero e je se fun wo mo birin nje oni en omo mo bebo gba mo binu yaka ki mo mo lamu mara baroko e pelu obin lamu mara boko e ba wa kan ti oda lamu mara en lo bile re oko je agidi kankan ran nto kan ni ribi kan gbe ni okay now mi n pada bo mi fe gbo ipolo oja to ni tumo jule owo mi da
2: lajili wa fe

0: daddy tola
1: ani won ko daddy tola
0: nkan te n se yi o da o
1: bo se pe daddy tola enu mi
0: bo je ki n so fun e pe awon mo ti se ti mo ba ninu ile e gbogbo won na kawe o gbogbo won na yo lo si university o o so pe ki won tele e kon wa lo ma be sise mechanic o o wa dori omo ti mo gbe wa fencing hello
2: hello sir e jo sir e ba so fun arabirin yen pe ko ni turu o mu baba yen wa le daada baba yen ko ko si se daada o si se daada bo o jo jere awon ni na papo na ni ti baba yen ni turu ko to ni we
3: se gba sa
1: boya ke wa gbe omo sodo sa
0: bo mo be mo be hello sa omo ti se lo lo le eko giga eh o wa dori omo ti mo wa gbe fencing o wa ni dodon dodon
3: won ni ko jo e to wa lojo opo ko pa fun na e dakun
2: okay
3: won ni ko e jo baba yin ni ko e jo
0: mo binu oko mi jo
3: baba yin ni ko jo
0: ma binu oko mi eh gugu won yin no ma so
3: hello sir
4: mo ki egusiye
3: yes sir
4: arun arun abel ati se
3: eh iseju kan e dakun
4: ka wa paro fura wa ki baba yo ma le omo yen danu ku da won pa kon mo mo ti e won ba gbagba re ba ka kon ma se lori won aru won ala ti se ni kon mo to mo yen ni o je lola e ku eto
3: e se mo dupe boya pause le lowo ti ori re ti be daru pelu bukata bukata ti be baye je mo robi e di le le ma lo
0: so koni po ko dun koni dun ko po eh se ri gbogbo odile loni tabi sugbon titi won o gbogbo idile tiro eleyi ba ti wa nsele iwo iya o je ni suru iwo baba iwo na gba fọlọrun nitori pe yoruba ma bo won so pe a o momo ti o sin ni a momo ti o sin ni boyo won to gbe wa fi ogan ni okoko ni o je ka won mo titi egan ni lari abiola badmus na ni mama ga edin lo so fun pe oko ni won fe tabi iyawo idile titi e lo nse rudurudu iwo sa pe mi like to ba faya ala faya ya se mo bo se wa single lati jo ikopi e o 08056010241 oko lo fe abi iyawo pe mama guiding lori 08056010241.

0: Hello, oye baba ba soro.
1: September 25, 1986.
2: Abibeko.
1: Ben.
2: Ojo Thursday ni ojo Alamisi.
1: Ah, baba o.
2: Mama o.
1: Ala yo ni daru o.
2: Aseun baba, aseun mama mi.
0: Aseun, aseun. E pe wole. Ara to be lowo re po. Olorun da awon eda kan sori le alaye 0912370 8674

0: Hello. Emma Jaku Hong. Hello. Oh yes, so papa. Papa.
1: Yes. August 13, 1962.
0: All right.
2: August 13, 1962.
1: Yes.
2: August 1962. August started on Wednesday.
1: August 13.
2: So 13, Emma, the second Monday. Se get me se ri eni yen ko sa mo si se la be yan ni ko lo da se ti e le I se to je moro ona wi pe an tarin ko lo gate ko lo mo tenji moto an ta party mo an ta spare party kankan I se erin sa
0: ni
2: ko fi mo lo sofu
0: baba won yo da yin won fun la koko pupo le ni jo mejo won fun ni aye la da so ri pe opolopo awon yan fe mo kini an ku si nti le se si wa fun na ni pe kilu o sa da kaye karuko da ko ja on ta gbogbo n ba ti bon do po ko ron mo lojutu ti yin na o ni baje o e so ruko yin le kan si
2: oruko mi ni community abiola mutira baba tunde sunny white ikiye baba kalenda e another ikiye baba white
0: e se mo dupe
2: o dabo
0: an e so number yin e ma je ndun yin e ma je nfi dun yin
2: eh number mi ni 0004048 4060
0: e wule kan se
2: 070 1448 4060 ani pa dia lo

0: 6.7.
1: Meji koro le baya isedo to laye ale dogun ale di gbogbo adota beda ba nbe laye ta lafe abanun yo ma toro ku ni be ba ton wa lalafe atogun gba ti osowo ti saye yo ma bebe ku oluwa meta ni mo be lodo re o fun mi ni owo fun mi ni alafia fun mi ni emi gigun ara ro mo mo gba ta ko mo ju ma jado anu saki mo mi lowo e ka bo sa ki le tun ni fun abai
2: gbogbo ara le mo ki wa asiko gbadun gbo igala wa ati gbogbo awon eme wa re ni sumo
1: amisha
2: oruko temi ni Olayinka Olayanju mo wa soju ile ise ton pe
1: ile oga mi o
2: ile ise ton pe ni multi stream tm limited ile ise ton se egbogi ginger herbal extract ati iru antiseptic herbal soap
1: ari nje jo si o si
2: ara nta nso nu ko soja nle bon ba koja 100 million wo badan nisin ko le tojo meta ko to tan
1: in sise ni
2: awon eyan si rise re gbogbo eyan to ba ti to ti do po pelu ile ise won rerin ayo olohun ni pa won lekun mo wa fe fi asiko pe gbogbo eyin ti e ti ba wa do po pe e wa ninu keyin olowo ko tun lalafia ile ise ilowo awon aju to gbe gbogbo e dani lowo be ba se ntoju ara yin ke tun mo rowo ile ise n se awon igbese orisirisi jinja ewe ategbo 76 pombele ni won fi se to je ti le wa ko si pe won import we ko si chemical awon to sise fun ara be na ni iru soap to sise fun gbogbo awo wa to je pe aba won to ba wu ko je omu ko nbe awa tun pe gbogbo wa sake si pe moju to ra re nitori pe ile aye o nyi lojojumo bi bo kata ba je 100,000 tele ko ka mo bayi nisin o afi ko sise ko ri bi 500,000
1: iru eyan ta ba ra ta si fe wa jo te be se danleko mo lati le mo ri
2: akosi bi ta ti le ri ṣugbọn
1: kini danleko yin se ase pataki
2: danleko yen se pataki
1: ebe kin rogun kin ma lo ni
2: ko wa ri be
1: bo lori
2: won ni sabi ologun se bo se ni o sa ko le ba sise an kora wa bi a se nfi ntoju ara wa atun wa nkora wa bi a se nso dowo ibi ti danileko n sise pataki ni to ba je pe gari leyan fe ta o di dandan ko mo apade atalude ibe
1: bẹni
2: tori e la se fe mo
1: ka gbogbo ọjà temi mọ ta ma ra o ti raja o ti lọ ile re o pari owo lowo ti to ma fun
2: nitori pe ile ise iyato si gbogbo ile ise won ni inu ere tawon nje o eyin na e wa je nnu e
1: o n bara ko tun je nnu e
2: bẹni
1: e ko mi nisin
2: a le koyan nisin tori o tori ijọba akoko a le fi asiko yi laarin wakati meji perete eyin o ti mọ tori ibi ta n lọ ibi ti Nigeria lo nisin
1: bi a se close to yi e le call me
2: ofe na lati e wa se danileko nbe bara aye wa mo wa tun pe gbo awon tun gbo wa laarin ni akoko yi pe kan mo bo nbe lola to ba dago mewa abo laaro la
1: nibo
2: nile ise wa to wa ni oke ado teyan ba nbo lati molete to nlo si oke bola to ba ti de ile epo ap bole nbe o ti ro odikeji e lo ti ri ile ise wa to ba si je pe dugbe lo ti nbo to nlo si oke ado o bole ni ile epo dof egbe ile epo dofu ni office wa fe egbe kan o wa koju si ile epo ap
1: eh se ku so be ni jinja bus stop
2: odion ye igba yen o na ni
1: okiki jinja ma ti lu goro pagidi
2: be na ni ti mo pe teyan ba se n to da yo gbogbo aye o mo kini kan ni anfani kan wa wa ta fe se fa won eyan se ri jinja ta n pariwo re atun wa mo fun yan mu lofe to ba wa bi seminar tori boogun eni ba da ni loju
1: gba mo tan ba o
2: ko tan ba sugbon won ori ise re
1: yo se die nbe
2: yo ori ise re yo wa mo pe kini ti won fi lohun o ki se genje iyen la se nfun
1: e won ni je genje
2: a fe kini
1: e won ni jinda
2: original ni oju owo lo wa eyen kan mo bo nbe lola ka so ni office wa
1: be
2: ba wa fe ki won direct yin boya lori ba se rin ati ba se se ogbo egbese yen e pe number yi 08072991935
1: n ten so ni pe bo ba tun ra e tun ti da lokowo
2: yo da fun
1: ebi o ni pa
2: friday ni come ni mo fi owo ji awa lori bed ko to da ro friday won o ti san
1: ti mo ba wa tabi mo na wa to ba lohun ro njo friday kini kin fi pa ni tu
2: e wa wo to ba wa sibe a ko ni nti o se to wo fi wole ti o ba wa ri be ko mo pada bo abi ko pe yin ko so pe nton wa so hun iro ni o owo ti o fi raja a da pada fun then ọjà tó kó lọ ó ti di ọ̀fẹ́ nù
1: èmi ò tí ẹ rò bó lè rí bẹ́ẹ̀ torí àti rẹ́nì kankan tó rìpọ́ọ̀tù
2: ẹ sọ nọ́mbà lẹ́ẹ̀kan sí 08072991935 a tún wá ṣèrànwọ́ owó fáwọn èèyàn lọ́la
1: èwo tún nù
2: kó lè bàjẹ́ kó lè bàtètè dìde
1: ẹ bá mú tèmi láti bí
2: ẹran mọ̀ bọ́ mbẹ́ lọ́la ọlọ́run ṣọwọ́ àtàrí
1: ọlọ́yanjú
2: ẹ̀lẹ́
1: ibi tí a rí tuntun nímọ̀ titi di ojo mejo ta tun ma pade lori eto ṣugbọn o lola jimo pelu yonle olohun emi ati ni bo pese batakan agun meji sa agun merin e ba mi te wo mo baba to pe lekan 10,000 wema bank ni banki e mo dupe lowo biola melody fola yemi ajima to kan omo baba wo le ni scout camp oluranti alawusa ko raaye sise loni iyawo alaji oju oni ti o ona re to ti la koni di eh on the 15 of sui ko le pe oni oluranti o gba yonda ni gba production so gbogbo yin so so ti mo di fun we gbogbo yin e yoju ke wa ke abansadua fun bi Mr. Lanjuna ba raaye njo yen a pe won ki won wa o on the 15 ni KS motel nbe lati bu adua jo mo gba ladua fun titi aye ise yi o la oni koni gbo owo gbe won ona re o ma la o lagbara o le lumare in a time now bismillah rahman rahim ta kasuma ire ka bi ti o dabo la gelu efe jagaba gogore ti o ma

0: kule ni akara le wan ti ro na eni ti o kini kule yo padanu kaabo e ka san oni ti le atoko ka ki egun merin agbaye towo ja kan ni lagilu fm oke to gajoke to nfe de ni osan oni akude di asiku yi o asiku boju ojo se nri afefe bi koni fe lu enikan kan wa o gbogbo e le ti o ntutu mi ni jojo yi koni sowodi seni ko kan wa o e ka san la kotun gudugbe royin re atuti kode bi ba gege bi se ti wa o fun toni okan ojo kan awon iwe royin ojojumo le wa nigeria won susu ka royin wa siwaju ti a o fun to san yi ti wa ni pe ka dado bale ka bere si mo fin lawon akori e ta mo fin ni omi toro e na ko to di pe a gunle soju agbami gudugbe royin fun to san oni saju ngbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojora mu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni jebe kuni talewa ose wa mo pe bi oju ba se meji dandan ni ko ran kedere atele se se meji orin na gija igba ti bebe idi gan se meji lojo ko ti pa o atun ti pe meji lori gurugbe royin fun toni Shade ajala alaja ni bo ajo wade ni foto so ni ka won ara le
1: to won ni bi o ba si eti ni se lori ni o dabi apola
0: adu
1: bi o ba si atanpako bi lagba bayi o na lowo ri bi o ba si ati leyin eledumare eleyi tojo ti ati awa ati eyin leyin ta la wa adupe lowo eledu asi tun ki gbogbo yin kaabo sori royin eleyi ta wa npe ni gudugbe ni kan ni lagelu 96.7 fm okay gajoke eyi ta kale si felele ni ilu Ibadan iroyin e ta pe ni gudugbe yan tun ti mu wa a si ti te si waju wa ni berebe a wa bere si ni ma mu wa si ti gbo yin lati pase awon akori akori eleyi ti awon iroyin ta pe ni gudugbe yen to gberu ni o ba ni lejo nu fola shade ajala loruko temi ti mu nje o
0: o de je bere si fin lawon akori iroyin to wa de fun to so oni akomo e to nbe ni iwaju temi re o le ti o nsafomo pe obin kan ele ti o ko re nje nbaya o ni won ti gbamu o lori esun ipaniyan ele ti won wi pe o dunbu eyan bi eni dunbu eran royin bo lori e lekun keke bo ni sele gbese nigba ta ba doju agbami gudugbe royin fun toni ibe on lati ja yin tan
1: o ya ni itesi waju iroyin yen ele ita pe ni gudugbe mori akuri kan ni waju temi nbi ipinle ogun o ni iroyin yen lo ti sele gege bi iroyin gudugbe iroyin je ko di mimo fun ni o wi pe awon osise eleto abo eleyi ti o mo gbogun ti iwa jiji eni gbe ni ipinle ogun no ni o ni le ise olopa oro ti je ko di mimo nbe wi pe owo iko na o ti ti awon eyan meji kan eleyi ti adu gege bi afurasi afurasi eleyi ti pe won nikan se pelu ijinigbe kan eleyi to je ti omo bakunrin okun owa iyen ni odogbolu ni ipinle ogun gbogbo e gbogbo e eyin o ma gba iroyin eleyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan tun ni o
0: o da je kemi na o tun mo mi ikoyin papapa ka lo si Eko Akete ni le ogbon arumi salegbe legbe arorede moja ibe ni mo ti mu royin eleyi tun fidi oro mule wi pe owo ile ise olopa ti ba awon omo elegbe okunkun to je 15 bayi ti won si gbe awon nkan jagun iban pada lowo won ni ipinle Eko awon agbegbe wo gan lowo ti te won kilo ko won nigba ta ba doju agbami gudugbe royin fun toni ibe lati ja yin tan
1: iwe iroyin daily post o tun gbe iroyin kan jade eleyi to ja iroyin gudugbe akori iroyin e salaye oro wipe to o si nte siwaju ni o wipe ba tin je eko oran ko tan ninu awo enikan o tun mu ekuru re o tun bere si ni gbonwo re sinu awo iroyin yi to wa wa niwaju mi lo salaye oro wipe o si ntesiwaju won ni itesiwaju gudugbe kan eleyi tin sele lapa ariwo orilede wa nigeria o ma to ti sele iroyin je ko di mo wipe awon ajinigbe eleyi ti enikan kan o mo bi ti won ti yo won pe won ti je awon eyan merin kan gbe o ani awon ajinigbe ohun won si to seku pa enikan ninu ikolu tutun tutun eyin to sele ni ijoba bile das ni ipinle Bauchi bawo ni o ti se wa lo gan ninu royin yi ta wa pe ni gudugbe losan tun ni le ti gbo royin na lekun
0: lasiko ti ebi ba npa ona awa oni rin na o
1: ami
0: a oni toko gbe soko
1: ami o
0: a ni tajo gbesaju aniraju gbesaju iroyin lo nsa fomo oro di mimo wipe ajo eso oju popo efaresi ekun ipinle ogun won ti jeri si iku eyan meji kan o ti won dagbere faye ni bi ijamba oko alagbara to waye ni orita ogere lohun iyen loju opopona marose eko si ibadan iroyin bo lori e lekun keke
1: o da eyi to wa niwaju temi nbi o mo to salaye oro ti le mo kun ni o won ni ije alagbara kan eleyi ti won pe o sele iyen ni ipinle jigawa won lo ti se ku pa awon eyan ti won lo bi meje ni iye won ni awon eyan mi na ti won tun lo bi meta le ni adota awon onito won tun fi ara pa yana yana ah iroyin won wa ra wewe pe olohun ba saanu wa ojo laabi ategun laabi ma je o fe lu wa losan tun ni iroyin yen gudugbegba on lo tu je
0: o da o je kemi na o tun lo tara sinu iwe iroyin punch ibe ni mo ti mele ko yin o tun safomo pe ile ise olopa ipinle rivers o na ni won ti mu okun kan o ti won fi esun kan wi pe o sawa ba re pa ti emi fi bo lara onitohun nitori dukia ni ipinle rivers ajanta lo omo eledumare ma fi fun a o baba wa n toro omo lowo olohun oba eja ma la ipe omo re oni keledumare o fi jinki
1: ami ami ase edumare omo re ni keledumare ko fi jinki eni o oya egbojuwo wa lojo opo facebook wa lagelu fm96.7 ede tun yin kini yen soke lalala ki awon eyan ki won le ba lanfani lati ma gbo wa iroyin mi eleyi to tun wa niwaju temi nbi lo salaye oro o bi pe awon ti won sora awon di agbesunmo mi awon ti won o gba lafia laaye awon to je pe ni di rudurudu gan la won yo si o won pe isele mi tun ti sele lati pase won won ni se lawon eyan yi ti an duro gege bi afurasi ti o fi aya lafia le lorilede Nigeria won ni omo ya lo ni o si ibiti awon iko omo ogun orile lorilede wa Nigeria ti won mo duro si won ni won tun ko nbe won tun kolu won ni ile ise olopa nibi ti awon yun na ti won pe won mo duro si won pe ile ewosan mi na ni ipinle Bornu awon eyan yi mo tun lo se ose nbe o ki wa ni won fe gba nbe gan se won ti soro jade kini awon osise leto abo kini an wi lori oro na iroyin gan la wa pe ni gudugbe losan tun ni baba si ti darin re bai shoki oni obo sinu etigbo yin
0: o da o eja tun lo tara ka lo si ipinle delta
1: okay
0: ibi egbo lati kwadi ale ti le atoko la ti gbeju iwa abaje ko pin sibi kan o ile ise olopa ipinle delta oni won ti foju omo oba chizoba ojoku won fi ba ile ejo eni odun meta leni ogota 63 years ile ti won pe ona in lo ni ile itura kan ti won pe ni prince tavern 50 brothel ile ti won pe won foju oniton ba ile ejo magistrate to nbe lasaba eso ti won fi kan ni wi pe ise to nse ohun won ni ile itura ile ti o ni ohun wi pe ibe na in lo tin gba awon obin lorisirisi ti wa nlo won fun ise gbele pawo asewo oloso atawon oro mi ti o ba tun jomo won pe itin se nti enu o
1: a ni damu iroyin yi to wa niwaju mi lo mo tun salaye o bi pe awon aloko lohun kigbe kan ti won je merin ni ye o na ni owo ti baba yi o won ni se ri awon aloko lohun kigbe ohun ise won o na ni wi pe nigba ti an ba so awon onile tan ba ri pe awon onile o si nle tan won o si tun lo nu ile won won lo fo ile won won o ja be won o wa fi bo ti won leyin amo sa yoruba wi pe ojo gbogbo nto le ojo kan bayi o na ni tun lohun o ninu ise laabi won eleyi ti won pe won lo se o na ni owo nlo ti te won o ti awon ti won je osise leto abo ti an si gba won mu sinkun ipinle wo loro won ti sele nipele osun ni ninu royin eleyi ta pe ni gudugbe o nlesi lanfani lati gbegbo
0: o da be eje ka lo taratara o sile okiri ibe ni mo ti mu royin ile to npe ile ise olopa ile gesi uk o na lo je pe won ti n topase okun kan bayi ti won wa ki won pe afurasi okun yi ogbemi iyawo e to n ti amo bi meji won ni leyin na in lo ba japa in lo ku ni ile gesi lohun o lo toke lo ti o ti lo si zimbabwe iroyin bo lori e lẹkun kaka ki lo ko onitohun ki si lo ko aya atama to gbemi aarin gbogbon gudugbe iroyin gan lati jayin tan ki wa lori lobe to fi garo owo anbo lori e
1: o da iroyin yi to tun wa niwaju temi lo salaye oro wi pe ile ise olopa nile yi iyen ni ipinle Niger wo pe ile ise ohun o ti se tomo oko ile to yato si tomo ale o gege bi royin ohun ti se salaye ani owo ile ise olopa ohun na lo mo ti te awon eyan kan ti won lo bi meta din ni ogbon ni iye won ni ni awon buba awon ile ti won fori pamo si o na ni awon osise leto abo ni won ti lo gan ni tarata ti won si gban yen won gban won yebe yebe won pe won pada ri awon eyan ti n lo bi meta din ni ogbon won pada ri amu o won ni awon eyan yi gan ni wa fura si pe e wo awon ni wo daran la awon eyan yi won ni le kan na bi won ti n sise won na ni won to lo si awon ibudo kan ile to je pe awon ti won wa kusa lona ito o ni won be nbe won ni ngba ti won tun de be nkan won se won bi ose si soju ni o iroyin ye lasan to ni mo ti di iroyin eleyi ta wa npe ni gudugbe ni gba ta ba si daarin gbogbo iroyin ohun awon ka se ti gbo yin
0: o da wo eje kemi na o tun fun yin lokan bi to safo mo pe mi ti npa o wa ibe na ni ngba o wa iroyin lo nsafo mo pe awon to je afurasi ajinegbe meji o na ni won ti gbemi ti won mu abale nigbati awon ati awon olopa nipinle Ondo ti won jo koju ija ti won sina ban yara awon iroyin o pin be pe awon to je ajinigbe yi won di baraka oyalu won won kolu ile ise ti won tin yo biriki kan ile to wa ni oju opopona Akure si owo laaro kutu ana won pe loju ese ti ile ise olopa si gboro na won bo senu ise o nibe ni won ti mu awon meji to je ajini gbe bale
1: o da so tun ni mi nbe hun abi ka koja lo soju oja ni
0: o ya oja papapa ba ta ba di leka polowo oja a gole soju agba mi gudugbe royin fun to so ni e seun o te roti wa

0: E kaabo pada leka ipolowo oja wa gudugbe royin te waju ikanni lagilu FM. Okay to gajo ke ibe le tin gbo wa kitikiti kaaki igumererin agbaye fun to so ni be ba lo sori Facebook wa lagilu 96.7 FM. Okay to gajo ke mbadan eri sade ajala alaja niban
1: ese o adupo
0: won ati gele alapa meti re fun to
1: ni
0: tin safihan ipi ategun yen fe
1: o fe dada
0: o fe dada koni sowo de seni ko kan wa o ese te n gbo wa o jagun le soju agbami gudugbe royin fun to so ni ka bere si ku abara bu sekere ko po to fun e sile amo sa ile lati ku eso rode okimo lati ipinle oyo ijoba ipinle oyo lanu ode ti je ri pe eyan meji in lo ti dagbere faye o nibi darudapo alagbara to waye ni agbegbe ojo to je ijoba ibile akinyele ni ipinle oyo nbi won pe opoloko awon eyan mi farapa yanna yanna nibi ikolu ohun be in lo je pe awon akitiyan awon to je awako lagbegbe ohun ile ti won saje igborogbo e ni won danbaru lakoko na tomo ke opolopo ya agbalagbala ku oni agbegbe ojo iroyin guardian in lo wa fi di oro mule pe sere gbodun rusu ati laluri to sele ni agbegbe na nto sokufa e oni mo se gbemi enikan ile tin gun keke lese meta ta mo si tricycle nigbati ijabele lo oro asan wole yen pos transaction lale ojo isegun tuesday won ni looto lo je pe awon eyan ti won gbe ni agbegbe ohun so wi pe eyan to dagbere faye ni bi isele na oju meji lo o sugbon ijoba ipinle oyo fi di oro mule wi pe eyan meji pere in lo dagbere faye nbe won fi kun wi pe iwadi alagbara si nte waju lati mo hule hule ohun to sokunfa gbodun ro so ija agboro na be ni won pe laluri yi to je gbodun ro so be le o ni agbegbe ohun le to mu ki ijoba tete jigirisi won fi agbarijopo iko alabo sowo sibe le ta tiri ile ise olopa ari iko amotekun ile ise omogun le wa nigeria na kun won lowo lati ri daju pe eto abo o duro dada lagbegbe ohun ta la fi asisi para joba won ni koda awon eleto abo duro sibe wamu wamu ni o to nti agbegbe ti oro kan lasiko to won ba won niroyin soro ti won wi pe igbakeji gomina ipinle oyo iyen bayo lawal o se abewo si ibe loko gomina ipinle oyo oluseyi abiodun makinde o sapejuwe wahala to bele nbe gege bi wa odaran pe ki soro eya meya kankan o be lo se ikilo wi pe kan mo ye on to ba ti ni se pelu iwa odaran mo ro eya tori pe iwa odaran ko ni se pelu eya kan be in lo tesiwaju wi pe awon ro gugu awon olugbe laegbe won papa julo awon odo wi pe ki won se wi agbeje mowo o kan ma ran ro pe ki won so popo pelu awon eleto abo lati ja lati ri daju wi pe alaafia o daju ni agbegbe na o si joba pelu
1: iroyin ohun tesiwaju iroyin le ta pe ni gudugbe fun to santo ni iroyin akoko eleyi tin won kokko mo wa se ti gbo yin o na lo ma salaye wi pe awon eyan meji kan eleyi ti an pe won ri won gege bi afurasi o na ni owo ile ise olopa in lo ti mu bale ni ipinle ogun koda gan iroyin to je ko di mo wi pe nse na tun ri nkan nkan jagun alagbara bi ibon AK-47 rifle ni owo won o iroyin yen o salaye oro wi pe iko kan to nbe ni ile ise olopa ni ipinle ogun eleyi ti o n gbogun ti ijini gbe o ni o ti je ko di mo wi pe iko ohun ni o ti mo awon meji kan balẹ o eleyi ti won pe awon onitohun won duro gege bi afurasi ajinigbe e to nikan se pelu omo bakunrin kan ti won pe won jigbe yun ni omo bakunrin okun owa eleyi ti o wa lati ijoba bile ti odo gbolu ni ipele ohun iroyin salaye oro wi pe omo bakunrin Idris Adesulu eleyi ti won tun pe ni oso oni royin je ko di mimo fun ni wi pe nile re gan ni ogbe ibe ni won mo ti jigbe o ni nkan bi ago meje abo ale iyen ni ogbonjo ni inu osu kefo odun 2026 gege bi oro ohun ti se ntesi waju ninu royin ni awon ti oro ohun ti o seju won won salaye oro wi pe awon okunrin agbebon ti oju won orerin o ni won sise labi ohun o won ni saju ni an ti koko lo piroro ti an ti lo duro ni egbe ile ohun won ni le kan na bayi won kan bere si ni yinbon ni koba koba koba ni kete ti won ti ri wi pe omo obo ohun o ti de iroyin wa salaye oro wi pe awon ti won je awon eyan ninu molebi eni ti se omo obo ohun o ni ori koyo nti won amo oso nti e won ni ti pati kuku o ni awon ti won duro gege bi ajinigbe yi eni won fi gbe ti an si gbe lo iroyin tun salaye oro ninu atejade kan le to jade lojobo Thursday ile ise olopa ni ipele ohun salaye oro lati pase eni to duro gege bi agbenuso ile ise olopa nbeun iyen DSP Oluseyi Babaseyi o salaye oro wi pe arigbo kan le ti ile ise olopa arigbo iyen nipinle ohun ni eni ti se commissioner of ile ise olopa nbeun iyen CP Bode Ojajuni eni o si fi wa gbe ase kale to si ti pase pe o ya ki gbogbo awon eyan ti oro kan lawon eka gbogbo papa julo eka to ngbogun ti wa ijinigbe ki an tete ro so won mora ki an fun gbaja won ko si le o ni kia kia o na ni ki won bere si ni sise won ni awon onito ni won si bo soju ise ti an si bere si ni sise yi ko to di wi pe eni ti won ji lohun ko to di wi pe o pada ri ominira re gba Babaseyi salaye oro wi pe eni ti won ji gbe lohun to je omo bakunrin eniyan pe ori ominira re gba oni ojo keta ninu osu keje eleyi ta wa yi lodun 2026 won ni bo ti se wa ri ominira re gba tan yi oni ile ise olopa ni ipinle ogun awon omo turale won tun bere ni se ise iwadi alagbara ati awon ise afimufile ni abenu ko to di wi pe won pada gburo awon ti an je ajinigbe ohun ani ile ise olopa nibe ohun ti an ti bere si ni se ise won ni an yabo agbegbe kan ti won pe ni agbegbe agoro ni imode iroyin salaye oro wi pe bi awon ti won je ajinigbe yi bi a se ke fi pe awon osise olopa won mo ti de bi won ni bi ma se bere si ni soro lodi leso nu ni o iroyin je ko tun di mimo fun ni o bi pe ile ise olopa eleyi ti o ti dira tan pelu akose mose ti won awon na ba bere si ni soro gege bi omo oko eleyi ti o yato si omo re lati pase ifibon jewo won ni papapa o ni awon meji ninu awon ti an ri gege bi afurasi yi o ni an na le gege bi royin ohun ti an salaye oro si iwaju si iroyin je ko di mimo wi pe awon mi na eleyi ti won je afurasi ajinigbe ti nbe loju ja njo na won pe opopolopo won na lo ti sa lo won ni sugbon si sa lo eleyi ti an sa lo ohun ojo ogbe nbe lara won ni itesiwaju ti eni to duro gege bi agbenuso fun ile ise olopa bo ti se n salaye oro re lo siwaju ati siwaju onise ri igbese ti ile ise olopa gbe yi oni yato fun pe won mu meji bale lara awon eyan eleyi to duro gege bi afurasi won ni won tun ri ibon AK-47 rifle won ni a tun ri ni owo won won ni koda gan awon ero bare ni soro won tun ri ni owo won won pe apamowo kan eleyi ti won ni pe bi awon ti se ri apamowo won bi pe owo idola ti won ti gba won pe nbe ninu re ati awon eru mi eleyi to je eru oran o Babaseyi salaye oro wi pe se wa ri awon meji ninu awon ti won duro gege bi afurasi ajinigbe un eleyi ti owo opon ba won pe won ti gbe okutu ara won lo si ile igboku si awon si nte siwaju ni o ninu ise iwadi alagbara eleyi ta won se pelu awon afurasi ohun
2: Get come on. You fit fly. Láìwò ìwọ̀ ọ̀hún mọ́ ọ̀gá àgbà nídìí ìbánisètò ìrìnàjò séyìíkéyìí orílẹ̀-èdè ni You Fit Fly gbogbo ayé ti gbà bẹ́ẹ̀. Àǹfààní ti wá ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni láti ṣètò e-visa sórílẹ̀-èdè Tanzania, South Africa, Singapore, Qatar, Uganda, Egypt, Dubai, tó fi mọ́ Morocco, pẹ̀lú Turkey àti Italy. Whenever and wherever you desire to fly with You Fit Fly e-visa, your traveling is a done deal. You will also enjoy premium accommodation, airport transfer, and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
3: CAC Okay, Segui Galaloju District Headquarters ti tẹ pẹpẹ isoje alagbara lojo meta 3 days powerful revival pẹlu akori oruko Jesu in Jesus name se bi ati ko pe ni oruko yi ni ki gbogbo eku ma wole be ni gbogbo ide n dawo ran won ti yanu si nsele lati ojo Monday 6 to Wednesday 8 July 2026 lago meri aborole 4:30 p.m. la go fi ma gboro girigiri Thursday 9 July ni press night pẹlu akori emi o feyin fun oruko re ojo Sunday 5th July ni Thanksgiving 45 years founder anniversary ni 10 a.m. ebo Olorun la kori e opo awon ranse Olorun alaye ni o sise ranse dape pe baba wa pastor Dr. Michael Falowo JP district superintendent pastor Falowo Adua Gbemi Samson pastor Ayo Ajetunmo bi minister lara won lori emi evangelist Olanike Oladeti JP evangelist Yemi David Latabule Tito bi Jesus evangelist Oluwa Toye Falowo evangelist Aderonke Oyedeji Pale Victory ati be be lo CAC Okay Segun Igbalaloju district headquarters wa ni opposite New Gbagi Market New Ife Road Ibadan olugbalejo agba chief Dr. Salimon Akani Oladeti tara po mo wa kajo se eri re daju loruko Jesus
4: Slash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo omoluabi. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
5: Ẹyin tèmi báwo ni o ṣe wa.
6: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa? Àwọn náà ṣe fúnra wa.
7: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
8: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
4: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
8: 0807-112-4000.
4: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
9: Dr. Strap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe car truck. Truck, bus, trailer, ipo yoo ki moto awon wa. Dr. Strap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. And dun won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni at Dr. Strap Recycle. Dr. Strap Recycle de moto tita di rorun.
10: We jam international podium merry hallelujah. Tijoti láfi dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristì tó jẹ́ kí tọrú ìhò tó bá wà láyé nínú ìjọ wí Jesus Evangelical Ministry International lábẹ́ ìpè Prophet Pastor Akintaye Yusuf Kengbe ọ̀rọ̀. Tí I have reason to praise God. Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 lákàn sí ọ̀pọ̀ àwọn moderate home níbi tí a ti kú òbítíbitì ẹ̀bùn fún wa kó tó di Sátọ̀dẹ̀ ọjọ́ kọkànlá tájọ́ ọdún wa wáyé nínú church auditorium ńlá wa bẹ̀rẹ̀ látàgùn mọ́kànlá òwúrọ̀. Guest speaker Prophet Samuel Ọmọlàwọ̀ JP as spiritual fathers Apostle Dr. Paul Adeola Adedosun JP Bàbá Ìbàdàn Prophet Samuel Sisu Bishop Johnson Mọ́rákíyọ̀ Apostle Moses Solúṣọlá Ayọ̀adé Father of the Day Honourable Babalọla Púpọ̀ Lẹ́bọ̀s Honourable Maruf Owolabi Suesue Mayegun Bọ́nìjà Market Pastor Honourable Àdúrà Gbẹ̀mí Mothers of the Day Prophetess Jesu Ládù JP Engineer Mrs. Lépè Fọlákẹ́ Olúrẹ̀mí Gate of Honour Professor Jonathan Bọ́lákadé Chairman Council Committee of Security UI pẹ̀lú Ẹ̀dà LI Oyékàmí láti ibi kíbi adéjègèdè tàbórítà mẹ́rin tí ó yà ẹ̀sọ́ fún ọlọ́kadà pé kó máa gbé tàbí síwájú yín bọ̀ wá sí Wigem City International tó wà ní fọ́rọ̀gùn gbogbo èèyàn lápè ẹ̀ wá kájọ
11: ṣe. kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí tí yẹn fi lè bọ́nù ṣe àtòṣì Jitalex ló ń jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kan tí yẹn fi lè borí kòsíkòsí ojoojúmọ́ Jitalex International ni Jitalex International rírọ ní lágbára lílé ṣẹ́wọ̀gbẹ́ dídádúró digbí láìrọ̀gbọ̀kú lè jọba iṣẹ́ tiwọn nìyẹn àwọn ẹ̀rọ lóríṣiríṣi ló ti wà ní Jitalex International lọ́pọ̀ kó yọ̀kú lówó tí ò ga jara nípasẹ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ wa Martin Tech Industries àwọn ẹ̀rọ bíi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines garri processing machines popcorn and palm oil machines jock mold and nylon machines Jitalex International àṣírí oko òwò ajé yíyọni nínú iṣẹ́ òun òṣì bẹ́ẹ̀ bára àwọn tán tayọ láàrin ẹgbẹ́ Jitalex International ni wọ́n rọ̀gbọ̀ kúlẹ̀ àwọn gẹ́gẹ́ làṣírí àti rọ́wọ́ ti bọnu gbọ́ bùkátà láìsanná ní ara tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà Jitalex ni wọ́n kó bẹ́rẹ́ fún ìwọ náà ṣe kà sí Jitalex International lónìí Jitalex International ló fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú GT Bank Akinyemi Bus Stop Ring Road Ibadan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 08056046055 email ademola.1@gmail.com Jitalex International ọ̀nà àbáyọ kúrò ní iṣẹ́ òun òṣì tó dájú.
12: Ọlọ́run alágbára Ọlọ́run adé ọmọ Jésù tún ti ṣetán láti ṣe agbára nínú ayé onípòjípò nínú ìpàdé oníwákàtí mẹ́sàn gbáko 9 hours program èyí tí ó wáyé nínú ìjọ CAC Upliftment Family No. 1 Solution Center tó kalẹ̀ sí Eléso Ìyádúdú Àlàáfíà Estate Ìbàdàn ní Sátidé ọjọ́ kọkànlá oṣù keje 2026 àkòrí fífi òpin sí májẹ̀mú òkùnkùn End to the Evil Covenant àṣírí òkùnkùn máa tú ìdí òkùnkùn máa já nígbàtí ọlọ́run bá ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ò foríbalẹ̀ fún baálì àti àwọn olórin ẹ̀mí bá ń darapọ̀ mọ́ prophet adé ọmọ jésù jp

0: kaabo pada leka ipolowo ja wa gurugbe royin o nte si waju nkan ni lage lu fm sugbe ja ma ranti o bi pe itan la nko o eje agbe aye ka sirere eje agbele aye ka sirere Desmond iwo ko yi
1: o ni
0: o ya wonu gbo lo iroyin lo nbe waju temi o to nsa fo mo ro di mimo wi pe ile ise olopa ni ipinle rivers won ti mu okun kan o ti won fi esun kan wi pe o sa baba re ti emi fi bolara e baba re lo je lo je omogun lewa Nigeria to ti afeyin ti nbe bayi iyen captain David Nwoke o sa pa ni o latari ija lori dukia kan to je ti baba yi kan na le ti won pe legbe won tun be ni oro epo ni adajo ti se joba abile Obihapo ni ipinle Rivers agbenuso le ise olopa be ASP Blessing Agabi o jeri pe lo to ni sele on sele lojobo to si n pe afurasi ti wa lawon le ise olopa nibi ti won ti n bere oro lowo re lati le ran ise iwadi lowo isele isele ni aro kutu ai ojo Sunday le to mu ki opolopo ti wa ninu orire ekun bayi ti won kan mi loju gbere bi ekun eleji le ti opolopo ti wa nu ogbe okan ngba ti won gbo iroyin iku ajagun feyinti na enikan eleyi to ni ka ma da ko tun to ba won ni weroyin punch soro in lo fide o mule pe ologbe yi o na ni o ti pe arupodo fun re lati pada si ilu ti won bi si ganga to je ilu baba ati ya re iyen ni ila orun gusu Nigeria south east lo ba pe gbo amo re pe to won fe pada si ile o ajoki edo titititi ki o le komo ba komo re le o oni sugbon o awon dukia to ni o fe pin fun awon omo kokan gege bi iroyin to tun wa lowo se afide oro mule bi pe se ri afurasi nti e o je omo iyawo keji nti e won ba bere pe ninu te fe pin fun adadi se ri okan ninu awon oko yin eleyi eleyi ti o da tan yin on lo hun fe baba e ba ni pe iru wa palapala si wo lo so nti info ni emi ni fun yin ni nti e fe o won ni baba o so ju bayi lo o na lo me ba ti n digban kuku won kuku akiri o won ni afurasi ba lo go si ibi kolofi kanu ile ohun ninu okan ninu awon yara ti nbe nbe won ni baba re ti jare laaro o ti se ire jade bi se ma yan gbankugbanku jade laaro kuku le ba lagun ngba ti o de ngba to sare bo o wonu ile o lati lo re bomi sara be lo mo na jade bi kolofi to go si to nti ada lowo re to ti pon daada to nko mo na koyeri ngba ti baba o boju eyin ada lo mo igbele baba re won ni koda okan lara awon odo ti o fe seranwo lati da si oro na ki ipamba ka baba yi won pe omo yi na o tun sa yen na lada sugbon yen rapala lati sa mo lowo to si gbe oro hun si ile ise olopa le ti bakan na in lo ki gbajare ladugbo ile ise olopa won jere pe looto lododo ni isele on sele ati pe afurasi odaran in be ni ile ise olopa lawon awon bayi won pe iwadi si ti bere lori e lati ridaju yi pe idaju ododo fese mule won pe ibi ti oro ba wa deduro awon oni je ke ti aralu ko di si punch
1: ko iroyin yi to wa ni waju temi ni mo tun ri lati nu we iroyin ti Daily Post to shalaye oro wi pe iji alagbara kan won ni o mo sele oni ipinle Jigawa iji yi ona lo si seku pa awon eyan ti won je meje niye nibi ti awon ti won je eyan metale ni adota ti awon onito won fe fi ara pa yana yana iroyin na o shalaye oro wi pe iji alagbara ile to sele na o lo mo dagudugbe sile oni ipinle Jigawa nibi ti awon eyan ti an je meje niye ti won fi dagbere fun aye pe o digba o se o ti awon eyan mi ti an si tun je metale ni adota ti won fi ara pa yana yana won pe iji alagbara ohun o lo jagede iyen ni ipinle Jigawa ti o si pada mo awon emi kan lo nigbati edekan to je akowe fun ajo eyi to ri si isele pajawiri ni ipinle ohun alajiya na fi Yakubu Vagan ti yo mo salaye oro yi fun awon oniroyin o salaye oro ni ojoru Wednesday iyen ni office re ile ti nbe ni Duche gege bo ti se n tesi waju ninu oro o ni awon le eyi ti iji alagbara yi ti o sakude si awon le na o ni won le ni egberun marun o won ni koda gan awon agbegbegbe ati awon adugbo adugbo eleyi ti n lo bi ogofa niye o na ni ije alagbara ohun lo sose nbe oni kaakiri ijoba bile metala tin be ni ipinle ohun o na lo si ti se ise eleyi ti oje ise ti oba awon ara agboro tati ipinle ohun lara mu ninu oro re to fi nte siwaju oni awon adugbo eyi ti ije alagbara ohun na to mo woba on lati ri adugbo oduche adugbo omega gwaram bilinkudi region kiyawa babura kirin kasama buji kaugama gumel gagarawa ati agbegbe kan ti won pe ni suletan kaka gege boro ohun ti se tesiwaju lenu enu to duro gege bi akowe fun ajo to ri si isele pajawiri ni ipinle jigawa o salaye oro wi pe awon eyan merin kan o ni won ti kokko dagbere fun aye pe o digba o se won ni se si di awon eyan merin ohun ni ijoba ibile kan eleyi ti won pe ni ijoba ibile ti doche ibe ni isele ohun lo ti sele o won ni mi na to tun wa ni agbara o tun sele iyen ni ijoba ibile ti miga region ati suletan kaka gege bo ti se wa tun fi kun oro re onise ri ije alagbara yi o ni agbara gan o ni o si pa opolopo eyan lara be na lo je pe opoloko dukiya on lo ba na tan yan iroyin te si waju latenu akowe ohun oni awon ile eko ile to je ile eko alako bere tin lo bi metadin ni adota won ni opolopo ile eko ohun ini iji ohun lo fowo ba o won ni ta ba tun wa bo si ile eko ile to je ile eko girama nko won ni awon yun won ki tun se kekere eleyi ti iji alagbara na to fi owo ba won ni se tun ri ile iwosan kan tin lo bi meta won pe ile iwosan yen awon ile iwosan ohun na iji yi o tun mo wode be o won pe ile ise olopa bi meji won pe iji yi o tun sose nbe opolopo legbe ni won wa salaye oro wi pe iji yi o ma mu owo ba won o to si je pe o bo opolopo dukiya ohun je ni gege biroyin ohun ti se anste siwaju eni to duro gege bi akowe fun ajo to nri si isele pajawiri ni ipinle jigawa ohun o salaye oro wi pe ah se ri awon eyan ti oro ohun tokan won pe ijoba jigawa o na lo ma ti ya owo kan soto fun won o lati da si ntin be nle tori pe ntin be nle o gboro ko se fewe pon won ni yato fun eyi tun ko awon ohun elo eleyi ti awon eyan ti oro kan ti won nilo ni ipinle ohun ijoba bile ipinle jigawa won po tun ti dide lati bere si ni mo to nawo si awon eyan na o ni won bere si ni ra webe fun awon eyan ohun bi pe to won ra webe o si awon eyan eleyi ti won ri jaje to yato si pako ati le ise ijoba ati awon eyan lelekajeka to ti joba apapo pe koni kaluku dide ran lowo o si awon eyan ti oro ohun sele si tori pe iji eleyi to ja ni ipinle jigawa yi ke se iji kekere
0: o da eje kemi na o tun taju kan ki mu omi ikoyin tun be ni waju temi o on lo nsa fo mo oro di mimo pe ile ise olopa ni ipinle delta oni won ti foju okun ikeni odun metaleni ogota bale ejo iye omo oba chizoba ojoku gege bi won se fidi oro mule bi pe eni yi o na in lo ni ile asewu kan eleyi ti won pe ni prince tavam 50 brotel eleyi ti won pe o wa layika ile ejo ohun won pe won ti foju on ton ba ile ejo magistrate to magistrate to wa ni asaba esun ti won si fi kan ni wi pe o dale se asewu le be lo wa gba awon obin sibe lati ma sowo na bi ile ise olopa ohun gbolo nta fi ta lana le ta gbenu so be to buwolu esp bright edafi nibe lo ti n fidi oro mule yi pe iwadi ta won se to nti se akanse kan ta fi lo si awon bi kolofin kolofin ti awon odaran moran ti n sose iyen ni ipinle ohun to je delta papa julo lasaba ni ojo kerin osu keje ojo abameta in la fi mu onito na o be ni won pe ojuku iwa lara awon afurasi to je ogbon ninu awon to je meji le ni igba ti won mu lasiko na be won pe igba keji commissioner olopa to wa leka bowo se se nya ini o le waju won lati ise ohun lase talakan sepo be won pe ile ise olopa ngba ti won de awon ile kan ti won se nse asewu to nti awon ibudo to dudu ti won ti se iwa odaran won won pe won mu opolopo awon eyan ni ibuba awon ti won gbe gboge lori ton gbe oja ni ti butoro ipinle ohun atawa gbogbo to sumo be onu pe gbogbo igbese ta gbe yi ni awon le onu won se latari afin toni leti ti won ri gba be ni won pe iwadi ti won se won ni ti won fi mawo eyan repete won pe awon ton wa lara tan mu yi awon to le ni 100 ni iye ohun ni won ti para dale pe ki won mo abale won lo nitori pe won o lese kan ti abi won o lejo kan ti won o je ewe en to je commissioner ni ipinle ohun fi lede wi pe aye oni si fun awon ni wakiwa o ni ipinle na fi pe ko nkalu ko won ko se wi agbejo mo wa iwi agbejo agbeje ko so mo wo punch oloko
1: a je pe kini ohun o ti di cho a ti fi chochogun losan tun ni iroyin le ta pe ni gudugbe na la fi chochogun lagbara lowo olohun oba o tu di lola laago meji la osan siti di ago kan ile ti iroyin gurugba yo tun wa si etigbo yin amo o laaro la laago mejo si ago mesan iroyin le ta pe ni edoki iyen na o tun ma wa si etigbo yin e ma gbagbe olohun ti soro jade oni ka so folo dododo pe yo sere olokan ku ko si reti fun afi ko mu towo re ti oda koda le ni o e jaja aserere ka le ba aserere fola shade ajala oruko
0: tin ti tebi tayo ye ladun aboro lo ko mi iri atayo la fi pade o dabo

0: gi lu yi baba ni oke ga joke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si te n bo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba

0: to eyan ara le e ka bo pada fun lati joja lati gba ta ti lo so joja ti le pe opolopo ti n pe wa latabe nu opolopo send the message sorry Facebook wa o mi send message sorry personal WhatsApp number wa e se ati emi ti so ti mi e de mo pe igbara la gbura bo ko si mo ye fe se ma ye la fawo da ka ni mo le flash e die ni kin te lo ni for seconds kin lo ni for second ke sai lo se fere fere
1: hello
0: hello
1: oyato
0: alabama baba biji
1: alabama baba biji adi fola kemi
2: se wa dada
1: mo wa dada deri in to yato ba so ni ke ma gbo in to ba ni ke wo ta ma ba njade ni ke wo in to ba ni e ma debe eyin e ma debe odi e ma debe ile wo ni da kojo biri ki si re oto ni o ya ton ba yin so
0: me
1: ebe ta o gbo gbo ebe lagiri die
0: die ti e ko o lagiri to po tokpo ni
1: eja ja pe ni die ta ba tun pe ni ko po mo tun de fagidi mi kun bayi
0: odo mi ni kuwa mo tin ba yo mo ke mo yo mo mo ti mo n fori fa
1: eja je bo odo yin na ni ti ko agidi ebo yin gan lagidi die
0: o ti da
1: e gbo ati fa
3: lagidi eyin lagidi le ta ka se se eyin ta ka se losan yin
1: ki le so
3: se ti ta ka se losan yin
1: mo ke mo se se na wo tan lana ni
0: mi o ni ke ma ta ka se
3: 500 e ko se lati ta na ni e
1: mo ki oda ki o ki o gba ololufe mi won si o ki a ti je le ku si pupo o ki ata kankan gbo le pata ni won wa ni mo ki o
0: e se
1: mo dupe
0: o da e ba ka won beji na
3: ka won egbon won a ma to yi ko to ka se ani ka ti to rerin si star 347
0: e ti lo play ka se folake mi fe mu si ka se de computer ma ba yin mo
3: fa ko di bi time ko
0: sori sori to me ko sin kan to se ti mi like but won ni awon ya ma soro yen mo se wa soro yen mi wa mo a o boya oro apaje na ni boya bi oro bi won kan coin fun ra won be en to ibo ba fe lo ma nti mo le if you see your husband to ba ri oko yon yawo e to so awon nkan kankan fun e to won o like ni pa e appreciate e instead of te pe ma da keku ni so rara te pe ita lo ti ma ma wo to ni won ti ma so kokoku ni gba what you are doing ejo mi ejo mi si mi ni so fun e ma kan da ke ni o te mi lorun ko te mi lorun ma da ke
3: te mi lorun
0: ki o te ni yen hello
4: hello sir
0: yes.
3: Hello
4: e ka so
0: yes ma
4: o fa la ke le ku se o
3: olorun ba mi yo yin te pe oko mi te rerin to to yen lare lori phone ma ba yin fa kale ke mi na
4: a fa la ke ni
3: e ka so ma
4: mo mi ayo mi de la to mi
3: mo mi ayo mi de nko
4: o wa e se e ku se
3: e se
4: e wo mo like yin o gba te fe mo bu ya ko se sa re rara oko ni lo mo like ka te se yin eyin e ti si le
3: se n se re ni abe mi ne
4: mo mi ni eni ko ja
3: so ti nkan ba wu yin once to yo ko yin o like e ni wo right
4: mi ni wo o
3: because mi ba ko sori pa tete be yen mo
4: mi ni wo
0: so le ko si
4: so ri pe ise to ma la ni lo fi so ko to so fun yin yen
0: a e file e file
3: mo ti gbo yin e mo ra si
0: ka ni pe mo le se ni ti ba pe nkan ti ma le wo nu emi fe kuro be mo ba se se ge fun e ki kan se ge bintin ki kan se view once fun few once ori ayo to yo yen mi fe so pe ori e ti o pe yo pe ma kan se few once ni few once
4: o le se o ti ko yun wa ya re ti ko la ya je
0: yen na tu wa yen tu wa
4: o la ya je yin
0: mi jago fọwọ́ simulate mọ orí nìkan ló fọwọ́ ra ní ìsìnkú fọwọ́ simulate
4: mọ.
0: Ìyá bèjì mi ò dẹ̀wà náìsì báyẹn.
4: Ẹ buru gbẹ gbàgbọ́ náà ọlọ́mọdá fún yẹn yẹn
0: náà
4: gbàgbọ́ ń ṣètò àárín sílẹ̀ òkú ní gbọ́. Mi ni mi si pogbo.
3: Really?
4: Mi ni mi ya mi pogbo.
3: Ya be just stop e jare.
0: Ah, ki ya be just stop e.
4: Mo fe mi o.
0: Ya be kuno. Ya be just stop e.
4: Ta bu mi o. Ta ba bo njo ni. O ja ja ja ja njo ni wa toko re. Awon gidi si en ti ya ni. Kini ka gidi si un ten ti ya to ti ya ni. Eh, ko le lo wa.
0: Crazy jeans na npe.
4: Ah, crazy jeans.
3: Just in case, your question, I come a lyric on Ilagay 96.7. Let me have to call me Benga Yatala and Frank and my story call me. Moon wore a particular type of cloth. You wrote to buy a little boju while on Facebook. But they were getting in some way, Timo like, or coming to Sosoki or Fujiba. Oh no, like a poor faking woman or bay, a gilly, a jack can look old and off. But for some reason, I just like it. Moko like it, more like it, big a lady should have drawn me by more love it. Okay, for me, some funny vibes. You know, just for today, to for me, funny vibes.
0: Why to consider me? Why to consider
3: me? I don't talk, say, make you go cut your beard. I don't talk.
0: No, now, hold on. OTV sentiment, you see, only pay to real and obey. She is a potato and walk for instance. Money more fair, look nice. Tima logger, kill logger, room, but missing over that kid, I be pastor. But today I will bring my little and to buy new Ruben Kakiri, and you trust me. Oh, give me this shake, bye. Timmy Yato.
3: Oh, Yato, Cobo. I work in Chicago.
0: Gangidi. Emi ti gbo.
3: Ejo mu bere boya in deadly fe pe 0912.
0: Awon to ba so fun pe o nice.
3: 867.
0: Ma follow oro aye. Ma follow oro aye nkan ta won
3: yin. 347. Star 104 star 2.
0: Ma follow oro. Nkan te mi so fun e mi gangan mu so. Nkan ti mo so fun e ni ko gbo si mi lenu. Nkan ti mo so fun e ko gbo.
4: Hello, e ka awon e ka so awon.
0: Yes ma, and jale wa.
4: Ma,
0: ara fi ma. To me, gele yen ni mo ni isu pelu. To me, de mi le mi so, mi o soro nipa aso yen. E o bo se de.
4: Okay.
0: I think
4: I'm going
0: to.
4: E gbe ndami won wa ka
3: golo
4: kan gba mi. E boy mi le mi mi o ni ko ma. No, so mi. Sheri assess you wa. Ma se fura wa look. Emi o ni ki awo yin ko ti club won ti yen o e ma mi ko te ni o se pa afra wa obirin gba ni nkan awon aja ti wa ninu ara wa ka so bebi ara wa a so pa ara wa
0: eh bo once to njade pelu mi to je pe o nikan lo nlo another ball game ni o njade pelu mi a jo nlo bi kan change this thing for my own sake
3: atenu oko atenu mo oro oko mi o ti po je atenu
0: eyan
3: ma o ya that's why we keep talking about it wa le po ju
4: she don't pay for you over the police. Am I misspoken you? Who are the police in you? Oh, it's not for now.
0: No, Emi, once Timmy were comfortable by Lenko. Oh, no, Lara, yes, but Emi, you are comfortable.
4: But so, when you came, you said, listen, after the police evening, you come up to your
3: own.
0: So
4: what I saw in the
0: motive boy, yeah, it might be no she baby move do
4: it. No, no,
0: nothing. I'm not shitting
4: you.
0: I'm not worried. bo ti wa wi ibo mo eh mo kan ma wo won na ni tese lo olu ye ki ma wo ye ki focus lori e ni
3: ma ranju mo ma wo won
4: o te ma
0: wo
4: ke
0: te
4: ma wo ke
3: ojo lo ni
4: wo
0: o ti
4: je abola ke mi o ti mo like ki e se je abola ke
3: mi je ma fun mi lowo se lo pe gele artist kinu e le dun
0: mo le be we se ki be tu
4: o okay mo ha nyen mo san yen nyen wa okay
3: afi
0: afi gele ati
3: to
0: wa
3: gele
0: ran
3: se
0: wa we gele be to kada
4: gba e ma worry afi ran se
3: afa na o
0: e se ngoma
3: ah wala ko mi po
0: si eh mo kan so fun e o de
3: you know right wala e po right
0: lori e
3: ah o po
0: o se wala le lori loto o se wala le lori
3: Maruf Abiodun won ni well done my brother
4: no
3: yes ma yeah ba ni lati de mo
4: mo be adi bala ka yan poko lo lori aya
3: awon ni iyen lawo se ni gele aye ti wa mo
4: mo gbo won awon ti mo yo ya do gbo won e je gbo won
3: o go so
4: mo je ta yo ni ani du ta mo pe awon no le gbo pe nkan bayi awon leke so bu yi ma so pe awon leke o ti ndi nkan mi niyan o we to ma so pe o fe eyin na e ba won fe se pe to ba je no record ti won jo mi ko le gba fi lenu
0: owo kan mo ma gbo to ba so fun pe ki se nkan owo kan mo ma gbo
4: eh eh oko lo lori aya na olohun ni daye wa ru o
3: ami o
4: se be n ta to je re mo
0: ya ibrahim e se ohun yo ni farakemi ohun yo ni seriously ohun yo ohun yo ni ade o ma yo pe o ma yo pe ma worry ko sa we loni ma je un lo aise asiko eni sugbo oko ma je bread na eyin wa lori na hello
1: hello
0: you ran that was the day ti mo ni ko ba mi se kankan to ni ki je ko se kankan to se lori phone ntan immediately mo so fun yen you drop your phone and go there lo se
3: e ko ri pelu ego pelu pride
0: ko
3: wa lenu gate lataro kini kan mo ti ko phone o se kini problem se ka so in the long wa oluwa wa ti just to da wa ni kin le fe ah oga beg
0: how did I get here sef
3: ni junction lo gbade bi
0: ana e den se mi
3: nya ti tori pe eyan fe ko o de wa ni life o e ga san jare
2: e ku eto
3: e se jare
2: o ko mi ni mo salam lati mo ni ile so anti fola ke
3: ma
2: toko yin ba ti fe ni e ba fe
3: emi o ni mi o ba fe bo ko je ke mi na gbe ile aye mi dada
2: ah awon ni e ma gbe ile aye yin dada
3: gbe
2: ba ti fe no raifa
0: ada fun yin pe ko look nice
3: e ma le rival mo wa se ro pa wa obirin no kin wa attract other guys ni
0: ha
3: really
2: tokorin
0: ha
2: wala ke yin fe na so fun yin
0: wala ke mi ma so de
3: emi no so de
0: emi ti mo subscribe ti mo wo channel kan mo ma o ke mo le wo
3: je channel
2: awon ta mo poko awon wa nta
0: ha
2: awon no ni fe se be e change you nkan ti bra gbe nga ba
3: se mi like lati wo channel mi so nsere ni
0: ha
3: e se te pe wa jare mo ti gbo
0: e se anti mi lati mojile lekuro e se falake won ko ja ko ma compete pelu mi o bo ye se yi si finish ma dun okunrin o pe ko se kan ti mo fe se lo jare ko se kan ti mo fe se abi really ha ki wa lo ye ki ara o mo le fi eda right now bo mo mora mi ti ba ni kin lo tin ba ni kin se ferefe o le lo din kan mi soluwe lorun hello
1: anti folake mi
0: ah alaba ka lo jo gbo o
1: eni agidi
0: oni
1: ah e di le bo we o ya to
0: sa
1: en to ba ni kin lati lan se fun
0: my room ba mi ni emi o mo
1: kan
0: emi o mo kan ni je emi o mo kan ni je
1: ara ya wa le ni yin egbon mi a wa le ni yin
0: ah mo le
1: mo pada wa wo pada wa bi awon family
0: ah iro folake lagidi
1: oni eni e wo be se ko fun won what dem pare
0: ah
1: hey but I dem so ga won yin e dem ba wa lagidi e dem ni ko si kankan alaye tun mo ba ti gbo ko si kankan a ma gbe gbe se lori e
0: baba
1: beji lato
0: o da baba beji o da baba hello sir
5: hello
0: mo gbo yin
5: asinos
0: mo ti ri pe yin ni
5: question ni.
0: E bere ti ma le down.
5: Just
0: say even now,
5: dress code
0: in Ben. Hero, she won't find dress code. Certainly, Monico Mawankara, he all alone, fair woman, they accept the cobo. But why anybody defile, eh, gilling, eh, could they die down no fresh amor, but the fresh amor in here? It be argument to one year. Defile, degele, dada, only degele, only wegele, top of my way, dada, only arabo, she fresh amor, but she fair, cold look, lily, could consider to me gaga. Mi o complain pa se to wo
5: kini tin gaga to be ko cost
0: I want her to look attractive mo fe ko look fine mo fe ko look fine
3: very fine very fine. Hello wa lori Facebook o se mi o da to
0: loju temi ni ba soro pa oju awon yoku always we are going out always lo gbodo wa okay
5: you are Yoruba, you like our culture, you like our tradition.
0: Kilo
5: to wa
0: tele
5: no so yi.
0: Ogami, iyawo mi ni. Nkan tin ba de fe, ma ni ko fori
5: lo lo gbo fori do le fun mi. Ah, ma ni ko fori. Mr. Labo, but you know, ona so re dare afase wa. Afi black mi, nkan to yato ko fi se ni ke wa ba pe.
0: Ah,
5: o yo ti won na, Olorun ba da ti won.
0: Ah,
5: all the time. You do je wa be ta pari fa wa ti so na ke.
0: Oda, mo ti gbo yin.
5: A ti ran pe ya be ji ti won regular customer and we are just trade out take for new to for now. Eh wo, yo ko so pe ba ni e jo to lo po se wu ni le.
0: Kan we bo se wu won, ko si wahala. Eyin le n kin leyin. Ina je ko ma se bo se wu, ma de jo yin loju, falake ma je loju lojo kan. Seriously. Honestly. But mi kan mo mi o mo nkan to ma je to ma sele after agba yen ni mi o mo because mi mo kan jije I'm telling sorry gbogbo bo se n gbe mi giragara yi o ti n te mi lojumo leju ah mo ti gbo wa ma ranju nbe o ti n te lojumo leju ki n lo kan ni pe aye wa fun mi ki few ones lasan
3: hello jare
6: o da be
3: you twice e ka san jare
6: mama ba lo n pe lati ita pe
0: e seun oba nko
6: Ekweto Obadolu wawa o.
0: Yes ma.
6: Auntie Fola Kemi mo dupe to mo wole sori eto loni.
3: Oh I'm glad.
6: Olorun seun. En ti oko yin ba ti mi ni ke se o. Oko lo lori aya. Oko yin e mo fa se jukun o.
0: Kini mo pe ko look nice ko dey feel the girl da da se mo fa se ase ju si yin.
6: Ebi
0: te ban jade nikan ni gbe ti jade se be si jade bayi ati jade already but
3: an jade mo ni ko se ati jade wo mo wege le like e mo de let me like for some reason I just like it so what's the complaint about
6: ni money lakini money
3: yes
6: ba si se rin bayi la se ko yan
3: yes
6: were yan ni mo so pe ta ni wo ni
3: be ni
6: ijo ta ba jo ni sa
0: koro lati ma jo
6: yo ye wa inu ile lati koko ma
3: be ni ko si ronu e
6: e si njo ninu ile oko yin lo mu fe e te fe jo ni sa e jo dada han won ki won ri awon ni won so wi pe dara pe fine
0: ah ga bayo
6: ni temi ma wu mi temi atoku mi ba jade o ma wu mi ko ma fi mi form book card
0: o ti e ma nse be dada ni te ma ndu mo te ma fi inu ma ndu mo ma hype dada o wa di pe loni no ni kan to ma fe se mo fe se afala ke ogun mi gara gara o
6: mi se
0: ogun mi gara ana e se mi o ana e se mi o
6: exchange gele ba se so yan ko yin popular o popular ma ni won o
0: ma tu bi ati wa public o ma tu gele mo o
6: e la gbenga aye ngbadun yin losun losi o ola je ke yin na gbadun aye o
0: amima ki fara ke fi mi lokan ba le loku fi mi lokan ba le loku ma tu gele yan mo fi gele yan le o hello
5: Ekaso Sam lo so lati Chilton.
0: Yes sir.
5: England.
0: Yes sir.
5: Eku se ku eto.
3: E seun jare.
5: Mr. Gbenga.
0: Oga mi e mo ngbo yin sir.
5: Sister Fola Kemi e na eku se.
3: E seun ma. E seun sir.
5: Cherry. Eyin yin ni mo wa loni. Se
3: ngbo mi. Olorun ma wa leyin eyin.
0: So won ti oga yi, no mi jabe.
5: Eyin yin ni mo wa le loni.
0: Yes sir.
5: Cherry Mr. Gbenga wa la yin ti po.
0: Okay sir.
5: Kilo sele, kilo se imura won yen.
0: to ba da loju teyin emi ti mo ni property mo pe ko wa okay to
5: so efe kan ma mura baby girl for life every day
0: so oti
5: emi o anything to run pelu nkan to wo yen
0: that is the point that is the point eyin le ri emi ti mo le ru mo ni mo ri kin ti yin be what's your own
5: che imura baby girl for life ma foju pa so lara
0: iro ki soro boju ko de gele ona ri gele
3: ona se king fe ko yo gele
0: mayo mo ti wa nta mayo na o ti wa nta mayo mo
3: iko lo de ma fowo mu ko ye complain sasasa now
0: o da mo ti gbo mi sasa
5: left to me ba to wo ya
0: seri eyin ara ata seri eyin ara ata
3: exactly so gbo point won sa
0: oro aso ko na so mi o ni ko gele we gele ko wa ma tu follow my be ma tu baby please ma tu gele ma tu o di boss me tell this bro e to boye si oh god you ya o go dey buy
5: am no
0: Mr. Sam
3: Mr. Sam
0: cherry iru yin ba
3: se egbon nkan ton so won ni ko si nkan to wrong
0: iru yin ba ile ife le ma je ki yawo ko wa adamant ko ma down iru le ma ko cute sexy sorry gele ti o ti joko ri pe ko fine
3: ile wo ni o fine
5: o wa lara yin
0: o get at eyin na and you too
5: I'm a traditional man and I like that dressing
3: thank you
5: but dressing baby girl for life sound of for am a fashion now
0: but Mr. Sam, as for me, I am her husband. We were comfortable pelu gele yen.
5: Okay, but Mr. husband, auntie e ma for me love.
0: What is that? Ko si wahala.
3: Ami e se.
0: Ko si wahala e se oga mi. E se Mr. Sam. So point mi ni.
3: Mr. Sam won ko gele mi je.
0: Oke. So time
3: o jai.
0: Okunrin mi ma wo aso yo ma wo aso kuro nile to je pe aso to je pe o ti run ton ba ri enter I love your dress iwo gan o mo pe nkan to wo wa okay awon ye ma hype we en to le so fun e pe se dada mi o ni pe ko wo ku wo mi ko wo to ma se aya le si gbogbo ara le gele yi se ko wa okay mi so nkan kan ti o si kini nbe
7: hello o yato
0: ata kankan
7: ẹ wà kọ́ àkókò yẹ ní bàjẹ́ ọ
0: àmì
7: àti ọlákẹ́mi maiti ẹ mọ̀mọ́ ṣe ọ
3: mr saheed ẹ ká sàn járe
7: ẹ ṣe ẹ kọ́ àkókò yìí ọ̀gá mi ó yàtọ̀ mo kí yín ẹ ṣe gan lórí owó tí ẹ fún mi ní ìjẹta gbẹmú ẹ wá gbọ́ gbẹmú arẹmu
3: ọkọ mi bí jẹ́bùdá
7: ni gbẹmú arẹmu
0: antoni bọ́dúrin ló ní fún yín o
7: bẹ́ẹ̀ ni èmi náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní kẹ fún mi
3: òun ni
7: ẹ sì fún mi òun ló fà á tó gbẹmọ rẹ mú èyí tí ẹ mọ bó ti wọlé àṣòwò ti ń ṣeré lórí àkáǹtì mi tí ń mọ so ẹ mọ tẹsíwájú mo dúpẹ lọwọ yín ẹ jọ nítorí ọlọrun ẹ alájà bọdáadé ìyàwó bọdáadé island bá ń kí wọn dáadáa torí
0: lánàá
7: torí lánà àwọn náà wá síbi ìgbómọ àlàbà
0: alájà ẹṣẹ o
7: ẹṣẹ gan àti
0: ìrẹlẹ àti
7: ẹṣẹ o kò ní bàjẹ fún yín o
0: ẹṣẹ o sà
7: ẹjọ ẹdábá ní káwù ọwá ní tọkọ làṣẹ lóòótọ kò gbúdọ àṣejò tún gbúdọ pọ jù náà yóò padà súyàn tó bọdá ọkọ ẹyin náà ìwọnba náà ni lóòótọ yín tó bá wu aláàta ọkọ o lè máa wù síbẹ̀síbẹ̀ ọkọ ò gbúdọ̀ gbogbo ẹyin tó wu òun tiẹ̀ ó mọ̀ pé tó bá da lára ìyàwó ẹ̀ òun náà ni àpọ́nlé ẹ̀ máa padà wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ so ju gbogbo ẹ̀ lọ
0: atakankan ṣe rí nǹkan kan máa ń wà tó yẹ pé bíi sacrifice ni pé okay let me do this thing to rí ẹni báyìí kò cost ẹ̀ nẹni tì láti wé gèlè yẹn kó wà òkè ó wá wé gèlè ó wá dàbí ẹkún ọbọ gèlè yẹn wá wà lórí ẹ ó kàn wé anyhow pé bó ń ṣe fẹ́
3: dúró ní ẹ ṣé bí mo dẹ̀ ti adjust ẹ báyìí ṣó tún ní problem pẹ̀lú
0: ní
3: how many hours
0: ni
7: tẹ bá kúkú gba awé gèlè
0: àbí ó mọ̀ òwe fashionista ni no ever since ẹ rí àwọn èèyàn máa ń rí inú wọn máa ń dùn ni pé no inú mi máa dùn náà mo máa ga pápá pé òkè èmi ni
3: ele to de gapa le ni iwo na gese
0: kilo fe gba nu ki ma gapa
3: e se jare mr said
0: kan ni kilo fe gba nu ki ma gapa
3: o ni mo e you can't always have it every time that one you should know
0: and I'm not going to complain again I'm not going to complain again oju e mi fe koju ebo mo ti gbo
3: ele po
0: mo ti gbo
3: a ma se bi oko ton se fe lana
0: mo ti gbo
7: ojo mighty
3: hello
7: o yato
0: era sa
7: bela di se in woki e ku se
3: yeah
7: one there you are woki mi sa sound but odun o so yen o temi lorun to
3: okay
7: ku temi lorun adiwala ke mighty oni gele stonu ni yin o yato
0: title film kan ni yen
7: gele sori eni suru seri ke o to dajo mo ti wo film yen mo ti lo wo gele yen bo sori
0: e seun
7: onigele sọnu la adibola gele ogo wa nfiran ni ọlọrun gbọ eyin ọmọ boya abi won gentle eyin to buru ni won ọlọrun gbọ eyin mi ni won sugbọn adibola gele mi ti buru bọ
0: ori mi mu be ni ori mi mu be
7: e wa ni suru seri kini kan mo fe ka mo ni pe e blibu yi pe gbogbo imura ti obirin ba mu to ba lohun da loju are ti oko re ba jaja to ba fi rubbish e ko gba yi pe ko tehun lo ko ti oko e lorun ni nisu omi n be to ye pe obirin o ti mu o ti mu pa imura yi ti tehun lorun o ti se dada to e blibu yi pe ya omi ti mura kan ori to se yi pe to ba ki mi ni ode mi ni da lohun omi si n be to ye pe to ba temi lorun ma di mo lode ni
3: o ni mo yin
0: aro e lo
7: aro wa lara yin
0: aro e wa lo
7: mo da yin lo mo yato o wa lara yin
0: aro
7: la ke mai
0: lo fo la ke mai aro
7: e mo daun
0: e lo tu wo bayi so fine ba bi o fine nisin ori mi gan wu nisin ebi npa mi ko so
7: mo ti yo o yato o yato mi sa gan ke side le leyin won ni aro la ke mai bo se wa yen o mo nkan to le wu yin lori bo o ko ma bi firan ni
0: o ma ori mi be ni si finish
3: so mo fi ra ba
7: e ma binu e ma binu tero nkan ti oko ba ti lohun ofe ti awo adjust nkan yen nkan de nkan ti awo ba de lohun ofe la oko kokoro ni ran safety fun yawo nkan to daju
3: ko si wala e mura si idajo buru
7: e mura si kini ale ti buru ju e di buru ju
3: ka won lara o dun won o dun won o dun won mo ti buru ju iwo ti mo ni ko gbe e te se ge
0: se mo so
3: pe nkan to ni ke ni ge
0: otiti nkan mi bo oni o fe ye kin ge because mo ti find you oni mo ti answer you mo fe ye kin ge why will you ma to ri bayen lo ge bs
3: computer ti me to fe je wo
0: mi mama mu o ma le mi ka kiri
3: computer ti fe me to fe je wo
0: mo to fi taka si mi lara to ba de ti oni mo ni abi won sile
3: hello
0: hello
3: e ka son
0: e yi radio yin lo le ma
3: sir hello
0: chokun ni
3: hello
0: won gba voice won won a confuse won mo bo se eyin
3: la gelu latin pe yin e ba wa yi radio yin sile
0: okay ka do se le won wo pe ki lo sele pe won won je ka se re mo se wa yin
3: e play ka se abi
8: beni ma
3: Mary Patricia ti Jerry. Jerry abe Jerry.
8: Mo Jerry o.
3: Ah. Ta se pa npe yin yen be yen o ye ke ti ba radio se because yen ye ti je 25,000 naira.
0: No no no, abi ka fe lo mi ni boya won interest.
8: Ah, tori ti Olorun e ma fe lo mi o.
0: Aje aje to ba ri ba kan na.
3: O ye korin ope kan.
8: O
0: ti to ba ojo ti lo e ti ri ati lo ati e ti mo ri ope won ma pe yin later se gbo
3: o ya ope lo ye wa laye
0: mo tu je ka se a ope lo ye
3: congratulations to you won ma to pe yin
8: okay
3: yes
0: okay.
3: Sir
8: okay,
0: yes
8: okay, sir
0: thank
3: you yes sir you're welcome
0: fala kemi
3: e bo po iwo je lo so
0: je ka ma lo
3: ani thank you you're welcome
0: je ki a ma lo
3: a ma to ri yin tori eto kan lati gori afefe lowo lowo bayi sugbon the truth is ti ma se nkan to wu e won na se nkan to wu mi ngba bi ti ba de se nkan to wu e je nse nkan to wu mi aye e ko mu wa fala kemi my ti lo ruko mi
0: ma worry sha ma fe jo mi so anybody pe mo ti change se
3: oloko
0: o dabo eyin ara le e pade mi la le lago mewa koja seju medogun
3: ori
0: to ba mi to o dabo

0: ninu won awon kan wo nu gbo yen lo ra wa awon kan
1: ko jobirin na
0: o je obirin ni ola awon kan fori ru jade jo fori ru jade ninu gbo leyin ti an ba fori ru jade ninu gbo tan awon kan o ru session awon kan ni won load we awon kan ni won re awon kan ni won ja idoti lara re ko to di pe yo ja si gbangba ko to di pe
1: o se fojo
0: mo bi pe eyi ida loja ta le gbe roja won je sasoto won ja dudu soto lori sirisirisirisi be na ni tan ba ti wa se ba ntan lo to wa kan pe mo fe gbe lo soja
1: awon obirin na lo si wa ni di owo
0: ni obirin na ni
1: to je pe ninu oko elo ti won gba yan sibe na
0: to ba se pe mo se pe kini gan ni mo fe le pe ke ke wa ja se drama to ba ke wa kun awon eyan ninu papa
1: ah
0: te mo ri awon obirin bayi e pe sawon eleyi si loko nle
1: se titi di sisi na
0: won si bimo be ni lowo lowo gbogbo ona ara nla ni gede si won be loluyole
1: lawon le te fin dako
0: won be lakin ele awon kan be loluri ti won si sise lo lowo lowo bayi so ki olorun ko kun wa lowo
1: ni yen ni wi pe obirin ni ipa takun takun
0: ipa to obirin gangan lopo ni po oro aje nti je oloja loni obirin ni agbateru re obirin oni agbateru re ki olorun ko kun egbe agbajowo ko kun wa lowo
1: papa
0: julo iya mo po ohun to mi ti ki mi nu se re ko ma baje ateyin na
1: amen
0: o se takun takun fun wa
1: ki le wa ko ra yin jo fun gan
0: agbajo owo ta fe fi soya na ni pe ki orilede wa ko mo baje ke bi omo wolu ka mo ri yan lorilede wa a fe yan ka mo ni yan ki jije mimu ko si ja si rorun a fe be
1: ona wo leyin wa ro pe fi le kun joba lowo ti o fi ni si yan yi o
0: ona ko ta fi le kun joba lowo o na ni gbogbo ntan se ta fi nda oko yi tori pe nigba ta ba da tori pe mele lokunrin ti nda ko so ti ye yin awon mi opon afowo da ko owo ti an ba fun won awon mi o sa lo sugba wa gege bi obirin se mo awon oduro ti an ni ti won oje ti won o mo tomi tomi la tele won
1: wa
0: a tele won debe nigba ba wa tele won debe to won ni le sa mo wa lowo tori an ti mo pa wo lagbara lati ba won ja sugbọn alagbara lati kibosi ninu gbo pe egba wa o mo ba gbe gba wa lokun lo si awon eyan tin be ni gbobode pe ki tuwo le nfa awon obirin pa so
1: bo se je niyan o nbo

adun aye ni emi adero nke sunshine gbede loso tun ni bo lori lodo yin e ku ile o e ka san e ku ojumo e ku yaleta ni bi gbogbo te tin gbo wa eto pataki ni te tin reti na ni o aye obirin pe lodo nke sunshine o di odun bi se mu ba yin daada sala afia le wa o ba le wa nko omo wa na nko dede bo ni se gbogbo en do se gbogbo nkan se asigo ku ogini nti yi o sojo opo omo ilewe eda kan oro ojo yo para nkan to mu mi lokan loso tun ni obo la se fe se eda kun e ba moji tawon omo yin e mo pasiko to jo yin ro si asiko ti won jade latenu eko won ni be wa se fe ma ba ndi fun won a wa wo tele a wa wo tele tinu gan lo se pataki ju lasiko ta wa yi ke ba ntojo won eda kewe kewe oni ka won omo wa le o won dagba won yanju lase edumare a se mo pe lori eto aye obirin e ti mo pa de ro nke sunshine iye ewe ni oro omo wewe o mu lokan bi nkan mi edakun bo se ba ti nde e mo ba n fi rob ra won lese abi nkan ti o mo tutu kuro bo se ti igbona le ba mi po fun won mo ni adani wa yo ba mi pese fun yin o lati seke lati setoju omo na agbalagba nurse kere ko se nto gini ti yi o mu o eje a ma shota mo we mo di ase aye aso tutu oni kini kan lara ta o mo kini kan lara ile o mo si oni bara ile eni ba si nje kokoro ki kokoro ba ba so fun orun orun re oni di asun loruwo eje aso aso ta mo we agagajule eyin olomogi wa edakun iwon ki sasiko sin le yan sigba yata otutu oro to ba bi nkan kan se minsin na amoke ko sin kankan e ti o mo segede jo sibe ti o jeyo lojo waju nko won ni ilera bayi ohun logun oro so wa di gba ta ba wa di pa a sise akawe akose ati mo se asegbe ka wa mo nawo sori ogun nkan ta le prevent ta le dabobo ti nkan mi o fi ni sele siwa lasiko ta wa eje atoju ara wa eyin daji we eyin ba le wa elemi ni ki mi fe fi singlet se emi wo ah en aso ti mo we wa ka daji ah ni o wa okay ama lasiko ojo yi e mo lo singlet e dakun ki se tori nkan mi tori ilera yin na ni ke le wa lalaafia se se mo pe nkan kan o gbodo se yin tori he ti nkan wa se yin gbogbo le ni opo mu lere le je ti se mo ja le kan o e mo di owo e mo di oye se nkan ba so pe ota yin dubule aisan ni isin gbogbo mami on go ni raye lo bi ise ti won debi ti won raye moju toru aje won eyin ni won fe mojo pe nkan gbodo soko mi se wa ri pe wahala si de meji lorun eni eleni bayi ni yo toju omo yo toju oko won mo pe nkan kan si gbodo se yin toro lori ile nu atm wa nu awon ni pe ta wa ti tesi iwon jade mo si badani waye loso to di pe gbogbo wa bayi won la fi igba rere lo aye wa a ni faisan lo gba lase edumare o asiko ngirin ti lawa eje atoju ara wa eje aseke atara wa lori kori.

0: mo wa dupe ni o mo dupe pe o kon fun gbogbo won to pe mi ni jejo e mo pe to yi o le waye ni ose to lo e se npe lo te sunshine kilode kilo sele agbon yin orin la ngbo la nse edugbodupe o mo dupe se mo pe eyan a mo ni iya pupo eyan a si mo ni iya repete iya mi pataki pataki ni ilu Ibadan on lo papoda lore bi agbare alaja sherifatu omo tola ni busari on lo papoda ri a lo si pass ti se bo se ye ka se ni eto ilana ti awon muslimi o le se ri mi ni jejo na gbogbo eyi te pe mi mo dupe iya beje elegusi amori yin ba o dupe en ta mi don ti bro ti wo mo gbogbo yin ba na mo dupe pupo lowo gbogbo yin fun ife te di sade ro ke sunshine fun ife te di seto aye obirin te fi n pe mi lotun losi iya dara mami dara Lydia e se mo dupe won na pe orin nikan na play agbon yin ki lo sele awon eyan mi kan na ni mo le tere gbon olortun lo si pe sunshine ki lo de e se toni e se mo dupe o ya mi ni o ya dada tan ba so pe eyan da eyan dada lalaja busari alaja sherifatu won mu mi ni ri pe aboya mu ti e wa gba le lodo won abi kan en ti o ba gbo bi ara ko ni mo pe mi ki so mo na le yen ni bi ta won atoko
1: won abi amo dada ni
0: abi amo dada ni won abi amo dada ni won mo si bada ni waye losan to ni pe ko ba nlo re mi pe emi baba mi alaja latif busari olohun ba nlo re mi won tori ko rorun keyan meji jo wa nle ojo mo se rodo rodo won ti dagba mama dada at 76 and baba is still alive 82 so o pe ka wa di pe awari won mo ko de mi gan ti mi ngbenu apartment lo de pa jo wa nu compound o se mi bakan ka ma wa so baba amo mo gbadura fun yin losan to ni alaji latif busari olohun tubo lore mi yin okun atagbara yo mo se fun yin lase edumare ajinde aro mo je o esi ni ku fotayo e ni konju lo ba yawo yin lase edumare mo wa fe rogbo eyin eyan wa na bo la ran eyin o se kini won so npa ti e to ba papoda kini won wi npa re to ba re bi agbare kini won so npa ti e to ba lo to pe ah iya ilo se won so pe ah ope o abi won mo da pe abi owo bo mi tutu si won lo pe ah eni re lo kini won so te wo ati e ba lo emi ati e o je ipenija fun wa losan toni ki la yi o wi nipa re to ba papoda ki la won alaba pe po re o wi to ba papoda koda ni jona mo pe mo ku loru an ti fara aji ana ma si won lagun merin ero po bi koda moto ajimo bi kan tun wa lafta ati ka lo won gbo didi kan sile o kun la tenu data awon eyan tun na ro won tun diro mo pe ma wo pe ah o da ke eyan se re
1: da da da en to ba ti ko eyan mara
0: ah o ko eyan mara
1: tan
0: ate bi
1: en to ba ti ko eyan mara ko si ni
0: bakan na si lori na foko won na lati jan le ru tan le pe ah kilode daddy o jebe alaji o jebe alaji o jebe won a fe rogbo alosan tun e je abu mu nu mi wa won e je aserere eji awuwa to da won ni pe kile ipe arise on larika
1: arika ni baba regun
0: on ta la ja sherifatu omo tola ni se aya latif on le mi aderun ken so losan toni iya tan ko si mi daada won tan se si mi oni mo so losan toni kilo ma ra ye wi npare kini won so npa ti e to ba papoda se ni won mo dun ni pe ah o lo o adupe lowo olohun abi won banuje abi yo bo mu tutu si won pe ah eni re lo ma pe ah ye keni ti lo n to to na n sa nkan kun se won ma to agbapo lojo na lo de n to to asidupe lowo olohun po ni waju o keyin eleyin o si saaju olohun obe eleto o mo bi se na ma kire waje mama le olohun lo be eleto o mo bo se n to nkan re
1: be ni
0: a se yi o wi ni ibadan ni waye losan to ni gba wa ta wa na a ni koju ku o
1: amen
0: a jagba adogbo a si se kan re ta won aye wa se
1: amen
0: mo fe ki awon olojo bi e mo pe eto akoko ta ko ma se re ninu osu keje okay a ku osu tutu lati lo si lori eto aye obere gbogbo won to se ojo bi na aki won ma fe ki an pataka to se lojo ta na iyen baba to je ka wa le ma fo un bi ta wa loni to se agbe kale ile ise ti wa ta tin ro bi edun ta tin ro bi owe te tin le gbo wa teyin na ngbadu wa ti se lagiri na 6.7 fm iyen baba ti a ekerin olubadan ti le ibadan oba moritala adebayo akande awon na sojo bi lana o pe omo odun meta din ni adorun ti se 87 years oni baba se lana ajinde aro omo je o baba e dagba e dogbo e ni faisan lo gba o e ti raye wa e ti raye gbe e to kunu aye yin na ninu ororun atalafi ara o nle fi lo e mo se nki oba monitor lana mo fe ki professor mi patapata kikan eni ola ni won eni yi ni won ta ma so pe professor teyan le pe ni mentor e mo ki yan se tan lere ko to pada lo mo ba won pe ya oga mi mo de bo laye fe se le how do we did ojo ti mo bere to aye obirin ajose ni ba ti mo ni mo tun ti ya sa ba ra radio oga mi every week am money to ajose na ni awon na ni professor Kolawole Adebayo ti federal university of agriculture Abeokuta mo ki yan oga mi awon na sojo bi lana oga e dagba e dogbo inu yin odun okan yin o bale bo ati pe e ti se rere e ti di professor ohun kan re ton gbe se ti se meritus gan to le se nagura lecture yin amo ki oke bayi na le mo lo oga mi Kolawole Adebayo inu yin odun okan yin o bale ase yin sabodun ati gbogbo won ti mo mo na ta le daruka bo won ta ti e mo ta ran ti won ton sojo bi ninu ose yi gbogbo yin na laki e ku ojo bi o inu yin odun okan yin o bale e je ki n lo polowo oje ti mo kon ma laje ni wa lori eto aye obirin ti n ba taja ti n ba de awa wonu eto aye obirin lo loni sansan losan to ni bi ti mo n lopo gan o kan yin o kan mi o kan okunrin o kan obirin o kan omode o kan agbalagba ni bi ti mo n lo losan to ni gbogbo wa e ba n pa rara e pa jero e po rangun le la pa de ron ke sunshine today o amoju ero mi losan to ni na ni w ni wiliye ajawa n bi losan to ni na ni olotimi na so ni titi layo akinsho latoga gba mi si je kenneth igweji ti n ba lo taja ta ba de a tun jo menubo a wonu eto lo loni san san mo nbo
2: Lagilu FM 96.7
3: Labbaik Allahumma
4: Ah atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to murale de haji 2027 eto ti bere ni pere o ile ise alalaji to se fokanton Alidaya Hajj and Umrah Services be ni o bi ajo alalaji orilede Nigeria se fi lele wi pe September 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni Alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki won foko le ki won si pari gbogbo owo siso won di ojo kedogun osu keso odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti Alidaya wi pe ide ko alalaji a mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina si haram onje aje gbadu lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si Alidaya Hajj and Umrah Services ni number 2 Adedibu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tabi ke ma pe alasi ati oludari Alidaya Hajj and Umrah Services sorry 0806 244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo ire ajo umrah olososu Alidaya Hajj and Umrah Services aji irorun ti wa bismillah taala
5: 2 years ago the biggest radio raffle hit we always were

0: ayuba.
1: Owo to le ni 50 million naira, 50 million naira lo wa le lati pe. Kashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan. O je gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be. Bo se nta yo meta, lo ma gba anfani ogun. Ta yu kan, gba anfani marun. Tu ba tu pi ore re wa o tu gba anfani ofe yo kan.
2: Ah, eyi bo gan o, ejo, ba o le mi se le ta.
1: O le ta pelu code e lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Ilagelu FM *347*1004*2#. Be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng. Eyin eniyan mi, e ma duro e ma ro se. Akoko yin ni lati cashe. Ayeye adukeji cashe. Ogun lagun eyan

0: ah mo ti nbo lo la
1: mo la
0: ma ni ten to de la ri o
2: ah en ti o ti de ati mo
0: ati mo amo mo fe be wa mo fe ro wa lori eto aye obirin losun tun ni non especially eyin gender mi un ta ba ri e mo di aso un ta ba mo di e mo di a mo fi di nti o ni to mo mo le mo mo se mo ri mo se ko si
2: bayi irode ni ko de ri nkankan
0: tori ko fe se baje
2: tori ko fe se baje
0: ibaje kan to se yen o le ma tan lara eni yen mo logun odun tori ko ni le sa ni osu onudi eyan melo lo fe fi di re han pe un to mo nu to lo yin bo so pe you go explain tire awa je ke lomi di alarun opolo tori yo mo ro pe se mi na si ni sa abi da la pe lomi abi
2: adun mo lo ndun lo ma ndun yanju ah nkan to se tan kan dun mo e
0: ko to di pe boya mo re le e je mo pe boya bi meji abi meta kan to ni mo mo ara le don fe ba wa dasi won tin pe wa lotun losi hello
3: hello adirunka
0: e ka so sir
3: adara fun o
0: ami olohun
3: topic to gbe kale loni topic nla ni
0: e seun sir
3: ngba ma so sinu aye e wi pe gbogbo enikeni to mu oro e to ro kiri to lati ba ye e je lori yan ju gbe si aye re ati dile re wo so kun kan yin aye won ni
0: ami ase do mare e seun baba
3: ati gbogbo eyin te wa ni je eto yi
0: ami
3: e mo te gbe kale loni ni ti o ba seru awon eniyan be aye o le dun aye o le dun won tun ma n suyan si waju lati je bi ogo ni won ma n gbe yan ga ni nitori pe ti a ba se n so olorun o tun wa se kini ale ni o mo won ko mese e ma iwo iseda re e ma ba mi gbega mo so fun aderun kese aso ogbola ati wo ato ma atako loruko jesu aye o ni ri sikuo lare
0: iyi
3: tọlọrun ti gbe wo ati gbogbo ẹni tẹ wa ninu eto tẹ ṣe lónìí loruko jesu ẹ o ni sọkun lori iyiyẹ
0: lórúkọ jesu.

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa si ti gboyin lati kan ni lagili 96.7 fm ile fun bala ofelele ni le badan abidemi akande lo ni royin yin saju egbo koko to wa ni royin na ile ise are le yi ni won ti benu ate lo oro eleyi ti omo oye fun ipo are lati nu egbe oselu ndc peter obi filede lori idaabobo emi re saju eto dibo wonu 2027 ijoba ipinle oyo na ni won ti gbe igbesi akin lati da alaafia pada si agbegbe ojo leyin ti ifanfafa kaja ti bele ni agbegbe na ijoba orilede America tun ti ile Iran una ni won ti se ikolu alagbara sira won fun odidi bi ojo meje leyin eleyi ti won si kede wi pe ilana jogun mi ti sele ni agbegbe ohun saju ajo to ri si bolu alafese gba nile yi NFF na ti fi die mule ayun awon eyan ti won je adari ayo ti won mo moju to idije President Federation Cup ti sa ta wa ye iroyan re lekun

ilese are ijoba apapo le yi ona ni won ti fi oro lede wipe ko si oto lokan ninu oro eleyi ti gomina na ni ipinle Anambra Peter Obi eleyi to so nipa wipe ijoba le yi na ni won ti doju so awon ilese eleyi to ni jakijado orilede Nigeria ninu oro eleyi ti o fi lede ninu ilese are ti salaye oro wipe oro hun ina lo je iro patapata gbo ati wipe eni ohun ti se omoye fun ipo are lati nu egbe oselu NDC ona ni nwa gbo ona lati foju awon orilede Nigeria mara bo ti le je wipe Peter Obi na lo ti soro saju wipe o sese oko mo wa laye bo ba fi di ojo osu kini odun 2027 lati kopa ninu eto dibo gbogbo le ti o waye nile yi latari bi ijoba apapo le yi bi won tin doju so hun ninu oro ile to fi lede eni ti se oludamoran pataki fun ile ise re lori iroyin ati ilana tele bayo ona nuga lo sa apejuwe irufe oro ele ti Peter Obi so jade ohun gege bi ona kan lati woju re awon orilede Nigeria mara ijoba apapo ina ni ona nuga gbenu soro wipe ibi ti oro dedu lasiko yi ile ise re ton ti are Bola Ahmed Tinubu ona ni ise po ni waju won ju ki won mo doju so Peter Obi lo

0: ama kira wa ku dede akoko ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo kile mola felele dile badan ati de lo sante ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni lo se ni o tu larin kekin ori pe atun ti ku awon ibere yen de lo se ni teyin ti ate tu fi se faje yen fe to ba ta kini o en ba ta kini o ke se wo to mo fe nu ja kon fu eh eh o ti ye yin bayi wo to ba ti ta ke to mo pere daraya o le gbe gesi to ni lapa awon gege lo ngbe gesi lori eto lo se ni o ba ti pe wole a ba ti bere bere lowo re to ba si ti gba o ti dobe niyan bo se je niyan lo se ni na yo tu gbogbo ma kan si loruko lo tu eto yi oga wa tun de olawuwo alex fagosi niyan bakan na e lo soju kan ni banidore facebook kan ni ti lagelu 96.7 fm lagelu 96.7 fm e lo re dara ko mo wa loju opo e tun ma wo be se wo yen ni ke tun ma ba wa share kaakiri agbalaye awon bere ti wa nle lo se ni ele ta lanfa ni lati ta ti da se yin ti a e si mo fi se faje ni eh ke se pe to ba ti mo po takini o ba mo po takini o mo pe du tan ke se lenu chiki o eh eh bo se je ni yen abdul qadir adewa ruko temi alafida number ten lori ofe ati pe sire lo se ni be fi pe wole agbara lo se ni e ba fe gbege si number te pe wole le 0912370 8675 Oni number ele te fi lanfa ni lati fi pe wole tabi 0814249106 number mejeji yen lo wo kulu ikanni eh bo se je niyan ni apa ibe yen bakan de mo gbagbe wipe lose ni na ka share o tu wa o iyen ta tu yi koto fun enikan lose ni na ti o tu lanfa lati gba ebun owo kin to wori eto bayi awon ka share won ti te owo yen sibe wi pe ka tu ju fe enikan losan teni ka tu ju owo fun enikan losan teni ka share won ti te owo yen ta no wa gba owo yen o la ti mo bayi e ti o gba o na le to ba ta ka share e to ba be gba owo ka share o gbodo ta ka share ni ka share o ni fe ti o ba ta ka share lowo o bo fi mo ja yin si wi pe be ba sese n gbo mi lowo ta wa yi e tete mo dabo bayi o ke mo dabo lo tori pe lo se ni a tun mu eyan ti o tun gba owo ka share emi si mo fun yin je tan mo ni o se se ko je pe iwo to n gbo mi lowo lowo yi iwo ka share kan lo san teni eh wo lo kan lo se ni boyan ba je laaro to tu je losan ko sin to buru n be ngba to ba je pe o ba ti dawo duro e eyan ba dawo duro nikan ni oni je ka share o le je laaro ko tu je losan ko tu je lale eh to wa bi oro ka share nu ngba se se pa wa la yin draw ba je pa wa la yin draw ni se a so pe boya eh won mo pe owo je so pe computer lo yin draw fun ra re computer si re ko mo pe boye ohun menikan laaro to ba mi eyan laaro tu le mi eyan losan e to tu mu losan na to ohun na ba tu duro daada o ti le je oni o mu lale mo mo so fun pe mo gora re gbo ki igba to ba si gbo to ba ti ni ka share ba tete mo da ka share bo ni e wa n bere pe bo le se ta ka share e je sare fun yin ni code te lo se ri lori phone yin ele te fi mo gba lati gangan ni o opolopo eyan ni o ma n se ase ma se kini ma ni o lo ko lo sugbon phone te fi n gba lati gangan o le fi dan number yen gangan le fi dial code ti mo fe pe fun yin se wa ri te ba ti dial code yen lori number yen eh eh ba ti dial code yen lori number yen gangan o ni o fi lanfa lati lo number wo code wo let dial *347*1004*2# *347*1004*2# te ba ti dial code yen ba lowo kan yo gbe lo awon lana tele eje te lawon lana yen te ba ti wa tele lo ba yo wa bere pe melo le fe play lori cash bo ba je meji bo ba je meta bo ba je merin bo ba je marun be ba se lagbara si ni be ba se fe je cash si ni bo se je niyan ba kan na le lo so da won pos ladugbo yin pe dakun cash ta n gbon lage lori ta lo takin abe ta cash e iyan tun rorun bi eko ni ba ti gbowo lowo yin bayi o ti lo niyan an gba bayi number yin o ti lo niyan ke mo gbo radio lo lanfani lati ku bo se je niyan e ja sare lo soke lon papapa ta ba lo pa akade pa ibere ti wanle a dale atusa eku kale.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Akanji, ewo lo mu to kari so.
0: Ah, wo, won tu ti bele ti mo ra lojo si lowo mi o.
2: Se nti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi fokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, laisi wahala kankan. Bakole mara. Hurry, as a 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Logo te ba ti ra ile ni le lafani lati bere ise loju ese laisi wahala awon omo nile kankan. Be lo si sumo awon agbegbe bi Apata, Akala Express, Ring Road ati be lo. Our office address is at 29 Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheimak Global Resources. Hurry now, as this offer will end soon.
1: Lagilu FM 96.7. Go.
3: Pada lati eka polowo oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele molafelele ni lebadan e ba se ndara po mo wa e le lo ma wo wa loju opo ikani ibanidore iye facebook si ikani ti lagelu fm be ba se wo ni ke mo share kaakiri agbanlaye papa

0: you garage o da ko si la o ya mo bere sir
1: mo ba 5
0: ibere le kanu ti lo
1: okay ara mo pada mo mo ba 7
0: ibere le keje ki lo ruko lu kono orilede France
1: wi gba
0: kini oruko lu kono orilede France
1: wi gba
0: kini oruko lu koni ko agba oje orilede France Kini oruko oluko ni ko agba ojo orilede France sir?
1: Vicente.
0: Thomas Tuchel.
1: No, Vicente.
0: Kini mi o gba n te so.
1: Vicente.
0: Anti lagu. Picham, ewo Picham. Did I tell champ? Ewo ni Picham. Did I tell champ loruko oluko ni? Eni ton so fun yin gan o ye ke gbe phone fun ni oloye ko ba yin so dele Star 347 star 1004 star 2 hash o le fi lanfa lati fi ta cash e be ba ti mo pe e fe lomi lanfa lati pe wole eyin so en to wa legbe eyin na tu wa so hello hello hello
1: hello
0: Hello, sir.
1: Hello,
0: Olá, lo seto. Kí loruko yin?
1: Oyedin Ajibola lati Tare.
0: Oyedin Ajibola lati Ode Ta Challenge. Ewu bere.
1: Number 28.
0: Number 28. Kí loruko iko egbe egba ball wo lo gba idije orilede wa Nigeria lodun 2013 stroke 2014.
1: 2013 stroke 2014 Nigeria no lo gba.
0: Lo gba NPFL.
1: NPFL, okay. Enugu Rangers
0: abi
1: bari
0: oda Enugu Rangers na ni o canopy la lo gba Enugu Rangers bi bo ji ko se je niyan awon ti aloju opo ikanni bani dore iyen ti ikanni ti lagelu 96.7 fm e mo gbagbe pe mo ti ja yin si wipe lo se ni a lo ori ofe lati mu eyan merin ele to ba si areju iyan loju opo ikanni bandore ti lagelu fm e ma si are aro won amori anbe lati lu seyin aro won lati seyin oladele sunday mu iwa lati gbare mu iyan nile ibadan adebayo said sunday lati apete adebayo said sunday lati apete bakana john olajide adeboje yusuf oladimeji o na wa lagbon be yen bo se je niyan lapa be yen Mr. Anthony Bodurin oko fun mi normal yen soke ko jen sapo baba ti lawon ti fo lo so orilede France bayi baba igba ti sala ti ja ti Nigeria odlo lo tun ku mo ba ti ya gbalagbala odo orilede France niyan baba tin support France bayi won ni France lawon tun support bayi o o ti dobe bayi orilede France baba tun gbaruku ti bayi e mo pe be yen gangan lo be wa bayi leyin ti Egypt fara o ti lole Nigeria a ku le lo awon mejeji yen na won si feran ju bi awon mejeji ti wa lole bayi a sa mu kan baba ti ya gbalagbala o ti dori le France niyan Liverpool may you never walk alone Abdullah Lalekan gbori wole lapa be e ma si are eyan merin lo sante ni o ye jarin so nibe let's go e jarin so nibe awon merin to ba dakin to takin daada ni o te se awon ti mo nfe nu ja kon fu le ball e ti mo won e ba lo sa le ball ta ti mo wo ball bi awon le ball ni o pa ko hun ladugo wa le ball kan benbe le ball n pa ko ni da ko won lori afefe o mo dabi pe amu abu won abi kini kan e mo won le ball bayi ta ba ti lo wo ball lale bayi ariwo wa bere eyan lomi o mo so nti o mo ma fe nu ja kon fu be ba ti ni pe wo ri radio bayi won mo gbon lohun ni se ri awon ti won ba wa le ball ti won e soro tan man da kere ro bi ominu kere yen gangan awon na mo pa ball o to ba ri wa le ball te ba wo ball to ba re nikan to ba dake ti o soro ti o se pe o se yen gangan awon gan na mo pa ball daada mo to ba ra ni to kan pariwo e kini gege iro ni kini gese kini kan iro ni kini oh suke ya ma do wona ko fi karama gbe ni ko le mo popo le bi omi.

0: ti omi eti ekun ko ma da o ṣugbọn bo ba ri en to ko joko o gbe bottle water to tutu si waju bo se n gba bọọlu lo se ege mata si o won mo pa bọọlu baje baje won mo pa re baje baje awon ya gangan lo ma gbe gẹsi lapa bi bo se je niyan ada gba pe kan si ki to bo so di cash e lo my face show
1: hello my sister
0: ada ko ki loruko yin sir
1: Gafari Opeyemi lati seyin ni o.
0: Gafari Opeyemi lati lu seyin.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: O ye mu bere.
1: Bere number 14.
0: Ibere lekenila.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Idije EPL lodun 2010/2011 iko wo lo gba?
1: Ki le pe?
0: Idije EPL lodun 2010/2011 iko wo lo gba?
1: 2010 ni 2011. Chelsea
0: lo gba bi.
1: Then.
0: Oda. Ma yu lo gba. 2010/11 ma yu lo gba. E se o. Gafari Opeyemi lati seyin e se o. Bo se je niyan. Star 347 star 1004 star 2R. Eyin wole takita e wa loju opo. En to fi private number pe wa yi. E ma lo private number pe. E je ka won ti o pe wole o pe. Eyin ma lo private number. E ma lo private number. Ta ba je bo se private na la mo send card si ni. E ma lo private number fi pe wa. Star 347 star 1004 star 2R. O le fi lanfani lati fi da seto losan ah eto bi bo bayi iwo bobo yi. Ewo le to bayi code cash lo tun ni won si da rise number. Star 347 star 1004 star 2R. O le fi ta cash e. Owo yen ti so kale bayi. Owo cash e yen ti de o. Won ti ruwo de o. Ta lokan ti o gbowo lo se ni. 25,000 naira so se. En ba ta cash e ni bo ba ta cash e ko so na nbe. O le je cash e. O le kini? Eh? O lo lu kere baba ara ba o fi ibu. Se computer. Computer wa da bi eyan. Eyan le ma sabosi, computer e sabosi. Computer e sabosi eyan le eyan bi ti a ba ro ma sabosi. Awa eyan, awa eyan bayi la ma sabosi. Computer ki lo kan computer ta bosi. Ni te ba program sori e yo se. Awa eyan ni kan la labosi. Awa eyan bayi. E ko se ni o yo le o. Gbogbo wa labosi ni a. Sugbon computer on ese alabosi o, nto ba program sori computer yo gbe wa fun o. Gbogbo awon to ta cash ni isin won ti wa lori computer. Fura la re yo yi draw. Fura la ara e na si re. Oni o si gbo ko won bode. En to ba je a se fara balẹ lati mu. E bo si je ni lapa be yen. Ah, ojo ti lo. Ojo ti lo o. E je sare fun olowo lowo kini mo wo, kini mo wo. E ja fun olowo lowo o kojo to lo tan mo wa lowo. Sugbon eyin e je n sare ka awon merin ele ti won lanfani lati gba card ele ti a fe fun e mo pe mo ti so fun yin pe lagbara olodun bi a ba se n se ti ori afefe be na la mo se awon ti o wa loju opo tori bufun mi bufun ola kere nke lodo awon na bo ba n wo wa owo na la won na fi n wo wa ke se pe boya data kan na lo po lasiko ta ti lanfani lati wa sugbon a lanfani lati fun awon eyan ni card losin ni eyin e je n sare ka awon merin yi ke to bo sori cash e oda eje n sai lo sori cash e na eje ka awon yen si mo share lo eje sai lo sori cash e na eje lo sori cash e na e ma share lo tori kini yen si o si ro lowo eje sai lo sori cash e ka mo en to jebun wa leni sale to jebun losen ni ebun cash e

0: ati pe won bayi o hello hello e ka san sir
1: e ka san
0: yes sir e je ki lo luko ibo lati ba yin soro yi sir
1: olusegun oladejo loruko
0: mr olusegun oladejo nibo lati soro yi sir
1: lati ere akola
0: lati ku ola nbadan se ta ka se ile ni sir
1: ben
0: e ta ka se oda se ti wa je ka se ri
1: ato
0: e ti je ri rara oda e ti je 25,000 naira lori eto ta lo takin ni role yi
1: thank you
0: ke ma fi sorun ajija awon ka se o pe yin lati gba account number yin
1: okay
0: de won gba account number yin won beere awon kan danimo so won de won tewo yin si yin eyin le gbege si ni role yi eyin le gbege si lori ti ka se oda sir e se ge sir o se je ni yen le pa be yen I want to get cash here, 25,000 naira. Oh la, mo sare je pa pa pa ni yen ti o pe. Pa pa pa, won ti je cash here ni. E je sare pe awon merin yi ko to di pe amo lo losan teni. Eyin eni akoko Adeboje Yusuf loju opo afa olope afa olope bakan na Oyediran Ajibola ati Abdullah Olalekan Adeboje Yusuf afa olope Oyediran Ajibola lati bakan na Abdullah Olalekan amerin ti computer to mu losan teni niyan bo ba tun di lojo Wednesday ko lo mo pe oku ni soro awon merin mi na atu lori ofi ati mu won bo se je niyan keku se pe data abi card ta nfun yin on le fin ba wa share ifele ni si wa te fin ba wa share akando si ni mu yin lowo lagbara Olorun oba bo se je niyan lapa bere aki gbogbo eyo lolufe eto yi lagbara Olorun oba atujo pade to ba di ni ose tin bo ko lo mo pe oku ni soro lojo Wednesday atujo pade lagbara Olorun lori owo to tu buruku ju atujo gbera wa debe e ma gbagbe o gbogbo eyin ta pe oruko yin yen gbogbo yin ta pe oruko yin yen drop number yin soju opo ikanni ba ni doge lagelu fm awo mu ta ba ti pade toni si ba kan en to je card wa yen loju lori radio ti won ta mo pe wole direct ti ta mo pe wole direct awon nikan kan send message si wa a si send card won ti won lagba olohun oba e je ka dupe lowo awon to fun wa ni ebun ni ori eto to je ti won je kodu ko je o mo te waju mr antony bodunrin oko fun mi normal je soke ko je sapo baba niyan ba n toju ko fun mi normal to lo n da lola ba kan baba tun de aje tumo bi baba jet lati island eyan ne yo portugal ala madrid niye lagba olohun oba ipade mi ati yan tun di lojo wednesday lagba olohun oba number te pe sire leyin eto 09050275364 09050275364 ese ten gbo ikanni lagelu fm alafida goodbye lo nje be lede indi lo lede india eku kale

Condé, la Wayo. A fi an ba de bayo, a Condé, la Wayo. A wi won la won gbo o. A fo won la won gba. Agbelu sile atufenu wi. Apoji alakara kabi ewo. Ohun tan se ni fun won lara. Iwa tan wu ni nba won leru. Amuni si wi amuni si so. Amuni to kele ba mu baba won. Abuku kala seju ote. Abe wure gbele olohun moju eni. Abagutan gbele olohun moju eni. Bewure le koku. Emi o le komi eyan ki n komi eran. Bewure le koku. Ba wa se o. Olorun ba ba wa se o. Ale da se. Ba wa se o.

0: 96.7. Javis PL I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin yin me lo gbogbo eyan badan ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe layewu fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PL I Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewu oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 0905448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: ina ko so mi e ko lo mi ti fe so ri
2: o mi ni ra ko fi o wa da
3: O mbo ti gbo lori bayi e de le ta nera 500 nera ko kan kankan lati ra ma

ona lagboro ba mi edu mare ile o nile ona nina o banga ta wa ni sa o lese o ti wa lewu ke pe nile yeto e ni ba won mo sare omo e o ni sa mo sare aya lola oba mi eledu mare

0: omo lolo mi ba nwaye nigba egbe fa me bo lolo mi babe yin ni otun eyin bi iyeru oke omo lo fa mojo o mo gbo ba tin wonu le won baba to bi olomo omo kere o ani o si daku ba mi ya nile olofa mojo emi ni kankan mo wa ni ayin
1: o sun mo ba

0: Ese kabie si fa kande o.
1: Kabie si o.
0: Ese kabie si fa dupayo.
1: Kabie si o.
0: Ere ni ere oba ni Adebayo Akande. O ije olole ipe. Orogbo lo ni ogbo.
2: Asewa.
0: Obi ni obi ku danu lori ire. Nire nire la asoro atare.
2: Asewa.
0: Akande o. Omo lo fa mojo. Oma bi sujo ko ja kadi katakiti loro ta won to fa ijo kemefa ti won ja njo josi eyo atare ni won fi pari re nile olofa mojo oma bi sujo ko alukoso ni won olofa egbeje iyan dederu olofa egbefa alukirin ngejigigbe olofa egbe dilogun olofa lolomo iwofa kemi ofa ajofa ni won awon ofa nile awon baba to beyin lomo eyin lomo agbara se meta ototo omo agbara se meta ototo nile awon baba ti yin ni ikan ni ape nla sohun ko won odokun eyi ta ape lasi ko le dokun eyi ta pagbosi ko le dasa eyi agunmo lubo lojo fun ina lodo gbagba o lagun lofa o do omo ru kon la ti subu laro iyan lo papa popo mo bo lofin dimu mo sojo mu kan kese olofa mojo oma bisu

0: meji laye ki won o pe wole eh ba ni ki baba wa tin sojo bi na ni 091 23 70 86 75 091 23 70 86 75 e pe sori eto ke ba ni dasi kini o kini o won na ni hello
1: hello e ku role o
0: irole mo ni ya wa
1: e pe eto
0: eto ni o
1: e ma mo se ko ni ni bo ni le ni o won ku odun odun kan ni o
0: e seun
1: abi o yin kare o pe lowo o
0: ami ase o
1: ile ki o pe lowo o
0: ami ase o
1: odun odun kan ni o
0: ami ase
1: o ni po mo ki o
0: mo si ba o
1: ile mo tun mo la la u lati apete
0: e seun
1: ile se yin o ni so
0: o ami o
1: mo pa fun yin o
0: e seun
1: eyi tayo aya wo
0: e seun o ori ki la ti wa ohun le to
2: beni
0: se bi le se radio o ti lage lu ni hello hello ikani merin deni ogorun to ndo to le meje ni oke to gajoke ta wa kale sile funfun balawu o opo na pelele nilu badan ah wa hello
3: ayo
0: e kuro le o
3: awa nu
0: e ba wa da ko yin
3: o ko si mi alaji olajiji adiye mo
0: baba mi o
3: baba ri oloja mo
0: baba mi o
3: ogudija
0: eh
3: be se je ba si omo ke nta si be
0: ami o
3: e ma si o
4: ami
3: o baba na wa gufu akisi
0: ami
3: o na ka je obadan o
0: ami ase o
3: ola ola hula
0: wala kulata ila bila bila azim

0: So, if you are in your own mother, ah, Kukura Jamuzo, look, or Jati in Lonnie. Sanwambe. Hello.
1: Hello. Ejo. Ada le kori ki le baba.
0: Eki.
1: Emi la gberi ogan ma se wa moju le koko. Emi la mewe popo kiki yoko. Emi la mo sogo sogo barugo renu gbere jogo. Oni ka dugbo pa dugbo e mo soro lola.
0: Akika.
1: Omo oni kini pupu so.
0: Akika.
1: Omo ewe kan. Eta kan. Omo ewe meji. Egba meji. Omo ewe meta. Egba meta, omo ewe merin, egba merin, omo ewe marun, egba marun, omo ewe mefa, egba mefa, omo ewe meje, egba meje. Idi oyun nu ti gbe baba to bi ninu oko.
0: Ese o ko yin o.
1: Mo sumo la aina gugu.
0: Lati bo.
1: Lati apete.
0: Ese o. To adupe adupe egbe okun atun dupe adupe egbe osa eh wa je ware kankade ayo tin be lowo mi wa yi lati bo nkade ohun ti wa o wa latowo baba loja oje mani oloya yin dede le solu o fi wa n ki gbogbo omo le ede le solu porongodo o ni e mama ku ara fera ku tiba tiba tiba tiba tiba ba won ni oloye raufu de le solu ikola ba olubadan ti le badan ti won ti wo ka le lo be na lo kuku

0: gbe to ibi ari keni ohun dere bi le ba ti ya ile ile yanu
1: le baba omo
0: baba wa di jo sunday ti nbo oke jegbe le to la go mejo ale ogudugba kan o atade bi yo ni ti gbogbo aye ma solupo ni baba di ju aje ojo omo nde nu eto yin lawujo agbagan ogbeyin baba ton da go mesa lenjo segun ti se tuesday
1: akoni igba wa se
0: akoni igba wa se na o to gbeyin ke mo gbagbe ke ma gbo ni le radio o ti wa
1: beni
0: yin na go

0: Hashem,
1: Master Kemaru Peter,
0: breaking the yokes of affliction
1: of darkness.
0: Diga daga ida loro kuku.
1: Eni ti Satani atawa mogu le polo juto.
0: Jesus, we are praying down on the Friday, 31st July 2026.
1: Latago mejo wuro di ago meri na jojo keji.
0: Maybe Chalaru ti malo prophet will be Jesus Diga,
1: prophet Peter,
0: Olu Abioye,
1: Master J. Bankole,
0: awo lori emi.
1: Femi Sasalari wura.
0: Omo Bola Oluwa voice.
1: Ola yari vai amoni.
0: Pelu CAC Fagun Require.
1: Pastor S for Ladile CAC President.
0: Nigeria Overseas.
1: Pastor Akepelu Peters.
0: Adekunle
1: won ma sure lolu ko Jesus.
0: Gbogbo eni CAC
1: Fagun Require City.
0: Ko wa ni omi ami o.
1: Oni gbagbo aba oke.
0: Junction.
1: Abakuta Express suru mbado.
0: Gbogbo eni ma fara han pato ilo ma so testimony.
2: Eje ki agbadua oruko Jesu ayeraye Olorun ajinbi ati iye baba wa ati Olorun wa alagbara giga baba alagbada ina alawo tele oorun Olorun ma je wepele ju apostle Christi Olorun ma je wepe Joseph ayo baba lola baba iwo la ki iwo la gbega iwo la yin ni wakati oja adua yi baba gba ope gba yin loruko mimo re la tun lo ni wakati oja adua yi Olorun to ni gbogbo agbara oya basese Olorun je wa agbara e Olorun fi gbogbo agbara re han gbogbo adura gbogbo eyan omo Olorun ti Oluwa nlo fun program yi Olorun mi a ma toju yin e ni dani kan sele aye otutu eyan rere ko ni mu yin ni gbogbo ona e ma ri ran lowo e ma ri anu gba eyin te ba program le pade ni wakati adua yi ere pade yin adu pade yin e ni damu mo ku yin derin ibanuje yin dayo yeye aye yin o da yeye ko se se aye yin o du sise nipo oju kan te wa aye yin jade nipo idagunle ti ayan ma yin wa aye yin dide tomo tomo e ma ri anu e o ri ran lowo ori be ko se be bu adua ogo ni foruko Olorun Jesu Oluwa wa ami fire ogo ni Olorun loke orun e kaabo sinu wakati oja adua mo ni oja adua yi atemi ati yin anmeye la joma na loruko Oluwa a nipa irajo adura ele kan losu meta to ma nwaye inu ise iranse ati ijo CAC Bagunre Prayer City to wa ni aba oke Junction ni along Abeokuta Road lasta omi adio ni Ibadan emi ma to waye ni pori ofe ati agbara Olorun ni ojo Friday to gbeyin osu keje yi ojo to gbeyin losu keje Friday to gbeyin losu keje lati ago mejo ni aro to fi ma di ojo keji lo fi ma waye how she won the 1st of August ibe la ti ma se crossover loruko Jesu Oluwa iwo to gbo mi to sami agbara jinde Jesu Oluwa o ma yeju o to diju o to takoko ninu oro re ajago kokun ninu aye re o ma jada eno ti e dahun ke de prepare lati wa nibe agbara Jesu Oluwa o ma fu oleri ti e o ni soro se loruko Jesu Oluwa lori adura ti agba bo eleyi ti a pe ni kini eridi iwasaye mi kini eridi na ti mo fi wa laye bi yan ba wa nipo ti o mo eredi to fi wa nipo iru eni be ko to be ni o ye fun lati wa nipo bi yan ba je oga ti o mo to je oga abadari le lori iru eni be ko to bẹ́ẹ̀ni kò sí yẹ láti wà nípò náà bí obìnrin bá jẹ́ ìyàwó lọ́dí ọkọ tí ò mọ èrèdí tó fi wà níbẹ̀ bí ìyàwó kò yẹ láti wà nílé ọkọ bákùnrin bá wà tó bá jẹ́ olórí ilé tó jẹ́ baálé ilé tí ò mọ èrèdí tó fi jẹ́ ọkọ kò tọ́ fún láti gbéyàwó bákan náà tí ọmọ bá wà tí ò mọ èrèdí to fi ji omo lati lo labe obi e iru eni be akuku bi o sanju radarada lo iwo to gbo mi ni wakati adua pagun re yi loruko Jesu Oluwa eredi iwaye e o ma di mimo loruko Oluwa mo ni ki lo fa kini eredi na ti eredi iwaye eniyan ti e fi se lopo igba mo so won kankan ma du so won kan mi ti mo fa ti eredi iwaye eyan ti e fi se ikami ni pe nigba teniyan ko ba le pa siri ara re mo te eyan ba le pa asiri aye re mo asiri ile e asiri aseyori e o to wa je laye o to wa da laye be yoruba le ori ofe ti o si mo ti o keko debe lati ko re ni ijanu tori be eni ti o le ko ahan re ni ijanu eni ti o le pa asiri aye re mo iru eni be o dabi ile ti a ko ta ko kan sura si ti o ni ilekun tori be o ta gbe lasiri lo sakoso aye olodun to da aye atorun o fure ga asiri mi ibire tenikeni o fi ri olorun ri enikeni o mo olorun gbe enikeni o ri olorun ri mo se sumo olorun ololuwa je ri o oluwa ni pe asiri ni mi iyan ki ri mi ko wa laaye ohun to ba sele ni pe wa kan ri ojiji mi nigba ti n ba koja lo ojiji olorun ohun ni mo se ri to ju mo se o se wo mo to di na olorun asiri ni o fira re pamo ibasepe awa eniyan a ma asiri ibi olorun wa ni a ni je o seme letter petition ariwo orijo olorun o gbadun tori pe olorun mo tawo eyan je lo se fi asida re pamo de ko ri kankan o fa asida re pamọ fún ọmọ rẹ kan soso ti se Jesu gbogbo kan ni Jesu mọ nipa ti Ọlọrun ohun ti o mọ ni pe igba to ma wa lẹkeji awọn ọmọ Jesu ri pe Jesu Oluwa sọ fun wa igba to ma wa o le mi go mọ asiri yen Ọlọrun to da aye atorun o fi pamọ o ni baba mi ti n be Ọlọrun nikan lo le mọ e gbọ bọlọ to la aye atorun ba le ni asiri to fa asiri pamọ fun ọmọ rẹ to fun gbogbo agbara laye ati Ọlọrun sogbọn asiri igba ti gbadabọ lẹẹkeji ti o fi ẹnikẹni o túmọ si pe masa asiri ni sakoso aye asiri ni sakoso owo asiri ni sakoso ọla asiri ni sakoso ire gbogbo asiri nbẹ ninu eto sejọba nile ile ijọba asiri wa nbẹ ni presidency asiri wa nibẹ ni governor's office governor's house ninu eto sejọba asiri wa nibẹ ni house of rep ni senate asiri wa nibe ninu ise ologun asiri wa nibe ninu ise olopa asiri wa nibe koda won doctor onimo isegun won mo ni awon asiri gbogbo to wa laye lo ni asiri a ma wa laarin oko ati iyawo asiri a ma wa laarin ore meji orilede kan so miran asiri wa nbe koda ninu imole asiri a ma wa ninu okoko asiri wa o ta gbe lasiri olohun to jile o ta gbe lasiri ni akoni fi ji akoni o ta gbe lasiri lomo ologo fi je omo ologo o ta gbe lasiri ni alase yori fi je alase yori laye o ta gbe ni asiri lo gbe le isero lo gbe okoworo o lo gbe aye atonuro o ta gbe lasiri lo telelego ni olotaye do lori omi o ta gbe lasiri lo orun fi yo lo orun fi ran lojo fi yo o ta gbe lasiri o ni oro to n gbe nu awon eniyan o to n je asiri o ni irun ti n be lagbari tenikeni o mo bi ti irun ti n lale wu lagbari o ta gbe lasiri o na ni ekanna ti n be lowo be ba ge emi atun wu baba si ge ika e le ri ekanna to extend denu isale ohun mo fe sori lori ohun na ni pe lara awon kan ti kii je komo ologo orogoro laye ohun na ni asiri egbon je kan kan fun wa bibeli genesis chapter 37 verse 5 o wi pe joseph si lala kan o ni o si ro fun awon arakunrin re o ni won si tun korira re si joseph omo ologo baba re feran re omo afadua bi ni omo ti ye ri idaduro fun bi ogun odun ko to bi ni igba ta bi tan oh my god omokunrin waye togotogo teruteru ase nipasẹ re lati orilede won nipasẹ re ni awon iran re naa fi ni seru nipasẹ ala nipasẹ ogo re nipasẹ ta gbe sinu e nipasẹ asiki atoro to wa ninu re ohun ni awon eyan re o fi geyan laye o ba to asiri o da fe ran wa ye loju awon to korira e pe pe o lala oru ala re won korira re si o tumo si pe won tin korira re tele tele o tumo si pe won o fe re tele tele o tumo si pe won tin wa bisi tele tele ko se mo lala ko se mo oro o wa ro eleyi won ni wa o se alaro bi ele pe won gbimo lu lati pa anu loko yo won ta soko eru ire ajo ti ba fi odidi odun kan re won so ni ire ajo odun to gun mo lowo iwo to gbo mi je won na pa si aye mo ala to nla iran to ori ta le ni to so fun won ni gbogbo alagba lo da ko dele a mele ti nu run gbogbo eyan ko lo re gbogbo eyan ko lo fe ra se yori yen iwo ba kekeke to se ni ka se yori yen inu bi awon kan o inu awon ko dun bi ko sun ko mo jimo ni boja re se nta bo se ra laanu o wa mu alaanu re oju ra laanu re fun awon eyan eni se olore ibo tin ra anu ba won le ni ba en ayo bo pa won ti pa laanu awon kan won ti po lori awon kan won ti gboku awon kan won ti po awon kan darun won ti baye awon po awon kan je won ti da si awon kan ru ki lo fa won o le pa asiri mo to ba le pa asiri mo o le gbe to lo o eredi iwaye awon kan o se mommy daddy tori ki lo fa won mo ba ti ku awon won enu won ni ijanu ba ti dake ye gba ye ko dake gbogbo oro sa to ba ti so wahala ni bo ba ti so eke o mo ruwo bo ba ti so o ni gbadun baba o ba so tan ara ma ju o oh my god ara to tu o sinu ewu ni o sinu ewu ni o tori pa won to yi oka awon kan binu aseyori omo e won binu ogogo re won binu ojo ola re lo ko lo keko ba ti pa asiri mo ba ti ku arin ni ijanu ta lo gbo mi wakati yi loruko Jesu Oluwa ibi gbogbo ta asiri ogun e asiri aseyori e to ti tu to wo ma raye ta gba be wole si o lara lale yi ni wakati yi anu ja fun o anu ja fun asiri ogun re asiri aseyori re ko ni tu so wa pata ni je asida asiyori re ko ni tu towo kan eniyan o ni bo so waye aye o ni ba ti je awon binu eni awon ti o waye wa sori re ton wa pomologorun o ni rasi won lowo adua re gba eni ta ye nbe lowo e ti fo ye da be ogun oluwa ja aye gba lowo re adua re gba be lo ma ri o ni waju e oluwa bless omi yen o ya si mi mo o do mi wo san o do mi iye mu ko san mu ko da se ko fi wole ko ni alaafia ara tuo ara de o ti e sese oro re dayo o ni damu laye Jesu Oluwa wa ami fire ogo ni fona loki orun oruko mi na ni ranse Olorun Peter ake pelu adekun ni oja dua yi anaye laojo na I love you all have a wonderful and beautiful night shalom.

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7 iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa, ta tin se bebe.

0: ni na ni omo asegita na ni epogi omo agbe na ni atoja lebe awon omo wa won na ni asatede yoruba ma kilode baba fe kina asatede yobo
1: olorun iwo na ni kabiyesi re adugbo ojo igba ni kabiyesi re ogbija kerobo ni ya kabiyesi re iwo lana iwo lu ni iwo lola olorun ti o yi pada kabiyesi re oni o to ni ojo kesan eyan ninu osu keje egberun odun meji ole ogun ati mefa olorun iwo ni o iwo na si ni ni January February March April emi ati awon tin gbo mi na ni ati awon olulufe lagilu FM se mo pe ngba se mi atun loju olorun na ni osu keje la wa yi ojo toni se mo pe ti a ba fe solo sobo a je pe oni ojo kesan ninu osu keje olorun ama lore ire ni awadani awadani ire ni odun ijajo lo pari layo ati alaafia emi wa ma jopin sinu re olorun o se o akin loye olumide loruko mi akin o ma akin lojude olujole awon to damo tipetipe won pe ni akin kan bayi akin kan bayi ekirin bale ni lu ojeleye ni waju ofa igbo olorun iwo ni won ni ridi o baba wa oba muritala adebayo akande ekerin olubadan ti le badan labe kabisi oba ti foba je senator rashid adewolu ladoja munki eka bosure to ti laye ijom awon ju ero mi ire ni awada ni ademola sis on be ni bi ko si igba kankan yi pada olorun lo se be pelu akin o ma akin olotu mi se on pe adesina lagudi ni adesina lagudi ni oga wa ni tondo lawo tonde olawo ati lagidu ni o ati splash ni o tondo olawo ni kenneth k bugi oni oga wa lagilu pelu gbengo laiwola odomade ti olojuti to ma n bọwọ fun ti won ba ti julọ awon to gangan ba julọ o tun bọwọ fun won be ni eto laye ijohun o ti bere lali oni were ojo osi duro deni kankan o sare ni lai pe jojo emi ati da tin ba ni omode ni agba ni omode ni agba ni o gangan tele omode ni on gangan ni se ti di agbalagba bolaji nigba na lohun kini mo pe ni promoter se ko si promoter mo wo lori facebook kan ni jo ni ti mo ni kini je promoter ko ko si promoter be ni ilele si ni oso be njo na amo ti do bale o pe oja bo lenu hun ni tori lai si promoter ajela trafu around the world se promoter ko ni ogun keke kaki be ni nigba na ire ko bi oni olorin kan ba ni ko si promoter abele re mo ti ma gbo ni awon ti won ta mo le so mewa nipa ise promoter mo le so medogun mo le so gbon orun re alaji sikwa ni barisa mo le so me koda egbon mirinmiri nipa re lale eto ni bolaji promotion on be nitosi to ba to asiko e ma gohun lenu re so mi siwaju mo si nbo.

ni melo gbogbo eyan badan ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09055

0: la ki won so ati ara won be mo ti gba jade lati pe ta ba ti school day tori enikan wa nu won to je omo won ta je jore lati school day ati dele pe
1: won nigba na
0: nigba na so ta ba ti wa de ibe la ndari si lati be lati foju si so
1: se ele na ti die la won ilere ti eje ko ta ma na ko bola ti promotion kun yo don kan leti e pe ah o se pupo laye ni
0: ah gbogbo ile to ba je ilere agba to je ori fuji tin ko fuji melo fe daruko nu so ta ba yo pe alaji isigwa in the barista ta yo won kuro nbe alaji wa so ende so ati jo lajo si pori laye igba ti won se december valentine ni bana ni bana to mo se so ni 24 kikson ni ade na ko mo se lododun gba yen every 24 mo jmo christmas lenti na mo gbe lere wa lododun kikson ni ade mo gbe wa ngbo ya won gbe sanade ade wa mo ri gbo gbe wa sanade wa so ajosepo die wa laarin wa ngba yen ko to gbo ka su program me nigbati bola igi ku ti pela ku tu gbo ku lera wa ngba na ati ma na mo ti se mododo loni
1: amen o se o su pale ran ti abi e da ko mo su pari
0: ah
1: mo di ton da
0: sa e do su pa se de seri ki ndo to sa e do su pa ah mi lo la fe ka number 1 je pe ko da ta ba bi awon gan lere pe na awon promoter re mbadan ko to da ko meji si meta yo da ko bolaji promotion ko no se mo ronu si pe ta ni fe da ruko na mo ti gba ruko bole olohun jo ri be
1: ile ni bolaji promotion ni gba tan gba na
0: be ni
1: sakina promotion gba
0: be ni sakina promotion ba ti jo gba na nu so awon to je bi oga wa awon oga wa so agba fun tasco aria awon pa so lo sugbon ninu promoter ni osupa bebe to bolaji promotion obina akim eh yo ka to se fada ko awon la se o
1: eja se bayi ni sin se promoter ti ku
0: ah bi promoter ba ku bro emi no le debi bayi promoter ni bolaji promotion pe meji gbogbo bi ton ba tin ko fuji ton den so yo ba so ti to ti bo 30 years 35 years to 40 se ba lo mo bolaji promotion ajibo yo se berun ni abi n konu le ko da video ba ti gbo record
1: bolaji promotion baba lekan
0: ben
1: se mo pe awon kan po ti bohun ta nse to se pe di sin e jin bere bayi se promoter riere leyin ilere si won gbagbe promoter
0: ah olorun ko pin kaluku lere o me la fe kanu awon ilere tolorun ti ni kan tara wa jiyan loni me lo lorun ti wa so as it wey olorun tolorun fi ti wa sapinle so se ta ti wa to fi ri pe abimo to ju eni lo ni dise na ni so to ju lo ani so tolorun ti na wa disin so ta ti layo kan pelu tolorun ti da mo pe bi ori pa wa sinu so ta si taru ta tayo lati gba na disin over 35 years ta taru tayo disin na tolorun deni ka wa na mo se nkan ri ta won na nse o kan le jura won lo so ti so wa le lale amdu adu pelu olorun lori
1: se le ranti bi elere kekeke meji ni sin se ton be lowo yin to gbo mo na owo bolaji lo wa
0: ah o ju meji lo sugbon ba je pe ka da ko bi meji nu won alaji idrisa lo mo ba lola owo mi lo wa
1: wa
0: ala ni mesaya owo mi lo wa perfect owo mi lo wa bintin loju ayeye owo mi lo wa we sell ekiti owo mi lo wa ka tun ko me ka tun lo cyber coast so ti mo tun ni nbe na ka tun ko be ka tun da america te po owo mi na won ti wa na mo se tun wa lo na
1: ti olorun
0: te po latara wa na won ti debe so omo se tun ya pa loto lo se pe lona ni ka tun file won te pa won na tun ti goke agba tun ti lo ko nidu se te po tun wa na won to tele mi wa
1: tan ti ani no e da ko ki nbo
0: sunday aso o ikeji gani pato
1: ikeji
0: ara omo se mi ni
1: ko na tara ni ba badan lo wa
0: bi ibadan bi na no wa bade bi lo wa gate na lo na wa
1: oda ojo nsare e pe to du o kamila
0: amo
1: amo pe e pe to de e so number yin ta
0: oda 08
1: 08
0: 24 24 42 42 08 08 27 27
1: epile kan si
0: 08 08 24 42 08 27
1: number yin no
0: ben
1: tori iyawon mi wa ah se promoter njo mo te kan lori facebook dani ko se promoter mama are ni mo ni ah
0: Alhaji Barista to kun ta won gogo so pe ko si promoter ibi ti Barista Alhaji Barista de ko to ri pe won wole promoter lo promote won ta ye fi mo won
1: te
0: do da won aso ayinde
1: te
0: do da won pasuma sai do so pa won le pe o si promoter
1: ko
0: de ti gba tan wa ba dan dun lo ni won si fi ti wa se lawon to je agba de bi pa mo kekeke kan te pe won a je amalayo labe ya won tenu baba ti mo gba won mo pe ko si promoter enu ya won gba baba won gba pe ko si promoter
1: mona ti Alhaji Rashidan de miringe babo ba mo mo yi promoter gan
0: ben
1: tin ba so pe babo na ribu aye ko de se
0: mo
1: mo yi promoter
0: ay mo ye gba le pe lodo wa menu wa mo se special life ngba na
1: ben
0: ta fi promote won awa la mu life lo lorin ko ni ye gba accident lo de pe kelere le je yan ko ni ye gba gbese to pe boya a se so bayi laye gba yen ti o ti si pe won ma so a ta ticket lenu ona awon won to ge ode ka ma daruko kankan gba na lawon to ja won ye jon ode ese lasan ni wo fenu gate gate o ya bo won de ya wole so to ba de ti ya wole o ko si kan be mo
1: beni
0: gbese denu si promoter lorun elere si te pawo owo lowo to wole lowo won ni san
1: beni
0: sugbon owo to won na fe lere te won lorun ju kan fo wole lo so no si ba ti o fi ba je papa promoter
1: ni promoter duke ti e
0: alhamdulillah
1: akin o ma kin mo duke ti e
0: beni
1: je kin ati mo do ti
0: o akin kan ba promotion igba na
1: olorun ni
0: so wa dara wa mo
1: magaja si waju ti gugu wa mo si Alhaji baba wa si mi ju adepojo ari ori are magaja bo le ibadan e se ko aduti Alhaji said va fi japi ba so nu gbogbo ja labo wo ju ni tin ni ogun pa madam oloye isaka daji elegba ogun magaja gole elegba wo lo ni fi yin sile Alhaji ati mi to pe notika food carton loju odo omo wu mi olohun ni gbagbe yin Alhaji so bu an pe saburi omo Alhaji sake so akomiji olohun ni gbagbe yin o magaji tawfik additional raj additional yakin magaji ari oje ni yemetu ojo ni tin be na ni Alhaji Latif Adeniji enile dale pada magaji agbole enile dale pada olohun ni gbagbe yin magaji Shaka Adeniji Odepode magaji Ileku ni gbogbo ti gbogbo eyan ma si Odepode ni Ileku loja ba oju ni tin chief mama wa si mama wa egbe kemi Oladosu Okin Oloja olohun fi yin sile magaji Raji Ramani Abiola Amalu ori o magaji Ramani Abiola se Oloye Victor Adebimpe olohun gbagbe yin number mi o yi pada 08062440996 Alhaji Kabiru Yarulabi Jan ese o bi o se manu o daro Alhaji Lu Fe.

0: mi yide o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba nbari e wa ni ona ayewo lana irin se igbalode eleyi ta ti bo inu se isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete ni badan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wipe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokan bale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati ka dede nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kankan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogore ti o ma

0: Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini oko to hale tawon eyan si mo kakakiri agbaye awon ni mo n gba lajilejo lori eto ye e ku mo pe asiko yi gan na le ma n gbo wa lojo mejo mejo Alhaji e ma ku dede asiko ye kaabo sori eto yi
1: mo ki lomode mo ki lagba mo ki okunrin mo ki obirin oyunnu asedi awon afa awon woli mo ki gbogbo wa pelu gbolohun Olorun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emi na ni omo yin ore yin ololufe yin alhaji pataki te ma fe mo gboro re ni alhaji osupa adini owo labi ola imamu osupa adini e ka le o
0: awon kan se n gbo wa fun igba akoko bayi
1: be
0: ni ti mo si mo wi pe opolopo eyan ni won ti mo yin nilu yi
1: be
0: gbogbo
1: ati nilu mi na
0: ati nilu mi be ni kakakiri agbaye
1: be
0: sugbon fe ni to n gbo wa fun igba akoko e ti eja bere tani alhaji owo labi ola imamu osupa adini
1: akanda olohun kan ni tolohun da to si fidi re lele to ni ma lo ti a pa oruko re da lai ti ipomo odun kan to ku oruko tin ja laji tin ja fa ti wa n yi ile aye kakiri bolohun se ni won yi tolohun fun pe ko ma ri tu o fun pe ko ma ri de o si fun pe ko ma ri so
0: to si n fi irorun si pelu
1: pelu ogo olohun ti o si nila
0: okay osupa adini baba n peyan losupa itumo re lagba gan baba
1: ngba ta won na ti gbosupa osupa otorosupa ajo kerinla won ma mo le yo osupa gangan oni bo se ri osupa ti le yato
0: alaji aleyan kan so wi pe osupa ti yin bi transformer ni tin tan fun lu
1: intan ti o si pe ko si gba ti won ba gba wa pepepe a ma roro so
0: kabiyesi olohun
1: olohun si ni a ma wulo wi wulo wa a wa je ko pa inu ile wa lara a jo paye wa lara alhamdulillah
0: all right ma ba e ja wa soro lori nkan ta npe ni amubo keyan ri nkan rere gbanu ko si bo lojiji kini nkan tin fa gangan
1: amubo amubo keyan mu nkan
0: ko bo
1: gbogbo nkan leyan ma mu laye ti ma bo
0: yo ti kokon mu yo wa lowo o
1: gbogbo nkan ni o le mu resort ko bo o le mu omo ko bo o le mu oyun ko bo se wa ni to fa o pe meta
0: ekini
1: anyamo lagbaja o nkan bayo pada bo lowo re o bo ba wa tun mo pe to tun mu pelu lakaye o ri mu o le fa ogun le fa ogun anyamo yato sogun anyamo ki sogun
0: okay
1: anyamo ti gbe ogun awon kan lo binu nkan to mu won fi gba bole to fi fo abi afowo fa ma fa
0: meta na niyan
1: meta ni
0: alaji ko to de pa be si n fo meteta yi e soro lojo kan te n bayan kan soro eni lekun ma se fun o
1: e
0: lona ma la fun o eni sugbon bi o ba mura ilekun yen ma pada ti alaji ki lode te so be kini nkan te ri nitori pe mu wa nwo wi pe eni ti lekun ti se o ti se fun niyan
1: gbogbo aye lo gba wa njo ta so na
0: be ni
1: tori aso lori ero ni gbagada
0: o
1: se ri sisi fun ta ni yo si fun ki ti pa fun lajo won gbe wa ba fun wa ni asiko re ti to ti won o si fun awa ni bi o ba mura yo ti
0: be ni be se so na lo
1: titi to n to fe mu titi wa ni pe ko se ni taye ba nje ota re a ma po si
0: bi o ba mura amubo le sele pe ko le zon
1: ko si ti o le sele tori n to mu yen awon kan ti n wa fogun odun ti won ori iwo ti wa ri lakaye lo fi mu
0: kabiyesi olohun
1: awon agbalagba ma n pewe kan won ni a ma dọwọ istisu eni ba
0: to ba ta a wa dọwọ bo
1: bile yi si gba mi wa so ide na wa ni oni to ba yoko panu abi
0: nbe ni
1: mo se kun dan
0: kabiyesi olohun
1: aye o fe be
0: all right e soro nipa anyanmo e soro nipa ogun e tu soro nipa afowofa
1: afowofa
0: meta yen le soro npa e
1: beni
0: a wa ma mu lesese baba kila npe la yanmo gan amubo ibe gan le ti mu kini jade o kila npe leyin anyanmo gan gan gan gan
1: anyanmo ni pe lagbaja nbo laye yo gbo ko to ba gbo ko so name re yen nibi ti o de yo tun se yo hale ju ti baba re lo
0: okay
1: se jiri ba
0: o ti ye mi
1: baba re ojoba baba baba re lo joba sugbon so name lo gbeleri o wa ba so name yen fa o fi de bi oba e ri pe ti hale ju ti baba re lo
0: be ni
1: o ti wa nipo baba to bi baba to bi baba baba re e mo pa yan manu o wa ro pe awon kan ni won jojo lo gba pelu baba re awon kan na won jo lo gba pelu baba baba re awon kan na won jojo du oba pelu baba to bi baba baba re ko to di po na joba koko ma wo won wo po ti te won koja nu o awon na nikan to fi ju o lo
0: pe ohun ti agba fi nje eko
1: o wa lo be ewe won le wo kinu won o dun dele toru oba wu awon na won o de be nu wa rora te to ba ti rora te o je pe bo ba ti wa te basu basu o npada lo le yin amu bonu
0: sugbon anyanmo anyanmo
1: ni pe yo de be
0: ni o de be o si de be
1: bo ba wa fowo fa lo jabo
0: kabiyesi olohun e ja wa mu bayi baba opo lo ti wa ni po la sugbon nisin minus ni opo lo ti wa npo giga ba se soro yin ko si nkankan
1: a ma ri be
0: opo lo je wi pe an ti ma nda won kan loko owo won fun won ni million won lo gbajo won lo gba eleyin sugbon baba si le dawo le bayi gbogbo e daru na amu bon burukunu
1: a ma ri be
0: eni ba wa la ru kan bayi koja baba kan yoju si yin office n lo rola
1: ah to ba ti yoju a wo bi oro ti wa nti o wo in sori re ri oto mo sori re o wa yi oto mo fe sori re won je ndebe oto e dipo yato sira won
0: beni
1: sugba wo ki loju owo se saba bi re lo fi wo ni ije kuje to nje ti o tele anyanmo re lo fi wo ni
0: ije kuje te yan nje ti o si tele anyanmo
1: lo fi wo abi ogun aye laye gba omu nibi kan lo fi wo ni abi anyanmo re lo wo ninu bibi re awa fayo awa mo bi an lo
0: en so kini kan gba ka to bere to yi eni gbogbo eni to ba nla amugbon rere to nla koja eni mo ba ti wa si office yin ele kokko fun won ni nkan ele kokko fun won ni ose kan bayi o da o ni oruko te pe mo ti gbagbe e pe e wa yo jade ninu Quran e ko iyan o ti e yemi na dada
1: iyan ko ni koko su
0: ni koko
1: mo re ni pe mo pe ni gbe mi de be
0: ehn ele kokko fun won pe amubo ni won la koja koko gba ile ina ti o si ni kin se ofe le fe fun gbogbo eyan
1: ki lo mu amuba n wa lo ri loju orun re
0: bo ma ti lo yo ri gedegbe loju orun
1: e ri pe orun is another world mo ma n so fun yin
0: asiri o tu
1: mo ma n so fun yin mo ni orun aye keji ni aye meji la wa bọlọ se dan kan ni meji meji okay aye kan isale aye kan isemi aye kan ni tosan isemi aye kan ni toru loju ala
0: alaje ni suru o aye meji orun okay atile
1: aye sama aye kanu tile aye kanu o wa je takotabo
0: mo bo na baba e tu tes waju lori n tes on yen o sugbon fun gbogbo en ba fe ri yin lo ro la igbese wo ni won o gbe bo ni won se se office yin number wo ni won pe kini won mu dani ti won ba nbo ati pe eyan melo gan le fe ri lola bayi
1: alakoko nbi e parison ni meji gbe
0: okay
1: eyan ogbon ni
0: ogbon eyan le ti
1: ni mo fe ri lola eyan ogbon
0: 30 okay
1: elekeji iwo to ba wa wa bo ti ngboro mi lo ti kokko pe lo ti gba number tawon ba ti fun ni number lati number 1 de 30 o ti wa nu awon ti mo fe ri lola to ba pe ola lo sese n pe to n gba number to ba ti kun o ti kun na nu iyen igbese keji eleketa ni pe o wa gba card
0: elo ni
1: egberun meji ni
0: 2000 naira okay
1: to o ba ti fun won lowo won fun won ni card card un lo de mi re po ni fi wo igbesi aye re
0: baba en ba ti gba card se won lanfani si ose ofe te fe fun won yin
1: pelu ogbo ibe na mo nba lo
0: okay
1: card to gba un ohun lowo to fe fi wo se
0: okay
1: o wa wo se o o tun wo se o o ti leto si ka ose
0: ofe ni
1: be
0: okay
1: ose yi a ma funyan ni asiri n to pamo e gbe ngba ti mo pe ni gbe mi debe le nkan ko yi awon eyan gbe mi debe ti mo so ni pe asiri n to ti pamo
0: to pamo
1: ti won de mo bi kan yo gbe ode be ni ori
0: o tu yo tu geregede
1: to ba ti wa ri o pada ri ara re aso wo lo ba lara re ngba to ri ara re loju ala ipo wo lo ti ba ara re ibo lo nlo kini won fun oje kini won ni ko se ki lo le fi tura re le ta lo mo debe o ri yun ofe ni yun
0: ogbon eyan le si fun
1: ogbon eyan ni o
0: ogbon eyan le ma fun
1: ogbon eyan ni bo ba ti wa npe ni isin kan ma gba number
0: number wo ni won ma pe si
1: to ba tin a fun number ni to ba tin pe number meji na ni
0: okay
1: bo ba ti wa npe bayi to ba tin gba number direct o ma fun number 1 number 2 dibi ogba in ni 31 to ba ti wa pe to ba pada pe to wa ni number ti pe o ti pe na nu
0: okay
1: ati gba ta fe gba wole
0: okay
1: o si mo pe iye ta fe gba lo lo se ki o si gba o la la ro ta re ni sa o mo bi won di omo ni elomi won di mo ibi gitola agigia kintola to pe o le funpa
0: o di aye o din di eniyan
1: e wo wa lantakun e ri pe ani ko lagbara laye
0: be ni
1: ti won ba de eyan monu re loju ala o koja okun to fi nde malu
0: ka biisi olohun
1: aye oni mu o
0: ami olohun
1: number mi 070 31 04 99 070 31 04 99 30 090 75 68 81 68 ni ilu Ibadan ti e ba ti woko iworodu ni o muslim le tin bo olodun so go ni o gbogbo ilu te ba tin bo e bo le worodu ayafeyin te ba n bo losun so baba je pe nu Ibadan lo tin bo bo le ni worodu woko adegba yi bo le yana block to ba ti bo le yana block wa soda titi bi igba to fe woko worodu pada bere pe hotel agarawu ile baba wo to tel ibe lo nbo to ba tin bo lati osun abi oruko titi latona to nbo lati kire to ba ti wole bo le ni obat to ba ti kuro ni obat
0: obat to wa ni adegba ikonu
1: obat to wa ni adegba yi obat oye
0: okay
1: oba ti di obat oye wa kojo obat bi gba to nlo sona iwo road wa ri obat to we after obat to we ona to ya tele legbe to tin ta die bere hotel agarawo ile to tele ibe lo nbo
0: ibe gan ni office yin wa
1: ibe la wa
0: bere lati ago melo na won ti be zin rola
1: bo ba tete de ni o te lo mi ba gba number ogba 30 to wa de ni 6 to je pe oni wo kokko de oun la ko da lo ka to da wa nu lo ṣùgbọ́n tèmi ó bẹ̀rẹ̀ ṣe éèti lèmi ó bẹ̀rẹ̀ mọ́ wọn á fi tèmi yẹn tẹ̀lé
0: tètè
1: ní.
0: Àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ bíbá
1: aláwọ̀ tó ń wá láti gbó ọ̀rà láti Èkó láti Ìjẹ̀bú láti Ìbàdàn láti Abẹ́òkúta látọ̀sùn láti wo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ bá ṣe tètè dé là á sì da ọlọ́run kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
0: Ẹ ṣeun Aláàjì.
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: aba om olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oko na meji kuti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kin lori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara lo ni alaafia lo
2: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta won agbalagba ti won pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbona wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon adalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare koni gba iri na lowo enikan kan wa to ba mo po ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmon eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmon eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o
3: Lagilu FM 96.7 Lagelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: to ekule eyin ara ile tin gbo wa ka kiri gbo bi te tin gbo mi gbo bi ti afefe eto yi to fe de ka kiri lotun ati losi eyin eyan to je pe e tin duro de eto yi tin duro de ba mi to nika ni ile ise radio lagelo fm 96.7 ati de pa se monday nu ni gbogbo ojo mejo mejo nika ni bi ago mewa ba ti koja die na ni eto bamito ti o mo gori afefe loruko eni keji mi ti ajo mi to toni wa fun yin
1: olumuyi wa adeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo se ledu apostle e ka le e ka bo sori akotun eto
0: e seun ijime to si be se fe se eyin ara ile gbogbo bi kibita ti wa yi ikanni ta wa yi ikanni lagilu fm ni 96.7 benga olaiwola loruko temi emi lo domode alai loju titi n pa si waju e baba to je pe ni le baba mi tomo tomo la fobirin
2: safari
0: gbogbo ibi kibi ti esi ti wa n gbo wa latoke ni lati le ni nigeria le tin gbo wa ni abe n gbo wa lati ile okere gbogbo ibi kibi ti e tin gbo wa na lati n dupe lowo yin pe e seun te n gbo wa e si seun to je pe eyan eto ilayo loni Olorun bo tu fun wa se ba se mo nse tori pe awa kan gbianju ni Olorun bayi na o lo mo gbogbo nkan o si lo sin fun wa se ba mo so fun te ba ni ke wo ti eni ti soro o se se te ba ni ke wo teni ti soro o se se ke ma get scope yen sugbe ma wo teni ti soro e wo n to n jade latenu ti message ako eko tin bembe eyan mi embe lori Facebook wa lagelo FM 96.7 bakana embe lori TikTok mo ti re yin lokan ojo kan ejeji lori TikTok mo ti re entertainment g mo ti re yin bakana mo ti re wura ola lati tiboni jani kakiri kakiri na ni mo ti re wura ola lati new garage abi mori awon eyan na tin be lori Facebook wa ton tin share ka kiri oni uro lati kasumu o ti da baun Taiwo na mo reyin na
2: baba
0: oleyo
2: la o ma si
0: gbogbo ibi kibi te ti wa lale te tin gbo mi
2: iwo la o ma bo
0: inu mi o dun ka le se papapa
2: o fe wa la o ma si titi
0: lati ojo Tuesday opolopo npe
2: olare
0: nipa arabirin ele ti won pe lori program to ni se pelu oko won
2: owo le
0: ta wa wo bi pe boya ka ba won yanju e mo pe on ta so lojo Tuesday ni pe eyin te gbianju ati kokuru nle
2: inu oba
0: eyin te ro ke boya igbeyawo ti su yin pe fe kuro nbe pe e le mo fori romo a persuade gbogbo wa pe edakun eja ma fori ti
2: olare o no
0: wa ti o ba se nkan to fe memi lo
2: tala o ma si
0: a persuade wa njo na
2: olare o ma si olorun mo ni
0: ibe ni

0: eje nse bayi fun anfani eyin te ngbo wa fun igba koko te mo tun sele lojo Thursday eje nsare se bayi na eyin te ngbo wa ni o
1: e ti fe kuro le oko yin
2: beni
0: eh ki loko yin se te like te fe fi kuro nbe
2: sa
0: ki lo nse te fe fi kuro nbe
2: ewo ko wa na so si ti lori omo la la la o ba gbe owo suba ya le lo ko fun ojo omo de bi pe o gba omo gan mo
0: so gbogbo awon omo ti mo ki baba won wa responsible
2: beni sa
0: so ni isin bayi e ti wa ro pe fe kuro nbe omo melo lolorun fun yin
2: men
0: mama akobi yin kini eji e
2: ha
0: kini eji akobi yin
2: o ti ko e se 14 years
0: e tumo se pe e ti wa pelu okunrin ti le ni 14 years se mo nkan to mo je ki okunrin te ba je ko mo pe ko wa responsible ti o fini wa responsible mo tori pe e ti je ki awon omo o mo pe ko wa responsible won si ti mo pe baba awon wa responsible mo so de owo ti n ba nbe lowo re yo kuku fi mo jaye lo tori pe christian korin kan pe emi mimo nibo ni kin ti bere ibo ni ko ti bere ati mo show yin po n ti fe bere si wa responsible
2: no ni ko mo je ka awon omo mo o nge ga lo je ka awon omo mo o de bi pe awon omo mo lo ba lodo ale to yan ni yen gan fun wa le oko lomo mefa
0: ni isin bayi e ti change mind yin
2: ben
0: tele e n se gungun soko eyin ati won e sore
2: koda so asin
0: so wu yin ke pada keyin ati won mo jore lo
2: solo n ba le se
0: so wu yin kan mo gbe yin jade
2: so wu
0: yin be
2: ben
0: ni mo se pe mo
2: rara
0: ẹni ṣe pè mọ sẹ́wọ̀n kẹ́ mọ́ ń ṣe pè
2: bẹ́ẹ̀ni mo máa
0: ń pè ẹni bò mo ṣe mọ̀ wọ́n gbé wa ni oya ní ìsìn báyìí ṣe ẹ mọ fóònù nọmbà ọkọ yín lórí
2: bẹ́ẹ̀ni
0: dà mo fẹ́ sáré jẹ́ ká yanjú eléyìí ká yanjú ẹ̀ ní o
2: oya
0: chẹ́ẹ̀tì kí lẹ wí
2: mo ti rí nọmbà ẹ o ètò
0: o eto eduro esa duro eduro o eto ki le esa duro e mo esa duro ba e mo fenu so iso nkan ti o se esa file hello ah number yin le tupe fun mi ni hello e ka ro Anthony number mo fe be Anthony phone soro ni
3: awon ti jade o
0: ah ibo na lo
3: afade won pe drop for wasla
0: oda tan ba de e so pe Gbenga o yato pe mo pe won
3: okay Gbenga o yato
0: ben erora ma e ku faji yes ma yes ma mama mo worry mo te gbo won e se be ni pe
4: araye ti n bere won fe ma wo lare mo mi olodumare go ba dakun
0: eyan ara le te n gbo wa te n gbo mi lotun te n gbo mi losi lori oro yi eleyi tumo si pe eyin ti si lori eto lojo Tuesday o la fi sare fun yin ni ta number fun yin o se wa ri ise wa oni o fi je pe opolopo awon eyan eyin te nbe nle opolopo eyan ni o le ma soro ṣugbọn ki se gbogbo eyan lo le ma soro lori radio idalu ni selu nkan teyan o ba sure eyan o gbodo ma so on teyan o bayi ti ifidi e mule eyan o gbodo ma so ṣugbọn pelu n ta ri lojo yen oni anika base assumption wa ka base e le lori gba ti iya yi ti won so wi pe oko awon wi pe o ni bi ibi kan bayi ni o wa ta si pe looto je pe en to gbe je mo pe en to gbe ko so wi pe iyawo won ni soro to so ni pe won fi phone won le o si possible ko je pe won charge phone ni yan le lo charge phone lodo eyan je pe to ba ringi to si re ko ringi ni boyo ndi stop won bo e kan ni phone yan ringi nkan to si pick e pe to eni to ni phone won osin le o mo fini pe ki iya e kan mo so nkan kan kan mo ro nkan kan ka ti be ni ka won ri nkan kan leyin gba ta kuro lori eto mu gbianjo ati pe arakunrin pada ati mo pe won pada won ni lo to pe won jise fa won pe enikan pe mo tu ju ara mi fun won sugba ngba yen mo pe won pada mo sense wi pe o seese ki won wa legbe eni ti iyawo won so pe ibi ti won o wa tesi mo pe gbogbo nkan lo ni akoko ati asiko iro oro ba yen tin ba nso nibi ti eni ti mi fe je ko gbo gbo abi tin ba nso nibi ti alejo wa legbe babayi o sese kan ma le fun mi ni response to da abi kan ma free lati soro ma so fun babayi pe emi o wa pe yin te ba ti kuro nbi te wa idakun wala won ti gbo o sese pe boya won o ti reconnect oruko yen won sa gboruko yen won loruko yen ring be nkan kan emi wa nduro boya won pe mi pada ki ma disturb won mo fun yin la bo eyin omo Nigeria te tin pe mi ki to gori eto mi sagbenga bo ni oro yen kini kan mo ni interest lati le okere emi o fe disturb baba yi wa fi won le won duro digba ti won o pe mi won o pe mi through to join nigba to tu di ana mo tu gbe phone mo tu pe baba yi hello baba mo expect yin ke pe mi ni e pe won ni eni to fun mi number o ye ko so fun mi iru ise ta won se pe awon ma wa nbi ise mo ni eni to fun mi number o sapejuwe ile ise yin juwe yin fun mi gan mi ni ide oruko yin number yin nikan ni won ni o da o awon mo ni idi ti mi ti fe soro ni pe mo fe je ke soro ni bi te ba ti free emi ti fe ma salaye fun won pe eni yen bayi lo sisele won ni a ki ma wori awon understand awon ti mo mi awon ti mo yi tumo si pe won ti fun yin information e ti gbo n to sele won ni o da tawon ba ti n lo le ni nkan bi ago mejo abo awon o pe mi ka won to dele mo ni mi fe je ka soro eni waju iyawo yin ata bi ago mejo abo mo tin wo phone mi o ko blink sugbon ki se ti babayi

tun gbe phone mo pe won pe won pe won won o pick e o tun di oni na mo pe arakunrin na mo pe won pe won won o pick e ori pe yin eyan need information yi e fe mo bo se fe lo mo wa try lati gbo audio iya igangan te ma ti iya ijo so lojo na iya ni olomo pe u ma ti bimo mo ti wa so wi pe ile oko lo tu wa ba se pakiti mo lenu emi oni so bi to wa gangan fun ṣugbọn adugbo bi ti awon baba yin gbe ati iya yi ilu Ibadan ni agbegbe won lati challenge bi de bi pe eyan lo sona Abeokuta o e ma wo gbogbo awon adugbo to wa gbo be un ka to de be kan ninu adugbo ibi ta tu se iwadi de arabinrin eleyi ti o gbe fonu lojo na in ma n taja awon ti ara won tin taja ni ara won tin ma n ta nkan teyan mu to je pe eyan le close ni eyan le won le close boya bi ago mesan ago mewa ago mokanla e ti ma won tin ta nkan teyan mu to mi ti go won to ma ta nkan lata swe swe si jo ti ye eyan e ti ma won o ni iya e iya ti iya so wi pe oko ohun ewo gba oko ohun olodo re loko ohun a ma wa ti iya I so pe olomo mefa koda a gbe moto wa rerere ade ibe ati mo debe mi o wole o mo si tu bere si n pe arakunrin mo wo arakunrin mo wo won bayi nibe ba mo si n pe phone won o si gbe phone mi o tumo si pe mo gbianju ba ti mo wa lo wo ri TikTok arakunrin mi ri video ohun ati yawo re ya to pe n ri nbe ba iya lenu lo je fun mi video arakunrin ati video ohun ati iya ti o n ta nkan yi mi ti juwe nkan tan ta yara le ni ke mo hard one mo two pe awon wo ni mo n ta nkan ta le mo n le teyan kuro nbe teyan o mo fi ese kan ki o mo ka ese bi meta meta keyan to dele teyan ba mu ele to poju e ti je yin ba

mo wa discover pe looto iya ti won so yi ti awon ati ejo nbe lori TikTok lori ton jo nse video ton di ton wa legbe ara won ton le mara won tipe tipe eleyi show wi pe nkan kan be laarin awon mejeji looto won paro won se explain ise tan se bi ago marun na mo close bi ise sugbon ibe na mo ya si epo to ba di lago mokanla lago mesan mewa ni won to mo lo le sibe lowo ya pe won promise mi gba ti mo po ya won promise mi pe won lawon o wa ni awon o pe mi lana ago melo na wole won ni nkan bi ago mokanla bon to wole won se man se nu pe ko da gbogbo awon eyan tin be lagbegbe yen pe ki mo ni mama allegation won ni ki se nkan to bo everybody mo gbogbo eyan ti mo awon eyan ti so oni iya eyin le ko awon omo si won lawon ko lawon ko awon omo awon si o

0: ni kukuru ede pelu iwadi eleite mi se. O tumọ si pe arakunrin won mo tan se. Won si mama fi ya ile pelu bukata won. Ni ko si wahala. Iya ikile yin se. Iya ni ata elo la won ta. E mo tata ko mo ta tomato. Ibi to ti wa shock mi leleyi. Nje mo pe ata ati tomato ti ya yin ta. Nje mo pe ko tu se leyin la gelu. A ti e mo won. Ase iya yi wa lara awon tan mo wa gba owo ti ti ijo CAC Redemption of Glory tan ni a mo fa awon eyan gba yin. Mi wa bere boya ngba ta n fa awon eyan 50,000 ni abi 40,000. Iya yi lawon ti wa si ile ise wa ri awon ti wa gba owo. Won la won fi kun nkan ta won ta. To je worobo. Wa wo lo mo wo bo wa lara nkan tu mo so njojo Tuesday bi obirin ba duro re oko oni le fi egbin lo oko to fe egbin lo yo ro le meji oko igan ki se ke boya o jeun kanu ya ya mi amo so pe a ri bi ku lo leyan fi lo sorun apadi mi o fe lo ju be lo eyin yan te nbe nle ologbon ni e si mo bo se nlo lori oro yi ipele wo leru bo yo ku ta fe gbe ona wo leru bo yo ku ta fe gbigba ki leru bo ya mo si le se lori oro yi e je nlo taja ademola sisi ni nkan ti o fe ta abi boya ta ba toju oja di boya ki n kuku pe baba ike kuku gbo won ba tu gbe baba n pa go mo kan lati ku die ko lu bayi se se kan ti ma fe ma lo le ori be la se daru ko won ja lo taja nbo
1: o ba le bage o wole pelu steez gbo pita di o ko bi a gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu ago ara wo ya ya 50 bitters be ti gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david ta sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Bitters, NAFDAC Ijan ló tẹ.
2: Ominira kofi awa ga.
3: Ohun gbogbo ti gbowo lori bayi. Ede 500 naira ko kan kankan lati ra ma.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagbara dun ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogbon ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilajelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cash.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati cash e ayeye odun keji cash e ogun legbe

0: e kaabo pada latojo je eyan te ngbo wa kakiri e ti ri nkan ta so die le ka to lo sojo oja e je kin wo boya tu le gbianju lati pe oko re je pe oko ile kan si tori pe iran ale la wa yo da be ni pe won ti le ma lo ni te wo boya won pe ma pe oko yi won ti pa won te ti boya won gbo wa lowo na fi pa phone ni to won ti pa phone won eje n pe ya ipada na eje n pe ya ipada hello ma
1: e kale
0: mama se oko yin ti dele
1: ben
0: se won ti sun abi won gbo
1: wa
0: eje ba n gbe phone fun won dakun
2: hello
0: gami
2: don sai kala
0: yes sir e mo daruko yin ori radio mo wa o mi o fe je ke daruko
2: tele na gbogbo eyan ti mo
0: e wa won ah sa awo mo yin awon eyan si mo so nisi a fe because mi fe je ka awon eyan o lo ma so nkan toju won o to din mo fi gbianjo ati ri pe mo pe yin niye mo si duro mo expect ko yin mi o ri
2: ito se le ti mi so pe yin lana
0: yes sir
2: sen ko sir
0: yes sir
2: no se le
0: mo gbo yin sir
2: ito se le ti mi so pe yin lana so ka to ko ni se lana o pe o do yan de stop one bi bai kan ko je pe tin to wole gan
0: okay sir
2: we have been after 7 but it's so it sharp
0: oda sir oda ko si wala nkan temi fe try lati confirm pelu yin
1: eh
0: o na ni wi pe nkan ti yawo yin so yawo yin won ti so awon nkan to dun won lokan won si binu sugbon ngba ta wa soro lojo Tuesday won ni pe ino awon ti ro pe ko wo awon tawon mo baja lo ba mo o mo fi wan try lati pe yin pe se aso si bo mo yen se ki se ki boya aso bo mo yen mo nkan ti mo n try lati pe yin fun un ti mo expect call yin te pe
2: bi e ti se bere oro anybody ti bẹ ti n sọrọ yẹn ti wọn ti mọ nkan tẹ n sọ ti wọn ti mọ ibi ti ọrọ ti wa àti ibi tẹyin gangan ṣe investigation yẹn dé.
0: ṣé tòótọ́ ni àbí.
2: èmi náà rí yín lánàá.
0: ẹ ṣe wá gbé kọ́ọ̀lù mi nígbà tí mò ń pè yín.
2: ṣé ṣe rẹ̀ ni pé èmi àti yẹn ti jọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí n fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù níbi tí anybody bá wà ní. mo jọ tó ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó kọ̀ sí lánàá yẹn ni.
0: Oda ọ̀gá mi nǹkan tí ìyá yìí tíyàwó yín ń tẹ̀ ń fojú wọn rí ṣé ẹ rí pé bóyá ṣé wọ́n ṣẹ̀yìn lẹ́sẹ̀ kan tẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ pọ́nìṣì wọn ni.
2: tí n bá sọ pé sẹ́mi.
0: mi ò gbọ́ yín dáadáa sá.
2: tí n bá sọ pé sẹ́mi. ọ̀rọ̀ wa ń bẹ̀ tí n bá ní pé kò sẹ́mi ọ̀rọ̀ wa ń bẹ̀. gbọ́ tí inú mi dùn pé àwọn kan tí mo kọ́kọ́ gbọ́ tẹ̀ sọ àjọ máa ń gbọ́ fúrógámù yẹn náà lé ní ẹtí mo pé jà lójú lórin lówe pẹ̀lú gbogbo àwọn àtàmọ́ but inú mi dùn pẹ̀lú nǹkan yọ kan tẹ̀ sọ pé èpè ni.
0: wípé kí ni ẹ sá.
2: pé èpè. so ṣẹdẹ mọ pé kódà tí ẹ bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ pé mo wà ráńdì tí mò ń gbọ́ fúrógámù yẹn gan pé bóyá bá kan gbà lálẹ́ kò lè gbé fóònù fún mi kí n.
0: kẹ gbà. to eyin ati won oro arin ogun dada
2: emi ba se pe be gan mi ma bo se ma je so lawo
0: baba mi e dakun se ri inu mi dun na ngba temi ati won soro laaro won ni e ma wa sun ni and impression ti mo ni lojo Tuesday ngba ti mo pe number yin to je pe obirin lo gbe ni pe boya ile obirin le wa bo leta mo a ri pe ile obirin ko ni phone yin wa shop obirin lo wa pe ko sin le and yo ba ma so kini kan pe ntiyan ba na laranta emotional beating boya te nfun yawo yin ohun lo je pe kan ma wo pe ohun ta won le se ni pe kan wo ma se pe bo won ti ya lais pe o da
2: lo ya lais yo si se ndaji yo
0: won se pe ndaji tori pe e mo pe bi na o ba tan la so e je ori tan le kan na ni boya tori pe nkan te mi ri ni o baba mi se ri laarin mi ati yin akoko na e je kin so kankan fu ye ri awon to ti mo yin nikan na le mo ipe yin le nsoro o
2: ko ye won
0: awon
2: e mo gbo sa e mo gbo sa se ri ko se bi mo se mi soro yin se pe won mo gbe mi gan mo soro
0: o na mo so pa awon to mo yin ade osun ni sin ko mo yin
2: to mo mi celebrity ni mi
0: celeb ni okay
2: bo se ri mi
0: oda oga mi awurawo niyan awurawo niyan o da oga se nje mo pe emotional beating ten fun yawo yin nje mo pe ko tona to tori pe bi igba ti eyan yan yan je to de fi nla loju ni
2: bi ewe o sa
0: fine iyawo yin won allegation ni bo later ti mo wa se investigation mo ri pe ki se allegation pe boya e mo un ni nkan kan se pelu iya ibi te mo nlo en to gbe phone yin lojo Tuesday yen pe boya e mo ni nkan se pelu e e fi pepe yawo yin nkan te mi kan ti e ni
2: seri e ma bino sa o
0: yes sir
2: aye fele ni chicken a jojojo mo pade ni hall ti gbogbo egan se so but e je ma binu sa
0: yes sir ah le binu baba mi e free free emi o le binu e free free man to man
2: o da sa
0: yes sir
2: na kini ka to fe
0: kile wi
2: kini to fe
0: nkan ti mo nso ni wipe bi igba to je pe eyin awon je esi fi han won ni odo iya te mo nlo tan ti mo yin mo ti gbogbo awon adugbo beun tan ti mo yin mo
2: da tori mo se je na le je kan mo mi ko se bi ti mo ma wo ti won ni mo mi
0: bo bi eni pe nkan ti yawo yin so pe eyan ati ya yen pe eni nkan kan se papo
2: yo ba so pe to to ni mo paro fun yin tin ba so pe ro ni mo paro fun yin but ko ri be tele
0: iwa ti wa ti yawo yin wu lo je ko ri be
2: o ma po ni faji ni mi so o wa ndi yo
0: ta mo ti ba won lo ni phone mo mo
2: ele ni ko na ma soro to ba je pe
0: baya emi ati yin la jo fe soro so tele ko ri be sugbon nisin o ti ri be and again sir iya itu soro kan wi pe toju awon omo e ifowo le e si mo pe mi fe gboyun mi ma so pe ijo to tin se nko ṣugbọn won ni pe ko daga awon omo mo si pe eyan ati ya awon enfera ṣugbọn won le ma wale gbogbo fun yin
2: e
0: si iya yen won lo nbe le oko
2: Amo mefa.
0: Okay.
2: But irani. Okay. Asaje kakume.
0: Okay, baba mi. So nkan te mi wa nwo ni sin ni pe bi ya iyawo yin se wa un. Eh to ba kuro lodo yin to ba accept pe un o wa fe yin mo. Se eru ki boya e mi si e. O boya yo dun yin abi ko ni dun yin.
2: Sir, baba mi. Ṣe ká máa pàrọ̀ fún wa.
0: Yes, sir.
2: Káyọ̀ ti pé a sì jọ wà láyé àwà láyé kúrò pé a kàn jọ sí lọ́dẹ̀ ra wa mọ̀. Ká máa jà tọ̀tún la mẹ́wàá tẹ́nìkan bá kúnú àwa méjèèjì yóò dún wa.
0: Ẹnìkan ò ní kú ẹnìkan ò ní kú ẹnìkan ò ní kú ànìkan kó kúrò nílé mo mí kan kó láwọn ò fẹ́ yín mọ́.
2: Okay, sir. Okay, sir. Kofi to ba lo to ba ko ma sile fun mi ma mo to ba lo
0: to ba ko mo lo
2: to ba ko mo lo ya o mo tori bi ka kenken kan wa e je pe ba ta yen gangan ko se lo mi to ba tin ta yen le se ko se eni kan to le ba yen bututu si leyin olohun aya to fe ni yen loko ajo ma ro na ni awon ni change na ajo ma set
0: to yin tumo si pe ti yawo yin ba tori won ti fe won ti ni lokan tele pa won ti fe awon fe ko kuro ni
2: mo ti gbo ti pe mo ti gbo ti pe ko se ma so
0: so ton ba ko lo ton ba tawon mo ba la won fe tele won ko ni se yin ba kan
2: emi bada za ke olohun ni je
0: to kira won
2: ko le se ni kankan
0: e tumo si pe yawo yin o wulo fun yin monu
2: a ti no sele ti o wulo fun mi mo ma gbo ki o ko lo ko re o si
0: so ni si yes sir
2: se mo pe to je be ri se so si waju so e se pe teyan ba de ti wa responsible nan be ko si kankan so ara wa responsible yen ama pe ko nse ko ke n ri be
3: your balance is too low to complete this call
0: e ti lo card won pe yin pada ma pe yin pada je n jare fi card si card ti tan e je lo card mi eyan ara le e n ba eto yi e n ba bo se n lo abi ye n jo ye yin beto yin se n lo die die emi fe je ka ba debi kan lori oro baba yin ni o je n sare ra card e ja sare lo soju oja nu ta lo soju oja ki sare so ra card si
4: Lagilu FM 96.7
5: 21 days divine intervention. Hey, I'm getting drunk with it now. I'm gonna be the JP. Yo, Korea, I'm not a lot to Wednesday. 1st July 2026. A Korea. Divine visitation for laughter. Ibe wola toke fweri. Onto akoko fuwa no lati reni ayo. Bia na ni shilo. Bo wedi no ma gono eri. Reni no ni ajwa dua. You know ma ba reni ayo. Onaru fellow Pastor Sakia. Olo ke susi. Iba de disi si suritende. Pastor Peter. Reverend Iti Adegoke, Prophet Femi Oni, Prophet Kehinde Akode, Prophet Adijola Adebayo, Prophet Esther Adebayo, Prophet Adi Adegbite, Prophet Segun Olambiwe Ninu, Pastor S.O. Oladeji, Prophet A. Olalegan, Pastor Luashe Wanibola, Pastor Ishmael Amoro, Wole Ati Ojogbo, Jesu Yinka W.S.A.W.E. J.P. Wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀, ẹ̀mí àwọn wòye yóò máa pa gbogbo èèyàn lẹ́rìn ayọ̀ látọjọ́ Wednesday 4th, Tuesday 21st July, láago mẹ́rin àbọ̀rọ̀ lẹ́ lójoojúmọ́, gbogbo ẹ̀ ní CAC Way of Life Center tó wà lẹ́yìn Glow Office, opposite Lewura Grammar School, Challenge Ibadan.
6: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: 0913708675.
1: Hello.
0: Hello,
1: Ekale. Ekale,
0: sir.
1: Ekweto.
0: Yes, sir.
1: Awon Yoruba ni adajo sonu ko ni gbo fere olode. Ohun ti won ni baba yen se ti awo won rojo yen ko sese ma se lati kekere lo ti wa lara won. Awon oro to so yen awa ta n gbo nile okunrin le ni lati ru wa le ti soro. Oro yen orin mi lara ni.
0: Mm.
1: Ohun ta wo yen so yen na ni mo fe ke gbianju. Kawo yen

0: Hello.
1: Allah yẹn ni Ben Bulu.
0: Ẹra sa.
1: Allah fi ra fun odo.
0: Omo ba gbe nka gbajumo.
1: Iko se opole ma mo se o.
0: Ami sa.
1: Ba mi to le do.
0: E se un sa.
1: Agbo Olorun ile gbogbo ni daro.
0: Ami.
1: Se ri awon Yoruba bo. O so kan won ni akisa to ti dagbere ato. Igba be o le da to la la. Baba yen o ti make up mind there. Come on, come on. Ma fe mo the other side woman ti won lo buy ki nkan kan to ba critical ba sele si won won mo pe e to wa nta yen to pa yen na a ile wo to gba won obirin won ya to se won so me ke de won ko ti peju lati come back sile kan fa yo wa ta won won ko e to won lori won
0: e se won
1: gba lo le wa le jaru Allah fi afureto
0: e se won ga mi Jen sare mu ka se ka wo en ti o to gba ka se yi je sare mu ka wo awon ti sun ah bi won ti sun ni hello e ka ro sa
2: e ka ro
0: e play ka se sa
2: be ni mi fire to
0: yes sir se ti gba ri
2: mi ti gba ri o
0: igba kokko leleyi Mo kiyin ku oriire congratulations sir. 25,000 naira. Bon se mo nse leleyi number yin o ti wa ninu system won ti ri latodo won won o pe yin. Won o pe yin. E seun.
2: E se
0: sa.
2: E se. E se pa.
0: Hello.
3: Ah, Olamo seun o.
0: Yara sola.
3: Yara baba yin ni o.
0: Yes ma.
3: Eku ohun latana.
0: Yes ma.
3: Oye ni ha.
0: Ami Olorun.
3: E ni do boju ku nla delu.
0: Ami Olorun.
3: E ni gbere ti ju.
0: Ami Jesu.
3: E ri iwo ba ma tan pepe ma gbije yin mo. E ma je atule ka yan funfun. Iya ni e je agbadumo o. Nke mi ti e fe so tele ni pe ke bere lati da lokowo elekeji. Akukure nti mo gba le meji. Ngba ba ti ri polo dada. Gbogbo Olorun ti gba anu dide o ejo nka lupo omo dakun e fi baba Ilorun le o baba nja yi ori re lo ni o won je won o mu mi si awon nu Olorun nu e ku eto
0: e se mama e se hello e ba nsoro soke ma yes ma amen
4: I'm not sure. Ba e ku yawo e ba se nkan ti da won aso e je ka fun ni kan wo ngba mo yen gba yen ti nkan ti wo nu baba lara baba yen ni bi se wa lohun a so ju la so wa ni yen ba se fi le bo ta nkan ti wo nu ara won ran le won ran mo mo yen bo ba se won gan ko ogun wa jo se ra wa ni ajo manage ara wa ni ko se o le se ra won
0: ko si nkan kan to wa be ko si nkan kan to da be ni pe soju lasan ko ju lasan ni
4: Pe baya ki soju lasan abi
0: oju lasan ni se
4: ta oju lasan ni
0: mm
4: nka de wa soju lasan ni be se wa ni wa ni se ni yawo ni se to le to de si aya ti omo si be ni ni so so je gbe se po lofun to to so yin to ko di be na pe se kan wa ni mo won yen se ti ba nto fi gbe omo merin fun ara won ah o lagbara olohun ba won to e ku se ko ni re yin o
0: yes
4: ma ka gbe nga
0: e seun gan ma
4: e ku se o
0: Eshin.
4: Oh,
0: Eshin. Eh, èyàn mi ẹ ṣe ẹyin tí ẹ ń drop nkan tàbí méjì ẹ ṣeun. Hello.
5: Hello.
0: Yes, ma. Yes, sir.
5: Ẹ kú ètò láti aláàná.
0: Yes, sir.
5: Ẹ kú àtúnṣe o.
0: Yes, daddy.
5: Orúkọ tèmi ni Gani Ọlọ́ndá látàbẹ́pùta.
0: Yes, sir.
5: Kí ọkùnrin yẹn kó rántí o. Wọ́n ń bá a sọ̀rọ̀ látàtàárọ̀ pé kó rántí ọjọ́ ọ̀la. Ẹni tó tọ́jú ọmọ tó rán ọmọ lọ́lọ́ ìbò ọmọ ò tí ì tọ́jú ẹ o. Ọ̀rọ̀ ńlá ni.

0: Hello?
1: Hello, Caro, sir.
0: Yes, I Caro.
1: Mr. Bledo, could the matter of?
0: Yes, sir.
2: Ọwọ́ òun náà lówó wá.
0: to ba se tan lati fe gba taya we se renti won mo bi won se mura won nkan kan be nbe to ye ka wa gangun ne du oro wo tan dai gan it mo fe wo pe in fe wo ko ni posti ti in pe ka yanju to ba yanju ra mejeji okan wo ba le pe wo ta ba fun yo wulo lori okun yen si yo mo wo wa bi pe ono ni inu ile re lo si wa je se ko ti bota
2: baba
0: tin dun gangan lo ye kai ka soju abenku
2: baba
0: ka yanju e
2: baba
0: yes sir
2: Yes, sir. Sheri omi to ba mo ni won.
0: Ya
2: mo re lasi. Baba e la won ti be ya e pe awon be ngba kan pe ko gbo. Sheri baba e ti bo si tana won de ti enjoy ita, won de enjoy ita lo. Sugbo lo ni jo bu won lowo. Sheri okunrin ni gbogbo wa emi ati yin. Iya mo be nbe. Teyan ba mo wi pe iyawo mi fe ra pure water ko gbere owo lowo mi iya mo bembe beyan ba ni pe iyawo eyan teyan ni o si serve bi backup teyan ba need nkan eyan le lo ri nkan lo ba ti iya yi o ba le daduro funra re ki iya ina le ma yi owo won pada funra won ki oko yi ma ri bi pe iyawo igba ngo loko mo so pe iyawo mi niyan o mo iyawo mi ni ohun lo ta nkan ni bibe yen ohun lo ta kan junction iya iya ti ni yi niyan lowo won wa ku si iya I lowo n te ma fe se pe loko won pe yan fe fi mo moko won ni bi won ba fi mo ni awon nu olonu
0: bo pe la gbinga
2: yes sir
0: se mo pe opolopo egba egba ti awon bi ti o po tori o ka lu ku awon na because let me say wo oporopo go mo pe yi nisi
2: fun kini yen
0: okunrin da
2: eh
0: o ro pe to da
2: oga cherry bi eja nla ba so lodo amon to to iya yi o pe ni pe wi pe won fe bere owo
0: o je mi
2: un ta wa ba won pelu nkan temi se pelu federation temi se pelu iwadi temi se pelu awon nkan ti mo ri ohun lo je kin wo wi pe bi mo tun se nbe baba yi to ka ni baba yi tu wa accept wi pe okay kan je ko tan sibe awon ti gbo awon ti gba gbogbo eleyo ba ma ni sugbon iya yi o ni value kankan mo ni waju baba yi baba yi o si bikita mental health won and I'm very sure bi ya e ba je onirin kunrin ni baba yi o ti so moro ka ni iya yi na fe lo we nikan ti o mo munu won na dun ta bawo ni ara baba yi o se gba teyan wa wa mo wa lo ni obirin mi nta ti gbogbo adugbo wa mo wi pe awon mejeji ni ojo kakiri gbogbo adugbo ti e tu wa yato ke ti wa mo gbe sori social media
0: Olorun power da pada
2: amen
0: inu le awon na gbadura tori idunu temi ni pe ko pada
2: idunu nkan te mi fe niyan nte mi ti e fe
0: ni tori nkan mi o ni omo ni ko pada
2: because
0: e toro le kan pe odun e nikun wa
2: be ni
0: ohun lo mo bo lo
2: agbalagbade ni won so won mo nkan to to so a le force won lati se nkan ti won fe se ti wa ni pe ka kalon ba ran wa ti ya e ka se ka si kuro nbe
0: ka ton go try di mena ni
2: e se o sir
0: e ina ti soro
2: yes sir
0: ko ori ni o ni da
2: ami olorun sir
0: agbara olorun
2: e se daddy eyan ara le e seun ta jo si toto ni regardless of anything e dakun eja gbonwo sowo yi eja gbonwo sowo yi eja mo nkan ti a se fun yayi go ba se je a wa fun yin labo gbejo lai wola loruko timi ipade mi ati yin o di toju ba mo daada lago mokanla lori eto lagbo osere be ba fe pe mi leyin eto number ti mi ni 08038 4846 75 je ka wa de osuko kin ka mo lo
3: adupe lowo olorun fun eto tuni loruko olorun ayo latun fi jo pade o ade osun oluwa kayode loruko mi new vision oko yawe
4: bakana adupe lo gbogbo eyin ololufe wa te darapo mo wa ta jo se etoto ni eja tun pade ni aro ojo tuesday lago mewa olumu iwa ade loruko ti temi ese te n gbo wa
5: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogoretio Ma